0: bismillahir rahmanir rahim dina ja dem tol te bo deme tol sambay di bon lol li apuna def li dal di koy tup yow mbate do gop te luy tere gop def ko di ak ndof fajar mudé xar mbolem kudis gor warna fa bu der la ga suté jëf nelaw bobet set du may ak set lu du may ak set magoru ko def di bëgg ak pay tay bëgg ak may te naru la bay niru nga ab dof kudul siyara te bëgg dara akum siyara asal da fay kaf siyara wi wer dem jekki ay wer du may mourid mer du ko may leuf ku bëgg far leuf day far lu as leuf ku far lu leuf du mëna far leuf ku bëgg dara akum siyara da fay siyara andal jur ak jëf xamal ni kuy gëj fip sang do fac gacce te do daj ngeureum te do saf yow mo beugé daj ngeureum bu fay gëj serigne ko fay gëj du degg jaajeuf ku mar yoré gëj te yoru la gëj mar walu koy fac xawma ko man faf murid da fay gëm te sopp sangam di da bané xam diko yeti yef diko leggeyal fa waka neexal balak ak fal di jebulé saf kula qagul li tawti wudli lay taxa am li ken manuko ko ku bëgg am li nabaludul li tawte wudli tay daw ku koy kef muy da fay dem mbaate ndawam dem mbaate du am ndam ku ñak ndam af yow bala nga gën ken sori bon andul ma wal man talum murid af murid da fay gaaw ba melni kuy naaw lo wax mu na waaw te dekk tef tef te bëgg sangam ba fatte boppam te fatte leppam noyé ni sunguf waya fi ni mu fel di suufe bay mel ni dallu woo sol du jekki bay raf ku jog mu màggal kuy mag mu sukkal kuy ndaw mu yuugal askay ji jëf tey banki tànkam di sajju loosam di fonki maasam du sajju nit xef du benn muy xëy ba jëmaleng moy te loo ko moy moy du la moy sef day mel ni am néew ku mel ni lee néew gis naa ko fii daaw ba roy ko man lëf te maa ngi sant bamba di sant yonen di sant yàlla mi lay def ma tagg bamba ak waxi bamba ak jëfi bamba ak gaayi bamba bambaa di kenn waxam di jenn jëfam di jenn kenn du bamba gisunu kenn xamunu kenn déggunu fenn ku niru bamba gisunu fenn xamunu fenn déggunu fenn ku mel ni bamba bamba du maasum fóore du maasum buuraki kàngam askay bamba waxam ja day set jëfam ja day set jëmam ja day set sanga di bamba foo fekk waayam day gëni baayam gëni ni jaayam cay waayi bamba ku àndul ak moom daaludul moom yàlla bëggul moom ku dëddu bamba bamba dama yar banaamu yar te teguma yar maa sant bamba ku bëgg yàlla a topp yàlla a xol bu sell na fekki bamba xam na boroomam am na boroomam raw nay moroomam ka des du bamba day xëy di jàngal nit ba mu mokkal te du ko bindal ca yàlla bamba ku bamba jàngal nga mën a jàngal képp ku dikkul siyaare bamba ñëpp a ngi may yéem man maa ngi lay yéem nu bokk lay yéem yéemu nga bamba ñëpp a ngi may soow man maa ngi lay soow nu bokk lay soow waare nga bamba jëm nga ci yàlla jëme ci yàlla ñi sopp yàlla jaajëfe bamba yéefar yi tëm na jullit ñi tëm na ku nekk tëm na wut si la bamba yéefar ni day rey jullit ni day roy ñu ba rey ak roy ngir tale bamba mënee fulaa rey mënee fulaa roy te nga rey ak roy xalaase bamba ku la fa daa roy bàyyi na laa roy ku daa fexee rey ba na la bamba mënuñu laa roy mënuñu laa rey yow yaa rey may marxaba bamba man jéem maa rey te jéemu maa roy damay fexee bay sa tooli bamba dembu amoo maas te ji amoo maas doo am ëllëg maas kenn nga bamba defar nga képp defar nga lépp defar nga fépp bokkoo ci bamba sa lor ja dem na sa coono wéy na sa pay gi ñëw na du jeeti bamba saw ngañ rotna saw tag jotna te kañ la jotna ma kañ la bamba xere nga fepp dak nga fepp wasal nga fepp noyal nga bamba ko nga ña xamna gabon ña xamna ma yomba xamna nimbar nga bamba lambar na xamna bar wali xamna bafali xamna ni hum nga bamba kona ki reki garam basaki kabla bisaki ndar xamna bamba dakaru xamna wa mbacke xamna wa daw mi xamna nilaf nga bamba wa dakh gi gisna wa jiri gisna wa fepp gisna sa jef ji bamba te yalla gisna yonen ba gisna sa baye gisna sa jef ji bamba malaaka gisna jinne yi gisna gaayep gisna sa jef ji bamba tenga sa tank bilefu nek ngir sop rek yonen ba bamba def nga lu nek wax nga lu nek dañ nga lu nek ngir yalla bamba da nga musum ñax ba ngay musum ñax amo lu dul ñax boobale bamba genn nga say kër bay sa wa kër di saytu sa der yow rek bamba def nga ko ay ab te tawato it ginnaan ya mat ak sang bamba dëkk ki soldaar di binde kay waar yoyele soldaar def nga ko bamba dëkk ki soldaar di binde kay waar yoyele soldaar def nga ko bamba tamuñu da waaj ak fexé maaj ngay japp kay waaj di julli bamba ni nana kay foon nga ne ci saw yoon taw ci saw yoon ni pat bamba ba yalla xeyle dinil la lola fajal la lola ngay sante bamba de nga ba dekki don nga ba jekki yow daala tekki tekil nu bamba sangor gi reyna njulit gi matna sa fiti wi reyna nawna ala bamba sa jef ji reyna sa jef ji matna ñepp geureum na sa jef ji bamba yalla geureum na yonen geureum na ku ne geureum na sa jef ji bamba geureum nga yalla yalla geureum la yonen geureum la wacc nga bamba genn ci mbiri te jox la mbiri nga saytu mbiri mo dessa bamba lo tere sa neef lo digle songe fo nek neke li gene bamba joxna la sa mbir jebal la sa mbir saytul masa mbir mango go bamba bakan da dim non adina dim non setan dim non musal nu bamba te mo na banne ki tak ko da bax xignak ak bax mu ngu fo bamba yaw nat nga say non dak nga say non japp nga say non tej faw bamba notal sunay non dakal sunay non bunu ci sun non mukati bamba fetal nga say non ba dak say non bo ci saw yon luy doge bamba sa sox bi ñorna sa mbay mi ñorna sa jaj ji bënn sa fe nga bamba daana nga saw rab deug nga say gub tabax sa teenu rewina bamba jekki di waxtaan nu di la ñeetaan nga di nu reetaan nga dese bamba jot nga bisi mbëk ak jamono yi jak sakal sarax nak su yeme bamba jot nga bisi mbëk ak jamono yi jak sakal sarax nak su yeme bamba ngir jëm mi yalla ak gaay yalla yi top yalla sarax nu bamba sarax nu ab tib yow mbaate ay tib mbaajin bi tib tibal nu bamba tibal nu as ndab yow mbaate ay ndab mbaa junni bi ndab yakal nu bamba fabal sa jëmm tefab sa jàmm ni nu ko yomm ngir yàlla bamba lu dul ni ñokket rekk ni waqet dabi ngërëm kët gaa yi du mbir kët léegi du jekki day xëy di songe di gontu songe tukk ko ji sërët du diñe mukk du fande mukk du ñàkk lekk te xëy di gis nit farlu ko nekk war na ko nekk ngir nit ku nekk deegaa ngi koy wut ndaw ñaa ngi koy daw mag ñaa ngi koy daw ku nee ngi koy daw te ñépp lay jot ku mu jotul tey jot la budul tey ne la watoo kay bul gëm mu say bët dégg li daa xew te gis li lay xew xam li fa soo xew gaawal fexe set dee fam na say maam fa maami say maam baamatoo maam dana la fawiit dee kenn la dul ba donte dafay ba yonen balay ba kay ngan ji aw nit dee daw ko dum xel muslu ko dum xel faw mu teral galam fi sa wet fexel am yow ngeerama ku yiw te ba fen ak jew fab sa bakkan nat da nga faso dem te ku faso dem warna bala dem ab yobalam mat yokal sa itte yokku gu metti tay da werante faw ak bari jot moyal bari jot ngir ku bari jot kenn la dul jot te ñepp ba koy jot ko bari ak jot foko gis ak beut na nga nité pet saytane saket bu ko dawe xel dawe ko am xel ngir ko dawe xel musanni law yat ko bari am xel day dawe am xel ndedu dawe xel li dal ma jox taw bi yar ko amul bi yar ko amul bi yar mata taw bi yar ko xamni lo wax mu tek ci ay wax wede ko say wax ngay mu ñakay mer mo ana teggin ak yoonu teggin ak waxi teggin jadaaju bal mbir fo waxe asmbaat ñu tek ci asmbaat su bon su tax mbaat so se nga wax par teggin nga joy ñu ñama ngay joy yal nañu far joy yep ak suni lor tay fo waxe leuf nit wax ci asleuf te du ci waxe leuf ngay na dula ni naranga dula ni fen nga yow waye gis nga sa wax jamuy cior ndaw dootu ermak ndaw dootu rusmak day dog na og mak xagn ko ciirem far motax ba fan yi gatt te may yi tuti te moy yi bare ki keur keur teggi na lay may guddu fan ak way ak jam ko doy mo lay may jur teggi na gën yaay te mo gënit bay mo gën bari gay japp ko yow yor mo mata taqol mo upp taqol day na tokay mool te du ciab yar rikkasan lu mana xew awal ndigal teero yow kon di nga laq wepp yiw tek elang malako wax mbollem lu def jog diwut yara ko gën gën ko rafet mo jara dox junni biat diwut serign bu la ko jox ku yarul rek ka mataham ku yarul rek ka mataham ku yarul matulham matulham wax ab yar li tax amul morom day taxa gën fasay morom tay taxa gën fasa borom ku la yarul rek ka la nax ku la mayona junni te jeppul yar may la yit legi nga gis junni yarot worom yar for ko ta sax ku yarul matul la yar ku yarul matul la yor ku yarul alkuna far ku yabu far tabal ko pax ab yar yamo wul ak dara ku ko amul amu dara ku ko amit ñepul dara serign bi yar nañu ko jox ab yar la def fi gëna nit ab yar la def fi sudu nit ab yar la def fi rawe nit ndedu alal ak reey ya juddo ki jur mat la damo ragal yalla mata damo te ku ko am du ko damo ngir dootu gis baxam ga sax ku gis boromam dootu gis bopam te mo na dootu gis moromam te dootu gis dara ka wax waxi la rax ku gis boromam dootu gis bopam te mo na dootu gis moromam te dootu gis dara ka wax waxi la rax motax ba yalla ku ko am yaru ta ken du ko xam te amul serign ndaxam ku xam du wedd li ma wax ngir yalla ne ci alquran wutal ci man ab kerkeran te serignay ab kerkeran asan jappal ci jile wax ku yalla jox mbolo mu doy ñu dala gontal ka xey lo len digal ken du ko moy war nga jubal te baña moy te war nga leena gindi ñoom bañaw siratal mustaqim te fexe bañ jaam khadim bu wéré wérté wéy mbaal ko may yowmal khiyam dañ la war ni jeggi mbam mba ñi le na la ak jaam ña nga yaron joxe ko tay ngay jema daw do mana daw mbolo mi meppangi la gaw xawma ci yow lu may taxaw te jema muñ gatcha gu reuy bis bu waxe lek ba sour ba nopi sang nek sa bir bu ñe ku de ci tudde bur ca boba bis ngir am nga ngor adina mbollem ñi ko am yegal ni kenn du ci am dara lu dul li nga ci am ak cyant war na la bur ko xamne ëppule na la ay yef ndaxam ëppule la ak ciona ciona fit na la ku ko amul bari nga mur ko xamne mo la ëpp nit faw mu ëpp la tawat do jeer nit ko amu nit ndare ma ngay tawat ci bir ko xamne mo la ëpp nit faw mu ëpp la tawat do seru nit ko amu nit ngare ma ngay tawat ci bir adina lo ci amu doy lu tuti tuti daldi doy lu reey reey du tax mu doy koy sakku adina du sour adina doyle du ci ne ak doylu mo ci xalane ko gis mo am ci yit lu ne du tem soxlay jori jor ku kenn nit rek doyul am fuk tartiko doyal am junni tartiko doyal rabwangi ni soxal te dir mbubak tubay bula doyul xamal ni soxla nga ludul lo topé yalla ak ndigal tubali moy te daldi bur ku soxla wul ludul bay saaso agni na jog bay te agn nga kat jogal bay sa dara jangi ni di rir waratula la geelef lumay di sante ak def lu sop serign ni de ko def tay moy li waral tor sama yireena te bari santala sant lu bari tane nga kat gaay bari war nga joxe cyant gu for bay tawat warna la yow ak cyant it warna la yow ngir sop serign fayna la yow tek la ca kaw te jox la nguur ko la ne wax man ak sanguur giñ la jox deug bu wor nga ne ko ak doylo de nguur te doylo na wali ci bur ko la ne wax man ak sanguur giñ la jox deug bu wor nga ne ko ak doylo de nguur te doylo na wali ci bur ñagam gaaya bay dal xel setan ku xam gaaya dul bay fu ñi lekke kon bu fekke ni yow bamba may nga yor ñu gën rek ci jot na ngay def ñi bon bu fekke ñu baxay amus lepp ci yow ñu baxul lu ñuy am ci yow mi fi gën te ya yor ci rub gaay bax ak yi bon faral jox ma jox ñepp jox ñi fi man da nga bay baxay degg say dagga yow mu ñew wër la nak kapp def say sagan du la tax nu jox ñew fi yow kat lu dul say yermande yermande lan seenu nun te no ngi di yel wa nakay wut ci yow wireng mucca ak barke ak guddu fan te boone bala kenn am lepp ci man da fay melni man bun yabo nit bi kon ndew do minit dotu melni nga mel te giñ nani wax ji sore na ki fen waxal nak ci mbass mi se nit ñangi je tinul ñepp yow bo tino yalla tin bu ab sam ne cel juru gep je bu juru gep je xelu muy sam kon bani deddu keur ba yak yi ndey di ñew wut ak mucca tax mbalu ni wut ci kon banuy deddu keur baye ki ndey di ñew wut ak mucca tax mbaru ni wut ci kon ma jog man te de yalla ak sangé bi ba dag yépp boolo ni xëndang nelaw te de yalla sax kat bala neex nga nek ba mbolem ku doon so wakay wax selaw limay bëgg de yalla nak duy dem du ay soxna duy fas du ay taxi kaw du ay tola ki dag duy keur yu reuy du mbolo mu may dox di santo kaw du lay rap kay tas du lay jeka de du lepp len sax far ludul am la yow tew bamba mi la di wax yow ki gën ko de fi siare ka moko ko naw ludul am la ko gën mako wax lu far far ludul ndaw sa ko raw ku far ndaw sa doylo ko do gis ku far ndaxam ndaw sa de tay furato ko ndaw ku dikanti as ndaw mu jox koy seram te ce bal ko la xal ko la xub karaw tari jot mu tedd ak maromum faram bako ki siram kon na wax woy ca kaw ku far la ludul ndaw sa ay nax la far ludul ndaw sa nax la te duy nax yu ndaw ta far woy geureum lolu dul jël bu wer yegal yow ni far wo mo gën di ndaw ndaxam far wu bon sax du jël ndaw sa gën te ndaw si ma gis ak tenam dootu sew lamuy bëgg yombul lamuy wut sewul ka koy jël du saggan du si wey nalaw dano daq mbolo ak juru ba jot te ak baax ngi bëgg rew ci jala kutu waju mbolo di wër dal di gis kut nak ku mbolo saful gis tala te ko gis ludul yalla mi saf ko yit musul yalla mi ma ko wax deug la ku mas yalla nit ak juru du saf fi saf xol ku lef saf asal yegula komas yalla muñ adina ki mbegam te do to ko soppit ngirab gent la komas yalla muñ adina ki mbegam te do to ko soppit ngirab gent la xarit lepp luy te nga mus de ko daw akay muslu ngir lola shaytan la ngay sel sel soxol set welas nga far de dunya te wi non la kulay war faral war ko jekku waram te dunya waram yi ku degul ci la faral de du far muñ bu wer ngir kuñi wutal lay muñ ciox bu wer warna la ku fessel sa bir ak ciox ak am ci bet bu ceeb ak ci reey lay joge teggila ku duy sab xol ak hubbu dun ya ki yef
1: di wo yalla yow kon ganam jombla kudul dox di xemme makay wut ludul alal dala ku nit ndaxam gumbala ku jong ngir wutu nit asal bokul ak ku jong ngir gadaw nit lile wute la di am am lu asmi ngir beggu nit akuk jur lile moy la ak sankula royal yow nya dana budine ku yiw te bul feñu ngir beug ken top la murid setu bangi fabal setu nak ba xam tak ngas bon banam takula fabal dal di setu te lo gis fa xass ñegam ba nga bur ak ñoom soppula defal lepp luy tax ñuna ya fi gën te daw lepp luy tax ñuna baxula bana lepp mangi ci sap atte tay fa xass na lul yow falang na ko yit fakhar na ludul yow ci man mi murot falang na ko itte ba dootul ñewit fa bal nak sa bop ak sa mbir def ci man te dem murid xarit na wax ci yow lepp lutax ñepp xam ni sa kem amul soow ak penku it neeli do ko bañ akay san ci dex nga raw kep nit ba ngay wete kay muñ akay dund ñax fay fere ya bobé nga fam ñepp nat ba ngay jang kay bind ñuy foka moy besag wet nga sut mbacke mbollem ñesut ba ngay jaamu yalla ka way mustafa te ken nekul yow nga am say mebet ba ngay xif kay marte dencho bu reey waxo ken say lar nga semmal ñamat balay karte da wër gëna wak kanam te yaqul la ngay def nga raw am xelit ba ngay dam musa ni te kay toggu ñam ku jog rombu lay wi nga di bi yaramit bañi nana kay fo nakay tox di saw fisa wet nga am lol bu feñon nurat ba ken deggatul leuf ci yow deggato ci ken leuf nga am may gu ken fogulit bañi li takay maaji ngay japp yow akay julli bobé nga saf yalla yit bañi wote ngay julli bañ wuy jiwo basal mal nga def mbek te yonnan bayit kulay topando tay ci leuf moko dof ndeyaw do moromam te do ma samit kulay topando te mu dox te nga dox ba ñew fi nga ñew li rafet mo geulit kulay topando te mu dox fe nga dox ba ñew fe nga ñew li rafet mo gënit te ku yu jakay bay bu de topando ka far man ku dof ay biram yaqku yit ku def tay ludul jox la bopam bu wër te bañ la defum naw la day al ku kat da nga dox fa bari yep dox nak te dox fu ken ma la dox am nga jajeef ju mat da nga boole wa Allah ak wa kerit toraw lo te jël seen ndam li rafet demo wacc saw nit ñu bon al kufar da nga dem te fab ñepp yobale fat da nga man ci kër man ci ab allit ku xam xam ni ya upp yow ñepp fit kër ak all ño bokku nak yam fi yow lu am do ca bew do ko jekki xulit kudul yow gëtam ya nga jëm genn wet te yow nak sa gëtt ya nga jëm gep wet kudul yow dafa may boromam bebet bu wër mbam may far njabotam nga bet kudul yow da fay may boromam bebet bu wër mbam may far njabotam nga bet nga may yalla yow bet te may ñepp bet sawet genn te xul sawet yepp set kudul yow bu geewet sete geetilim bu geewet jotté sekk yit geedu jot sawet yepp set yow sawet yepp jot deegal barakallahu sabkem amut te no ngogu fawet de say dofi reey fajal yaade faj kat te yar say dofit doxal faw digante ñepp ak tawat ba ken dootu gis kuy jalo kay tawat naxol yépp far sedd mbir yépp jub bu ken ñakati yiw ba fir daw siit te mbolem ku lay top nak de ko wan lu koy dol li gem ak rafet ndortu yit te fankal ci mbolem ku lay jox mbiram te leral ko leral barabam ne defal gaay lay top kay sopp far ni bidde woki wer ak jantit nga far fete nak yow ci suuf ak ci kaw sa mbir reey ci wa suusi ak wa kawit te def nuy murid yo defar yo geureum yulay dimbulé kay bigal fawit ngay bekk ci nun faw nuy bekk ci yow nu far dundu ci jaamu temeri at te sun at mu ñew wecc temeri at yu ab jaamu kat jaamu selal ko yit te nakul mbolem lu jëm kon ci nun ci ay tisaki lortek alagit te jappal no mbolem luy teggi kon ci ay may ak ci cant ak jammit te leral te baxal te neexal wiral sa diggang nit faw doylul nit te leral te baxal te neexal wiral sa diggang nit faw doylul nit te may no wiral way ci loonuy digal ci saa yépp ngir yàlla ay yonn nit te bépp julit def ma mbég ci xolam te dàkkul manaafiq ko bi yéefarit sama xol na fees ak sa mbég ak sa yëf samay cër na muccit ci loo dig lewut la ngay soppakay tan nay sax ci man te naa ci isaxet faw lii laa mibét lu dul yow na may daw te naa koy dawit te naa lay fajal faw soxlaa ko wut yoral xol bi yor ca yi yor lépp nag yëlam naa lu dul yow ci man mii mu rot yoral xol bi yor ca yi yor lépp nag yëlam naa lu dul yow ci man mii mu rot ku daf bay ndamoo baayamit mbaa ndayam dafal bay ndamoo yow sëriñ beeka gëm ku daf bay fexee xam alal jeeka xam dafal bay fexee xam sëriñ beeka am ku daf bay fa bug jur di boolee ka yor dafal bay fa bug jur di tabbal këram ku daf bay fexee def kemam bum gënul dafal bay fexee def laram bum gërëm ku daf bay fexee dem di laajig juram dafal bay fexee dem di dollig juram ku daf bay fexee jàpp yàllay gësam dafal bay fexee jàpp ban bay gësam murit bul yësam yow garab goo jotul njëgam bëgg ngaa am ngërëm sa xoram yësam ban ba mii gën yësam yàlla mii yësam foo jotul kët du may kenn ndam walaf buy rëy ndof ba jóg jëm tugal nday jaayi gerteem du andi dërëm du yeggi tugal nag réenam du jar da koy tonte far des du ma sax mbayam xarit dëgg jaayal fi sab teer yow te fa say dërëm dellu kon doogalam dërëm yii fa sab teeru nga iseeru ak dërëm yii fa teeru tugal yëppayam dërëm yii fi sab teeru nga iseeru ak dërëm yii fa teeru tugal yëppayam murit day fajal ab sëriñ ay loram sëriñ day fajal ab murit ay loram ku fa lor yarul la yenul koy loram ku jóg faj sa mer ay jógal fañ meram ku gàddaaye suufam ba ñëw nag fi yow fajal koy loram yépp gàdduy mbiram murit boo fi gis gan la ñeelub sëriñ te koo seeru war naa teral kët ganam murit boo fi gis gan la ñeelub sëriñ te koo seeru war naa teral kët ganam na ngay dox di la biir yow sa murit di yor tey teral tey seral ab xolam bu baaxul mu ñëw sam na tookon bu wér te bul koy fexee génn ngir ak bonam gisal dëgg saytaane bon gii mu bon te yàllaa ngi koy baaka seet ak yëfam yowit dëgg bul def ku baaxul nga fab ni xër ci ab àll lii kët du ndam xamal yow ne lay ndam nga far mel ni dex gu fees ak yiw ak ay te makkul tilim melal dëgg nig dex te mboolem ku ñëw fi yow ngay teral buy demit ngay gërëm te bul dàqe bul bodde bul yàqu nit na ngay maandu bul lor ku ñëw mbaa ku dem ku jóg ñëw fi yow jox ko àqam mu jël bu dëddee fi yow dem bàyyil ab deram ku ñëw may ko ab yarte sakkuy mbégam te buy faddu say gët nga fattew turam na ngay muuñakay ràcc sab xar kanam te bul def ku bon kuy rasub xar kanam te bul reeka bég bay niroog ab dofit bari ree ak i mbég du may nit xoram ndaxam mépp mbir di gidoo moo ca gën ka yees ak ka ëppal ku neeku moyam royal na ci suus yi nga gis ñëpp war di def ay te doo dégg bis njàmbatam dañuy jàpp xaalis di jàpp i tojal di def nag ci biiram te déggoo waxam ñu baax ak ñu bon ñëpp ngi itong ci kaw di jëf yiw di jëf ay mutaqoo xeram ñu ngiy def ci biiram lu baax ak lu bon te déggoo mu naa aske it mbaa ka cam ku bëggul lu may raw ñeti ewag ñëwey te raw ñii fasoo ñëw na sàmmii cëram te fàttey moroomam te farxantewoo diggantee ma ko sangam ak ay jëfam te dëkkeeg rafet njortekuk aw ndigal akuk tuubakuk cant ak sax ci gëm di noppee ka farloo ka yéemuk bonam lewet dom mu tey jàpp ak njaamuram bu guddee mu jóg tey xalaatu moyam te naa yàlla moo tee nga noo far yëram di waaroo ka waaree ka xam lee ka xam di la biire koo gis te bëgguuy wam te fab baatinam jox boroomam bu wér te fab saahiram teg ko nag faykemam njëgam man nga lii yow defal boo mënul nga gis waaju man lii nga def

0: werante ka warta an kay fo ko jew yili yef ku koy def du mus ak tasu.
1: Vous écoutez
2: les réseaux
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et LRK FM.
3: Ni nga xamné né cheytane man nako soppi ko ay melo yu bari malaika man ko soppi ko melo yu bari sun borom mayna len ko tek tal bi wa sété Ibriss Cheikh Abdul Aziz Dabba mu ngi netti fi nga xamné né Abdullah al-Barnami yi nga xamné moko danaka moko terbiya ndax bimu commencé fatah bi moko don xettali jëgé ci réew mu sori ñew fekk ci ko fa don nako nattu bi nga xamé né dem na ba ag ci maqam mu kawé mu gis né shérif yi day yalla daf leena xir ci mbirum misaa muy nattu nak Cheikh Abdul Aziz ba xam ndax dana mucc ci loolu wala loolu man nako galankor mang ko wacc ci kër gu sori mu soppliku jigen ju rahat ba day war dal dikoy dogalé dogalé ko ne ko man day dama am soxla ci yow dama bëgg nu taxaw waxtaan tuuti diko jema jenglo diko fitnal neena so boutique yep dal di yenguma dal di daw dem ci benen trottoir ba bima agi ci trottoir bi fekk ndaw ci taxawati ci sama kanam bima waxati yu demel nonu ma titat dal di dawati dem ci benen bërepp ba muy juroom ñent bërepp yep bu ci nek bima ag fekk fa mu taxaw dima def nonu bi nga xamé nak dem na ba nga xamné xal bi duguna ba may bëgg yuux pour nit ñi dajé fi dox sama digënté ak mom mu dal di soppiku nek Abdullah al-Barnawi dal di reene ko dama la doon nat rek ba xam no deme ci mbir momu ndax dara lolu mën na la yakal wala dedet ngir xamne kon lolu hadith bi sun borom ci bopum wax ne sama jamm bi dara ma jegeñ jegeñu bama bëgg ko buma ko bëgge nek noppam yamuy degge beutam yamuy gisse lamñam ma muy waxe loxom yamuy jëfé buma ñaané ma may ko su musulo ci man ma mutal ko mune amul len lo xam da ko def di ci hésiter ludul bu may jël ruhuk sama xarit bi nga xamne dafa bañ dé té bëgguma luko metti wala luko nakari may jël ruham gi ndank ndank ndax bañ luko metti lolou dong moy li nga xamne dina ko jëf di ci hésiter moy ma taraddad li shay'in ana fa'iluhu taraddudi an nafs al-mu'min yakrahu al-maut wa ana akrahu masa'atahu ba hadith ba jeex yo xamne kon sop sop lu sun borom ak jega ko lepp lu koy may jam war na ko xam kon nak ñu yamale fofu expose bu fekkene amna ay laaj lu jiblu ci bu fekkene waxtu wi demul ba sori ba jeex assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala bok
4: soxna ci sa laaj bi dal sedd na xol dalal na it xel ndax deug deug.

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok auditeur yi ak mbok auditrice yi gannaaw biñu sante yalla suñu borom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tay nak dañu amat xol bu sedd ak mbekté mbekté bi wessul kilifa go xamanteni ni fimu bok rek wax deug yalla su togon ci buruxam tabarakallah ma sha Allah yalla dana ko teral ndax fim bok lool rek ab tier la waye nak waxtan moy ubi buntu waxtan nañ amna luko nakari ci media bi wessul ñi nga xamni dañuy genn di wote woni damay ñaan wala damay fajj mu dem ba neena batub asrar donul lu yomb ndax yalla moni won yutil hikmata man yasha wa man yutil hikma faqad utiya khayran kaseeran gannaaw yalla da bañ ba seppi ni moko jox kuko sop kon na mbir mom buñ ko bëgge jël wër ko ci mpenj ku jogni damay nangam lool da ko metti tax mu am ben bat bo xamni daf ko wax muy law sakata ahlul haqq la zanna ahlul batil annahu alhaq ñi amé deug yor lu wër sa borom jaglel leen ko suñu togé ni ak ku dem ci radio wala ku wax ci télé melni ñepp néna bu boba ñey genn di wax ta yoruñu lu wër nit ñi dañu japp né ñi ño yor lu wër dañu jël ñepp masalé leen ta bu su ñepp yamon am ñu gëdd seenu cër motax ñu dagaan ko ko mu may ñu ñuko ci sant nak bu baax ndax waxtu wi ñi wax ak yeen lér na ma ni ñi tok diko xaar tabarakallah ma sha Allah waye nak gannaaw may nañu ci jotam ñu def ak mom émission ngir yaatal ak waxtaan ak labiré liñ ci jublu rek moy képp ku jëflante ak mom ñun ñi def ak mom émission bi dañ ci jëlé ab yool bo xamni faju aaji ja nga cey am ndax wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi duma guddal yalla dana dimbali ab jaamam taxaw ci lepp luy dimbalal jaamam fek jaam bi mi ngi taxaw di dimbali mbokum jaamam ci lam ko tané ci lam ko ëppelé ta yalla rek tax lolo tax ñu gën ci sawar top ci dagan koko muy cheikh abou bakkar niass cheikh bi nuyu na la bu baax tay am mbékté na ci jakarlo ak yow ma bay nga nuyu auditeur yi
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Seigne Moussa ñi lay fay di nuyu mbollem auditeur ak auditrice yi fep fuñu mënta nek mo xam ci biir rew mi ak ci bitim rew ñu ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: Cheikh Abou Bakkar Niass kan moy Cheikh Abou Bakkar
1: wa aduna mom xam nga wax ci sa bop mom mu yombul waye Cheikh Abou Bakkar mi ngi dëkk ci Kaolack ci Madina Bay ma jàngé fi ci rew mi alquran jàng fi yi nga xamanteni mom la fi mag ñi daan jàng bam ci paré génn dem bitim rew jang fa bam fa ay diplôme del ci wat fi ci rew mi ci gatal ci suñ ko tanké lolu dal moy suñu jaar
0: deug la cheikh bi nak al asrar bat bi dem na ba fiñ tolni melna ni amatul valeur ndax ku jog dox ci ku jog ni damay nangam li neubu du lepp lañuy wax ci penc du lepp lañuy won ci penc te yalla dafa bañ ba seppi mam asrar lan lañ ci mën ak lan la meuna def ak lan la meuna dindi ak ko xamni ni dem nga ci kuko xamul mu jox la ban danger la meuna jural
1: waaw xam nga asrar borom xam xam yi dañuy wax na ñu ne ki nga xamne xamul ko jël asrar bo xamanteni dafa damu jël ko jox ko nit ko mu jëfëndiko ko galankor yam ci meuna jëlé kenn xamul num tollu te legi dafa bari ku naan mana jël secret bo xamanteni xamul sax secret bi lan lañ ko tëggé ndax secret yi dañ koy tëgg ci basmala yi dañ koy tëggé ci fatiha yi ñu tëggé ko ci nangam bari na tay kuy fajj soko tégalé secret ne ko ci li ci lan lañ ko tëgg mënu la wax ci lan lañ ko tëgg koku nak suñu dafay fajj dafay yok fébar waye du fajj kenn légui nak lolu mo bari na ku ñuy tuddu dal fi ne dafay fajj yalla sédna na bala mo fajj kenn dafa rëñké ci bopam ba paré ndax mo gëna fébar ñëpp
0: lutax
1: wa ndax xam nga aduna lu ci ne mom sokoy wax dafay fay nga maîtriser ko xam ko waye lo xamul maîtriser wo ko ne da ngay fajj nit ki dang ko bëgg lor waye bëggo ko fajj
0: jeul jeuf mbokk yi koku moy cheikh abou bakkar niass de ngeen fimu ubbe tay ci labiré bu gatt bobu ak teunk bu gatt bobu señ bi dama ñew kullukum ra'in la yanti bokhon wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati ma wayjur wone sam nga ëlëk dan la laaj te gis nañ jamono ji kasso yaangi fess xala yaangi te ñi ñi ngi faq ñi ñi ngi gaday jigen ñangi nek ci nakasu du nonu ta wayjur yi am ci responsabilité parent bu ci bëgg teunk sax njabot ci njub teunk leen fo xamanteni ni leer na yow danañ aw fa nga xamni yalla dana la gëreem ci yor ba nga leen yor ndax mëna na la def lu mbir mo xamni yow da nga teunk say dom pour ñu budé ndialo duñu ndialo budé satchu duñu satchu budé tux duñu tux budé naan duñu naan ndax amna luñu leen mëna liggéey wala def ko ba tek leen ci barab bo
1: waaw Alhaj Moussa lañ nga secret bu am solo parce que légui dafa bari wajur yo xamanteni bari na ci ño xamanteni dañu dégager sen responsabilité ci sen njabot ta njabot ken du dégager sa responsabilité ngir kané dafa nek ci luma nexut motax damay dégager sama responsabilité parce que tay bo dégager sa responsabilité lepp lo xamanteni daf koy def ci lu safano ak diiné yalla daf la koy hisab yow ci sa bop parce que képp ku ci nek yalla dana la laaj nan nga yare won sa njabot su fekke ne yar ba jar na yon yol ba nga xamanteni mom xale bi daf ko ci am yow ya ko ci epolé su fekke ne safan wala tim lang cey am mo epolé cey xale bi ram motax nit ku nek war nga fexé dal ba base bi nga xamanteni mo ñëk moy yar bu ñëk bi nga yar ko sa njabot ba nga xamanteni dana xam fu muy tek tankam tay tam ginaaw bu mu xamé fu muy tek tankam ba par amna ci lo xamanteni dañ ko ci dimbalé ndax mag ni bu ñëk suñu amane njabot wala seeni soxna dana am secret yo xamanteni dañ koy bind jox len ko mo xam yu ñi naan la mo xam yu ñi jëfëndiko ci nangam képp ko xamanteni jëfëndiko nako dana muccu ci njaalo dana muccu ci tour cigarette dana muccu ci nan sangara dana muccu ci anam yu bare bare ci jëm ci yoy lool nak moy ku ngey xalé bi ba nga xamanteni lepp lo xamanteni bëgg na ci duggu dal lolou mo koy orienter ba nga xamanteni ci yoonu siratal mustaqim ci lay teggu
0: deug la conseil bi tay ji kep ko xamni bañ nga sa dom sacc wala mu nan wala mi ngi koy jëfëndiko nga bëgg mu genn ci tay bu la sétsé mën nga leen ci dimbali
1: du sax lu jafé yeen jafé secret bi buñ ko joxé mu jëfëndiko ko ci katunu yalla su fekké ne ko xamanteni la li ci ëpp li ci gën nak moy ko xamanteni bala mo départ di nek ci lolou nga jox ko mu jëfëndiko ko su fekké ne dem na ba passé dimension bu mënon fek ma nga ca dang ko koy jox ti mu jëfëndiko ko ci katunu yalla lolou dañ koy dëjëlé ak mom ba nga xamanteni xelam sax do ci nek ci katunu yalla lolou mom yaakarna ñi nga xamanteni xamnañ yi fi mag ñi bay won xamnañ ko secret bo bu baax baax
2: mom serigne abou bakari nias nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joggé croissement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: seigne bu fekke da nga am jabot gu jigen te jamono ji xale yu gor yi te ba melni man xamni mom soxnay rek takkuñu bawun han nga bañ gor nob len fo ak ñom xeyna ñu wonne ci lor wala ñen yi han am ak ñom tout tank ba pare bañ ko nga bañ sax jabot bu jigen lol dal len ndax meun nga leena defal lo xamni gor danañ to gor fek yalla dogal al khairi ci ñom
1: wa xam nga amna secret bo xamne mag ñi dañ ko daan defal sen jabot yu jigen yi secret bi kep ko xamanteni jëfëndiko nako kep ko xamanteni takul la bu ñëw ba bëgg and ag ci yow dootu doon goor secret yo mom yaakar na kep ko xamanteni jox nañ ko mu jëfëndiko ko kenn dootu ko mëna say say waxuma la nak di ag ci mom kep ku ñëw ba tim ko dootu doon ci goor yaakar na ku doonut goor monta man ci jigen dara bako yaaxal dara
0: mais loolu xana ñi tukki wara baye seen soxna ginnaw bañ ku leen teddé wala ku leen def yenn yi xana ñoñu war nañ ko mëna fagu
1: waaw loolu amna ñukoy sa fagu ño xamanteni dañuy bañ ku and ak seen jabar amna ci sax bu gëna graw bobu ñi nga xamanteni dañuy am jabar ta bañ ku and ak seen jabar amna ci secret bo xamanteni buñ leen ko ligéyalé ñu jëfëndiko ko parce que loolu ci sunna la bokku kep ko xamanteni am nga jabar nga bañ keneen ko and ak mom di njaalo ndax waxuma la jëmi njaalo ji rek waye febar ba ci nit ki mëna jëlé rek gannaaw bu andaat ak mom lolou kenn xamul num tollu motax duñ ko ligéyal kudut ko xamanteni dafa nek ci boom suñ ko ligéyalé nit ki bam jëfëndiko ko kep ko and ak mom mom sakara bi day niwi rek di niwi rek fek ñewatu ci jëkkat ji baloko ak wala jëkkat ji am lu ko jox mu jëfëndiko ko du dañ motax danger bi nga xamanteni daf ci nek moy dem ci jabar jo xamanteni jabaru jambour wala ci dem ci jigen jo xamanteni takoko
2: mom serigne abou bakari nias nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joge croissement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: seigne bi bu fekke jigen du am borom keur la ba pare nak beug sax ci sey bi ndax gis na fa jam gis na fa xewal gis na fa tawfiix wala gor go xamne wax deug yalla soxnam si kat dig nako yalla dogal na beugante nañ ta amna ño xamne xeyna buñu sañon sey ba du am nga bëgg ñu bëgg ñoom seen sey bobu deugër ndax mën nañ leen ci defal lo xamni kenn du ci mëna yaq dara
1: waaw loolu am nañu mu koy wax ño xamanteni dañ fay ñew dima wax lu melni nopp wala leen sey dafa am lu ko wara jitu moy daj ba nga daj ngeen daj seen bop ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg wala ngeen ñakko ba nga xamni kenn dootu ci mëna dugg di ci yaq parce que sey dafa am lu ko jitu il fallait que nga jël nopp go xamanteni nopp yu am doole la wala nga jël ñak bo xamanteni dang koy ñak seen digënté yeen ñaar ba nga xamanteni kenn dootu ci mëna yaq mo xam dajalé mo xam du ci wax ju sew pour yaq ko loolu mo ci wara jitu su féké na loolu jitu ci nak su way joggé fa lu ci bëgg def ra daf ci daf tay tam baba dajalé sax dalen du yomb waxuma la dajalé sax way wax ju sew jo xamanteni daf leen di takalé sax day yomb way li nga xamanteni dal mo ci ñëk moy ñak ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg
0: té loolu ku ñëw mën nga ko ci dimbali
1: wa loolu mom sik neeku ci képp ko xamné ñëw na bañ waxtaan ci inshallah rabbi bañ ligéyal ko mu jëfëndiko ko ci katunu yalla amul mindeef mu leen mëna takalé ci katunu yalla loolu mom
0: mais cheikh bi loolu war nga ci dimbali gaay ndax so démé tribunal sey yi tass bari na sey yi yëngu bari na ah maam ñu ñi fay di ñibi seen kër bari na mais ba ci ko xamné ni bu soxnam dafa fay mu bëgg mu del ci ndax loolu amna lu ko mëna délosé
1: wa loolu yoonu wajj lañ koy wax wajj nak dafa bari ay façon ku dem nga bëgg mu ñëw ak ko xamanteni sa jabar dafa dem nga bëgg mu ñëw yoy yeb dafa am secret bopam waye amna ci secret bo xamanteni su fekke na dafa dem nga bëgg mu délu ci ci katunu yalla buñ ko ligéyelé parce que lepp kenn du ko wax ci radio mu defé ko nañ ko waxé ci katunu yalla inshallah rabbi bala mat ab dir ndaw ci dañu ñibisi képp ku ko goolu sax mëna ñëw ñu ligéyel ko ko bam xol lu dal xelam su paré mu soga fay
0: est ce que ay ci 78 moy numéro téléphone bi jël len ko yeen ñi nga xamni seen sey da yëngu wala yeen ñi nga xamni yalla dogal ni yeen ci jamm sey baangi neex kër gaangi am jamm te bëggo kër gi yëngu tel ci jog nimay wax rek fagaru ci bi nga lak légul
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 99 adresse am nak mo ngi nek ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: cheikh bi nak damay jall ci li nga xamanteni tay dafa aju ci mbirum ñu bari da len di dal ñu jek jek yaakar lu nek len dal lenen wala ñuy dam bay am arrière pensée di am ay stress ay xel yu ki lo am du tok te da ngay am lu ni gagne ñu nan diw dafa am alal wala diw day liggey day am xaliss waye day yaq fek na diw ci bopam mom tayuko mom day gaspiller ben xaliss bu som bu 10 su paré togat xelam yeddu ko mais teewul bu yoraté defat ko lool lu koy waral ndax am lu koy dindi
1: wa lolou nak ñetti mbir da ngoy waral benn bi def la lay nek benn bi ciat lay nek benn bi rap lay nek bu ci nek nak dafa am secret bu koy fajj yoy nak su fekke ne dafa dal nit ki woñu waxñu ko faaw dañ ci def li xaar ba pare xol ko parce que tim aduna gis nga am na ci lo xamanteni il fallait que nga xol ko ba xam nit ki lan moko dal nga soga meuna jaar ci ban yoon nga koy dimbalé ba genn ci jafé jafé bok way su fekke nit ki dala wo ne lan man nangam ji la am dama yaqku yaqku ala rek nga ne ko nangam na koku xam xam bi mi wax maîtrise wul ko waye kep ko xamne ñew na ci ñun ba wax ñu lool dañ ci def li xaar xol ko bu baax suñ ko xolé lepp lo xamanteni warna ci inshallah rabbi ci katunu yalla dañ ko jox secret bo xamanteni mom mo koy dindi su fekke ne walum def la dañ ko jox lo xamanteni bala mat juroom ñaari fan dina dañ inshallah rabbi gën ca yag juroom ñaari fan su fekke ne tiablatim mom mi ngi aju ci nit ki ak ci ban maqama la yor ak ban daraja la yor ku ci nek rek ak daraja ba nga yor
0: señ bi kon chat dafa am ay yu wuté
1: wa chat dafa wuté xam nga tay ki nga xamanteni borom daraja la koku su koy chat di dugg dafa am chat num koy duggé ki nga xamanteni du borom daraja su koy chat di dugg kem tolwayam rek non la koy duggé pour nak ñom ñep nga dimbalé ku ci nek ci soxlam tay so jëlé ki nga xamanteni amul daraja nga jël secret bi nga ko wara liggéeyal ci chat jox ko ki nga xamanteni dafa am daraja duko jariñ dara
0: deug
1: waye tay so jëlé ki nga xamanteni dafa am daraja nga jël secretam jox ko ki nga xamanteni amul daraja man nako jariñ dara
0: kon li arab nan li kulli maqalin
1: maqal
0: deug la
1: wa parce que aduna lu ci nek rek dafa am tolway
0: deug la
1: ku ci nek nak xam yonentou bi dafa wax sallallahu alayhi wasallam wa anzilun naza manazilhum
0: deug la
1: nit ku nek rek dañ koy wacce wacce wayam
0: deug la
1: lol moy tektale ne nit ku ci nek dafa am secret bo xamanteni dafa juk pour yaw ki nga xamanteni dafa am daraja dafa am secret bopam ki nga xamanteni amul daraja dafa am secret bopam
0: deug la kon dal loxo bu beun ak yaqku yaqku le ci walu am budul tok lolou ku ci yite wo bu ñewé meun nañ ko te
1: waaw lolou mom ku ci ñew ci katunu yalla inshallah rabbi dañ la defal li xaar xol ko suñ ko xolé ba xam lan moko waral dinañ la jox lo xamanteni soko jëfëndiko inshallah rabbi ci katunu yalla diga takaliko mom kep ko xamanteni nak aajom natafa ju sax ci suñ loxo yalla buñu tegeenté bari wala ñuy jëflanté mu ci sonal bopam
0: deug lo kon kay yalla na sa borom dogal aajo yi wara fa jaar rek kon mbokk yi mu ngi nonu
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99. Adresse am nak mo ngi nekk ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accé ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: señ bi listikhar ak khalwa daf ma yobuat ci ma laaj ci sa biir wax da nga wax wax bu am solo ki am ciat da am daraja bis bu set war nay meuna laal dara ki nga xamni xeyna amul daraja wala nangam sans de pas kenn ku ci nek ak nim lay duggé ak niñ koy dindé am ño xamni bis bu set ci sa biir wax ne nga war nañuy laal lu len di musal ci ciat kon da ma yobuat ci ñi nga xamni yalla dafa dogal ñu am tour yoré ndombal tank lu ngand wala yalla dogal ñuy yëngu ci lo xamni ñi len tek bat bari na war nañu mëna am nak ku len tiyel course suma ko bëggé léral ku nekk ci seen ginnaw di taxaw ci seen bagage muy tiyel len course
1: wa lolu
0: ba ci duggu xalwa
1: lolu dama lay wax waxi olof ji biñuy wax ne ku am kudd dolak
0: ku am wëru way
1: ku am wëru way do neex bu mu wax gis nga amna ci nit ño xamanteni bu fekke ne ay boromu dara jalañ jamono ju nekk dañu wara jëfëndiko lo xamne day dindi liggéey lo xamanteni da fay toccal lo xamanteni da fay dindi chat lo xamne day dindi galankor jamono ju nek dañ ko wadi jefandiko ndax da nga ma jox la ci ben exemple ñay liggey ak yow ku nek di def ñe nek ci keur ga su de ay jabar la ku ci nek di def ñe bëgg ñew ci yow di utsi luñ am ku ci nek di def ñe la xam ku ci nek di def seforia ku nek di def minnani ku nek di def lool yeb ñu jël ko seuf ko kenn nit
0: señ bi cher bi wax nga lu yeme
1: lolu yeb bu fekke ne dañ ko jël seuf ko kenn nit ko xamanteni préparé wul bopam wala da fay jëfëndiko ben ki ci ben at rek ne man jëfëndiko na galaj gi doyna ta mom jamono jëm ko gëjë jëfëndiko bo ba légui ñay def ci mom su fekke ne amu dara lo xamne moy dindi yu mujju yoy non daf koy mujju andil yeneen di jafé jafé bi ci gëna graw sax moy bu fekke ne ko xamanteni la dafa jita lo xamanteni da fay recruter ay nit ku ci nekk day dem ci sëriñ ne ko dama bëgg ñu jël mo kan moko yor mu ne ko kan mo yor dossier yi mu ne ko diiw ñu jël say tour ñi di khadim di duggal ñi di sul ci ay armel ñi di jël di tangal loolu yëpp ñu bëgg ko seuf nit su fekkene nit ki préparé wuñ ko wala amul ku nekk ci ginnawam ko xamanteni lego leg dina tok bam yag mu def li sikhar ci ay mbiram wala mu xol ay mbiram gis ne ki kat def nañ ko nangam mu jëm ko dindi mo xam ci yoonu cruise lay nekk parce que gis nga aduna tim ak lu mu ta xew cruise mo gëna efficace bindi ñu wax
0: señ bi dama daan dégg ci sa jotaay yiñ daan tok te du radio ngay faral di wax naan course dafa melni téléphone ko soxla bo composer numéro téléphone am so djumul ben chiffre ding ko jot
1: ci lu wër
0: kon tay ji nit ki bu nekké fu mu meuna don tay nga bëgg def ci mom ay mbir te yoré course ay code la yo xamni ni lañ ko bëggal mën nga ko defal ta tok ci sa ruq
1: xam nga nit ñi ño dem ba nga xamanteni ko joxut am mbind daf naan señ bi joxuma dara waye course ñun buñu joxé ni safara sax suñu joxé ni safara lañ koy liggéeyal nga xamanteni ci lay gis bopam deug deug ci course ga lañ koy liggéey waye faaw ñu jox ko safara bo xamanteni comme nit ñi légui loolu lañ gëm dang ko jox safara waye nak lañ koy liggéeyal ba nga xamanteni ci lay am satisfaction loolu ci course lañ koy liggéey te itam képp ko xamanteni dañ ko liggéeyal mom dana xol fam toll avant muy jëfëlanté ak ñun ak fim toll bimu jëfëlanté ak ñun ndax ben lañ wala duñ ben té lool mo ci ap solo
0: señ bi tay bëgna lool ndax li nga léral amna solo waye fanwéri minute bëri wul motax ma bëgg tënk rek kon tay ji suma déggé ci sa biir wax nit ki bo jëfëlanté ak yow bo won la ginnaw téwul yow yang koy suivre diko top diko xolal ay mbiram té mom sax du ko yegg léléng jombul ni dang koy wo niko gënël nangam wala défal nangam
1: wa lolou mom ñi ñi jëflanté xam nañ ko bu baax baax ndax légo lég ñu ligéeyal nit mu tok ab diir ñu woko ne ko lañ la ligéeyal won fan nga ca lan nga ci gis mënu ñu nangam la ci gis su amé luñ ci yok ñu yok ko ca waye duñ bayyi nit ki rek mu jox ñu alalam rek ñu jox ko lañ koy jox rek bayyi ko mu dem parce que lolou da fay tektalé né soko défé da fay tektalé né nit ki da naka xaaliss rek ngay wucc mom waye su féké né da la jox alal li nga xamanteni mo la wara gëna ñor dëgg moy yaakar gi mu am ba ñew ci yow baye ay nit ñew ci yow yëkëti même bu dé dërëm ak ñaar dërëmam jox la koku war nga gor gorlu ba nga xamanteni yaakar gi mu am ci yow mu baña tass ndax ki gën ci nit ñi mo gën ci ci fa yalla loolu la yoonu ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam wax motax côté bobu mom dañ ci gor gorlu bu baaxa baax ma sha Allah
0: côté bobu dañ ci gor gorlu bu baax ma fatali numéro téléphone bi mbokk yi ndax limuy léral fanweri minute rek lañ am tay ci émission bi motax may baram di teunk ndax liñ wara leral bari na waye jombul ni lu xajut fi rek sa suko jot gi mayewate danañ ko daganat ñu leral ko fo
2: mom serigne aboubakar niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joge croisement ñag jëm ñaxirat bo fi accès bo wote ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: Cheikh bi kon borom dombal tanki magistrat yi commissaire yi ba ci ñi nga xamni tay leer na yow ñom nit du xey suba wangon ta soxlu wul ci ñom keuyit wala ñom ñu wara décanter ben situation kon ñoñu soxla nañ ku leen tiyel seen ginnaw mais ñomit dafa bëri sëriñ so xamni dañ leena door ba gëmatuñu sëriñ yenn sëriñ ci tay manam ñi nga xamni gëmatuñu sëriñ ñoñu ban yaqin nga leen mëna won bo xamni leer na yow nakar bi nga am ci ñi naan mëna mëna motax nga jog pour gëna genn pour leral
1: waaw xam nga aduna mom su fekke ne da nga wax ne ñepp yam rek man na am la la wara jariñ dang ko romb ndax aduna ku ne xam na ne fim ne dafa yaqku ku ci nek yaangi woot lo am ta fim koy tag rek moy ci mbalitam aduna mi nga xamanteni du jariñ dara te nit ku nek warna baye xel bis bi nga xamanteni yawmul la yan fa malun wala banun ila ma atallah bi qalbi salim gis nga bis bob ku koy sorale rek war nga baye xel lu bare bare ta nga xamne alal tim jaruko motax kep ko xamanteni dañ ci jeflante ak mom dañ ci jital yalla ba pare sok ci tek leneen luñ ci tek legoleng nit dana ñew ne ma ndax li ngay def ni dang koy garante manela même suma ko sañé wax sax duma ko wax ndax yalla dafa am maxama bopam jambi am maxama bopam inte nit ku nek rek dang koy wacce wacce wayam yalla dafa am fuñ ko wara wacce jambi am fuñ ko wara wacce
0: deug
1: la waye kep ko xamanteni jeflante nañu mom ci côté bop li tax nit ñi di ñak gam moy lañ lay jox ta man amu jafé jafé ci côté bop kep ko xamanteni gis na né nax nañ ko bam sonu ba nga xamanteni ñaka joxé alal joj motax mayna ko mu ñew ñu jeflante suñ ko liggéeyale liñ koy liggéeyal ba paré mom dana mëna xam ndax ki alal moko yëkëti wala alal yëkëti wul ko té loolu ci ëpp solo
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: Cheikh bi nak damay jëkënte ak waxtu wi ñëw ci li nga xamanteni dafa aju ci liggéey sank bross nañ ko jundju nañ ko xéetu liggéey yu bon yi jamono ji yaquna ku nekk ya nga xol na am sama morom bu ma raw ki ma bokal place di liggéey bu ma ëppalé tay ji ki nga nekkal di liggéey ndok mom sa morom def ci yaramam lo xamni fek ya nga dend ak mom do ko tim mukk mo lay tim tayu xamoko sey mbir di gëna deugar ngay dem ci ay sëriñ mëno gis dara ndax mën nañ la defal lo xamni yow fa nga nekk sa morom du la tim
1: waaw xam nga gis nga laaj nga question bu am solo gis nga dafa doon mbir mo xamanteni buñ ko xasse def nit toujours day yaqule wala toujours su waron di avancer day deltu ginaaw toujours bu duggé ci dara war ci am résultat du ci am résultat yaqku yaqule ji mi am ci walu alal da fay bari fep fo xamanteni duguna ci war ci am xaliss bi day saw lolu nak likoy waral moy nit ki barab bo nek war nga fexé paré ci sa bop ba nga xamanteni kenn dootul mëna dula mëna yaqal dara amna ci sax secret yo xamné soko xasse def nit su fekkone waji daf la wara tim dootul la tim mukk ci aduna lolu mom yakarna ñi nga xamanteni dal na len ñom xam nañ ko bu baax baax te itam amna ci yo xamanteni sax waxuma la liggey waye galankor yu bare bare la mëna andi ci nit xam nga laaj Moussa tay nga fekk ñaari nit ñuy dox nga ñew jaar ci seen digënté lim mëna galankor ci nit ken xamu num tollu
0: ñaari ñi ñu and di dox
1: nga ñew jaar ci seen digënté ken xamu num tollu amna ci ño xamanteni so jaaré ci seen digënté ñom ñaar mbolém galankor guñ am da fay wëlbeuti ku ci yow té loolu ñu bari xamuñ ko su fekké nit ki nak ko xamanteni la dafa bayyi yaramam nga xamné du jëfëndiko walum taxsin du jëfëndiko dara lu koy mussal lepp lu mu ki rek day melni courant yu ndaw yoy bëpp wëñ rek bu ko jégué rek
0: da
1: koy capté amna ci nit ño xamanteni nak sa buñ jaaré ci biir nit non la galankor yi di def ci seen biir motax lool tim nit ñi nañ ko bayyi xel bu baax la biir guma leen di defal la rek
0: kon señ bi liggéey effet yi muy def ci nit dafa bari ni muy yàqale nit dafa bari kasaalika léeg-léeg tamit cat di ko yàqalee nit ak yeneen xeet yoo xam ne xëy na danaan ay rab ak yooyu waaye loolu leneen la mais nit koo xam ne dañ koo liggéey dëgg-dëgg mu ñëw ba nga xool ko ba xam ne liggéey la ndax di nga ko ko mën a dindi liggéey.
1: Waaw gis nga dindi liggéey moom damay wax toujours ne 7 jours secret bi buñ ko ko joxee mu jëfandikoo ko am na lu muy ànd ak nuñ koy defee suñ ko ko joxee mu jëfandikoo ko sangu ci naan ci. Lépp loo xamante ni dafa nekk ci kaw sangat gi moo koy dindi lépp loo xamante ni lu nekk si biir la loolu naan gi moo koy dindi su ko jëfandikoo te gisut ci résultat lépp lu ma joxoon na ñoo ma delloo ko ko.
0: Saba ayam
1: su ko amee
0: juróom-ñaari fan
1: ñu jox ko ko mu jëfandikoo ko te gisut ci benn résultat su ma joxoon xaalis na ñoo ñu delloo ko xaalis bi te boobaa nag fépp fu mu tourné na wax ne kii ab caaxaan kan la.
0: Mbokk yi jël leen numéro téléphone bi ndax waxtu wi mi ngi xëccu di jëm ci mat ci li nga xam ne moom la ñu cërale woon ci wàllu émission bi technicien bi mi ngi ma koy signalé.
2: Moom Serigne Aboubacry Niass nak moo ngi nekk ci tableau Kounoun 2 tali bi jógee croisement Niaga jëm Niakhiraat boo fi accès boo wootee ci numéro téléphone yi danañu la jël si muy 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99.
0: Kooku mooy Cheikh Aboubacar Niass. Sëñ bi nag damay ñëw ci ñi nga xam ne dañoo doon ouvrier. Tailleur, soudeur, menuisier, métallique, aluminium, sefor. Wàllu wi nga nekk ba ci artiste bi way wala mbër mi nga bëgg a siiw ci. Ba ñëpp dégg la ci. Xeetu uppigu ki. Kooku nga taxañal ma ko rek ak samp la ci nag ba nga xam ni sa morom dootu la ci mën a daaneel.
1: Waaw loolu yaakaar naa leeraloon nañ ko ci émission yu njëkk yi. Dafa am xeetu bayre bu ci nekk ak la ko tax a jóg ak ko tax a jóg. Ki nga xamante ni dafay liggéey ci barab yooyu ngay wax. Am na ci secret bayre yoo xamante ni suñ ko ko joxee mu jëfandikoo ko. Ci kàttanu yàlla incha allah rabbi ñëpp danañ ko dégg. Bayre nag dafa am ay façon. Bayre ki nga xamante ni dafa nekk tailleur dafa am bayre boppam. Kii jaay dafa am bayre boppam. Ki nga xam ne day liggéey ci artiste dafa am bayre boppam. Même ci artiste wala mbër dañoo am seen bayre bopp. Parce que am na ci bayre yu am doole yoo xamante ni dafay wax ne du ma ko liggéey lu dul politicien borom tur daal koo xam ne dafay politique.
0: Wala ko daraja jooju la laaj.
1: Waaw parce que daraja jooju la laaj. Xam nga ki nga xamante ni borom daraja la. Bayram nga jël ko jox ko bayre jox ko koo xamante ni dafay jaay marchand bi la. Kooku au lieu que mu andil ko njariñ du ko andil njariñ mooy leeral la ma doon wax ci commencement bi. Au lieu que mu andil ko njariñ mais ay gàllankoor la koy mujj andil mooy li ma la doon wax ci bayra bi nga xamante ni ci mbàllum cat bi nga xamante ni nit ku am daraja la ak ku amul daraja. Moom laa lay leeral ci ki nga xamante ni nag bayra la. Dafa am bayra boo xamante ni pour ñi nga xamante ni ay borom ndomb tànk lañ ak ñi nga xamante ni duñ borom ndomb tànk. Ku ca nekk nag boo ñëwee danañ la jox bayra bi boo ko jëfandikoo ci kàttanu yàlla sa xol dina ci sedd incha allah.
0: Sëñ bi dama daan dama dégg ci sa biir wax ngay faral di leeral ni ndab dañ koy raxas ba mu set door ci yàq ndawal lu neex wala togg gu neex. Yow bayra bi doo tëb-tëb rek joxe ko noonu faaw nit ki di nga ko topp xool ko saytu ko jaarale ko ci yoon donte sax dafa ñëw bëgg bayre. Doo ko tëb-tëb jox bayra di nga ko maanaam xool ay mbiram wax won ko yoon bi mu war a aw.
1: Waaw mooy loolu moom mooy li ma lay wax ci commencement bi ak mbooleem liggéey bu ma mënta defal nit faaw danaa ko càmbar ba xool ko ba pare parce que nit ki tim mënoo koo ñaanal wala nga dindi ko ci jafe-jafe bi mu nekk lu dul da ngaa xam jafe-jafe bi lan moo ko indi ak lan moo ko waral. Bu ko defee nag soo ko defalee loolu ba pare da nga xam lan moo ko dal carrément nga mën a xam ci ban yoon ngay jaar pour génnee ko ci jafe-jafe yooyu. Même ci bayra su fekkee ne nit dafa ñëw ne la bayra laa soxla da ngay xool ndax kii bayra bi mu soxla bayra simple ndax dina ko arrangé wala du ko arrangé. Su fekkee ne gis nga ne bayra simple bi du ko arrangé lu dul dafa ànd ak musluwaay. Da nga koy wax ne ko ay la yeneen duma la defal bayra simple bayra complète lañ la mën a defal bo xamanteni day and ak musluway ba nga xamanteni su nit ñi di tuddu sa tour il fallait que nga am lo xamanteni ci mo lay mussal waye su nit ñi di tuddu sa tour sa amo lu la ar xana benen jafé jafé lu lay jural waye do ci jëlé satisfaction ci lool
0: deug la kon xana moy nit ko xamni des fois luñ koy gëna ciow diko gëna ciow ay mbiram di melni luy gëna yok
1: waaw loolu mo koy loolu mo koy andi lego lek sax nga gis ko xamanteni da fay yor bayra lu xew ci koñ rek ñu ne momata yalla sédina ne du ca dara

waye lu reey ni di xew ci eutup Serigne Touba man de rusuna ci rusuna ci de gatch gu reey la ci am gatch gu reey bo waro na fekk poste bi fañ ko duggal ma jël ko fa bonaf dem ci ñi ko duggal ñepp ma effacer ko ci seeni cerveau ci seeni xel da na ko def ndax li awra la li gatch gu reey Serigne Touba du feñu ko dolel ak moy yalla waaw ak moy yalla lenn ñu dugg Serigne Touba du ko dolel te ki lim wax ne fan yoy la gi Serigne Touba jaaral ku ne xam na ne bo dege ne ko netlé da nga xam ne da cey encourager nit nit jeewriñ ji ni mu doxale ak soxna soot yi ta mom lim def dine l'islam beggu ci dara génn dine l'islam da koy téré bëggul ko ngoro non laal jigéen ju la duñ la mayut da koy téré ta looloo indi biir bi kon ñooñu ñëpp liñ def dañoo jalgati dañoo moy yàlla dañoo topp seen bakkan waaye jëwruñ ji nag moo leen jogati ñoom ñëpp nag moom mi nga xam ne nangu naa bàyyoo doom joo xam ne mësta teg loxo yaayam waaye loolu lépp nag mu bëgg koo rafetal bëgg koo daganal ba ne fan yooye la ma sa gis Serigne Touba jaaral man day bu fekkee gis nga ko rek wóor ma ne gis gi gisu menace la loolu lépp ku ko def ba noppi di gis Serigne Touba jaaral ci fan yooyu wóor ma ne gis nga fi nga ko gisee fa nga ko dégg demewut noonu gisu menace la gisu menace la mere gum la mere jéppi gum la jéppi ak bañ gum bañ sa jëf yooyu moo tax nga gis ko jaaral bu fekkee gis nga ko jaaral parce que mbokk yi lii gàcce gu rëy la gàcce gu rëy la gàcce goo xam ne ci ñun ñëpp la dal nag waaw ndax man dama bëggoon wax naa ko rek ci barab yu bari ñu bari ñu may faral di fii da bu ñàkk mos man ko dégg ci nag man damaa bëggoon daayiree ñu gën leen a jëriñoo ñu gën leen a jëriñoo yokku xam-xam bi yokku xam-xam bi buñ demoon ba di leen sas ba di leen sas ay téere at mu jot sëriñ bi ci boppam sëriñ yu daayire sàngam bu ñu leen woon ren jii nëx ju laa bëgg ngeen jàng bu màggalu déwén bu jotee insha allahu danañ def waxtaan ci nëhju sa ñu bokk ci daayire bi ñoo koy def xam nga ne at moomu daayire boobu danañ am luñ def buñ gisee ne nëhju bi dégg nañ ko mu saxaat leen beneen téere mu saxaat leen beneen téere beneen yoon saxaat leen beneen téere juróomi at kon kenn du ko nekk ci daayire murit te deñoo ak réer waaye daayire boobu day fekk mu am programme bu kii boo xam ne dana mën a dindi ak réer dana mën a jàngale l'islam ju pire dana mën a jàngale dundub Serigne Touba akum jàngale waaye ni ma gisee daayire yu bari di ko doxe macha allahu gis gi ci ay gët rafet na lool di suñu dem daayire da ngay gis soxna yi bokkuluñ sol góor ñu bokkuluñ sol waaye waroon nañoo tàmbali leen teel a jàngal jaxasoo góor gi jigéen ndax Serigne Touba mosu cee maslaa mosu cee maslaa waroon nañu fexe ba bu góor ñi toogee fii jigéen ñi toog fii nañ fexe bu kenn mën a toog di xool sa morom man loolu mën naa nekk bu ñu toon ñu dox seen diggante mën naa nekk ta noonu la ko l'islam bëggee jàkk yenuy dañe di julli l'islam bëggul góor ñuy toog jigéen ñuy toog ñuy sëgal gëse bi buñ sëlmalee di taaya koy defal sa morom déedéet daa bëgg jigéen ñu nañ làq sa morom góor ñu nañ nekk fii ñuy jot lu jigéen yi dégg buñ sëlmalee ku ne jóg dem sa yoon buñ bokk sax buntu buñ jaare buntu bu jigéen yi jaar dugg si jumaa ji na nekk bee si góor ñi jaar na nekk bii loolu l'islam bëgg l'islam loolu la bëgg Serigne Touba mosul masulaati jaxasoo góor jigéen loolu kenn da ko wax lu doy foofu lañ jëli sax suñ soxna yi ku cay seeti sëriñ da ngay muur

0: Touba ci kanam.
1: Yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal, yow soppé bi, yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba. Ba yëngë né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba. Bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño. Loli nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Orange Money la. Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fi lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam
2: misrak mi abi jaay khair manabat wajal ilahi maskani Touba ba misrak mi abi jaay khair manabat.
3: Mbokk yi ak fifi bor teranga di ndox mu neex lool set lool sell lool ci dolitam gën lool ci yaramu doomu aadama ba tax yeen mbokk yi amé ay xew xew mo xam magal cant cérémonie ay njinte ciet mariage ak bepp xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lool set sell bax woor lool di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fepp fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor teranga ci ndox mu neex mi set lool sell lool rax ci dolitam gën lool ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daanu leen ko saytul fi ci fifi bor teranga di ndox mu sell mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fifi bor teranga ci ndox mu neex mi set sell te woor te gën bokki amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99. Mbokk yi ak fifi bor teranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sell mi ci ndox mu wér mi ci ndox mu wóor mi.
4: Mbokki Sénégal ku koy jiem ak ku ko mën duñu ben Mamadou Sidy Bey di ab taali paaji sin am xama màcc ci padim cosaan ak adem facilité di bay askan bi Mamadou Sidy Bey nekk fajkat boo xamante ni kenn dootul naa table li nga xam ne da koy faj yow mi nga xam ne da nga am hémorroïde interne wala externe dawal gaaw nga dem see di Mamadou Sidy Bey maa ngi ame loxum si bi cataracte Mamadou Sidy Bey dana ko faj juróomi si militable ak opération waaye nag bu leen fàcc garab bu am solo boobu nga xam ne mën a defee juni juni yéen ñi nga xam ne dañu am impuissance sexuelle daw si leen gaaw ngeen seet si Mamadou Sidy Bey ak garabam mucc ay boobu nga xam ne moom moo di jooni jooni Mamadou Sidy Bey dana faj di figoom pertinence yax yoo xam ne day metti tànk yoo xam ne day tànk di ruux wala bopp yoo xam ne dafay metti Mamadou Sidy Bey andi na ci ay garab yoo xam ne garab yu mucc ayib la yéen ñi nga xam ne da ngeen am bépp jàngoro boo xam ne mi ngi ci wàllum bët bu ngeen dawee seet si Mamadou Sidy Bey mu dafa leen ci saafara ca da ngeen ko bëggee
3: ak Mohamadou Sidy Bey Sidy Bey Mbour nekk fi ci Touba garage Darul Mukhti ci étage bi dende ak dara gi ci garage Darul Mukhti dende ak defarkatu pono yi wala boo ñëwee ba ci daralu garage Daru Gilé nga woo ko moom Mohamadou Sidy Bey 77 304 29 29 77 304 29 29.
5: Mohamed Sidy Bey Mbour ngay faj hémorite fèvre bët siti impuissance sexuelle infection yaa ci mën waaye sufis kenn du ko xëtoog yow ndax leen ki def feeñnal fépp hémorite mooy lan ak noo koy saafara
6: képp koo xamante ne yaa ngi am problème hémorite bu commencé ci yow sa biir bi day seere seere nga xamante ne da ngay seere ñaari fan ñetti fan doo dem douche wala da ngay def seere bi nga xamante ne semaine doo dem douche loolu mooy problème hémorite wala ki nga xamante ne sa ndigg bi day métti hémorite du moo ko def wala ki nga xamante ne sa tànke yi day karamp day dis hémorite du moo ko def wala ki nga xamante ne boo lekkee tuuti da ngay gaaw fees hémorite du moo ko def wala ki nga xamante ne hémorite bu fekkente ne yàgg na ci yow boo demee douche dafay déggéen picc boo xamante ne day génn wala ki nga xamante ne boo dem douche dafay génn direct yooyu yëpp hémorite du moo ko def képp boo xamante ne yaa ngi am yooyu bu fekkente ne ki nga xamante ne ci biir biir la nekk bu soobee na incha allah boo ñëwee ci man dama lay jox garab bi nga xamante ne bu ko commencé utiliser balaa ñaari fan ñetti fan da ngay tàggaaga moom bu gàtt incha allah rabbi ka bu fekkente ne ki nga xamante ne dafay def picc bi nga xamante ne dafay génn loolu bu soobee la inshallah rabbika bo ñewé dama ko la yo xamantene forot la bu nga xamantene dang koy diw su ko defé inshallah bala semaine picci bi da fay toj inshallah da ngay am li nga mel bu ñëk lolu ngay mel bu soobé inshallah rabb
0: man la modou sidibi bi nek garas daru dama ñewon fon fajj sama jabar mo ñu di genn mais yalla def na ben budel lama jox ben budel man na sun soxni nang bu ko nané mom sala imori bi do xay genn néw na ma del soir sa way mu juba del soir waaw mais ben budel dong lama jox kess wonna serigne fallu mbacke lolu moma nané ko wax lajuma lu cher sa dana mon yo mekan sen wala da manako de man do mekan sen damay takala rek yalla def mu jox ben budel bima jox sila sama soxni nang non la affaire do xay sey barke sin touba waaw
7: way imori bobu nga xamantene wax nga ko dafa am externe ak interne bu neub ak bu fess ba lepp dang koy ratale fa dama bëgg seeni jaax ni jeex
8: su ma ko melni yow waye loone man na ko rek man ko man ñew na fi dajé dama ak yow waye jangoro bi nekkon ci man yépp emorit bi dañ na andi na fi ñu seeni ba lendam dang ko faj joni joni bo déya ba nga xam sa carte neew na bu yalla dogalé nga ñu bu la joxé litre bi boko naané do ko jeexal bu yalla dogalé nga naan litre bi bo naan ko ba mu jeex do jeex sax litre lo man dafa ci bagay goone dang ko man na faj te jambaana te wirna te wax deug yalla ak wéxalam séru nit la ko xamanteni bi limuy def man nako xamna ay jang nako ba man man mi de yewon ci man dilina ma ngi to wa te yalla dara yegatuma ko sama yalla xamna ay city muy ndoxum city emori dema dem ba naw ka new kat ci sa walu keur bu yalla doxale dama lay ni nga ñew ci mom ba mu jox la gal dara li te ni boko naane do jeexal li jamba tuwal
9: xal ak muhammadu sidi be sidi ben bour nek fi ci touba garage darul mukti ci etage bi dende ak dara gi ci garage darul mukti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci darul garage daru gile nga wo ko mom muhammadu sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29
10: wé di gis bokku ci ni ngeen di deg dalena safara ba no
11: sun do dudu man pierre john
10: la nga fa ci ci
11: fa ci mom mo la dal
10: man mo rek dal
11: ah e mo rek mo gën
10: muhammadu
11: sidi be na fañ mo ko de
10: ajé ko bu mu wër
11: muhammad sidi be ñu li nga xam tane modi impuissance sociale joni joni def legi gis legi wa muhammad lolu yëm na yëpp wa
6: yalla moko may lolu problème impuissance sexuelle ñaari façon lay dal ci ne problème impuissance sexuelle amna yo xamanteni imuri duma ko def ci nit amna yo xamanteni do ci moko def ci nit bu sobe la bala mo wax dara moy borom bi da bo deg sama wax bi fekkanteni problème impuissance sexuelle momo dal inshallah rabba bo mo degal li malay wax da nga xamne problème impuissance sexuelle la faiblesse da fam yo xamanteni da ngay gaaw yegi sa bok lolu yepp problème amna yo xamanteni imuri duma ko def amna yo xamanteni problème do ci moko def kep ko xamanteni ya ngi am problème lolu bu sobe la problème faiblesse la la wax de bobu bo jele garabam joni joni nga koy gis mom nekul li nga xamanteni da ko jël garab dem suba wala dang ko jël garab dem gennaw suba lolu joni joni lay don lolu moy problème impuissance sexuelle bi bobu garab mo tuddu joni joni ci mam
12: waaw assalamu alaykum wa man mi sidi be problème new katan la amone wa ci jour magal ma deg ko ci la ñew fi ci garage daru bi mo ñew mu jox ma garab joni joni bi wa garab joni joni bi mu deme bu ne butel la ma jox ci guddu gi ben cas bi mo nan ci ko la amat sama ngoro ma xey la ko mané ko faj werna sax mu ne ma continue garab bi wa sidi be ma faj ñom wer wa li waxuma ko pour mu fay ma way wala ki man mi mo degge sax gem mako waye bu ma ñew ni faj da bu mu wer wa ko am problème new katan da ma xom ci to emorite wa ñewal fi ci garage daru mo ci garage daru wa bo ñew bu daral boko wër ak mu genn wa inshallah
13: wa assalamu alaykum mbokki juliti mbokki talibé ma ngi len di nuyu mbokki touba ak mbokki daru man defala joge goné la nak lima am ci at motagut fanwer yat ma amon new katan wa deug yalla bima deg le radio bi deg sidi be mbour ci la ko wo waxtan bu jubok mom mune ma ñew bima ñewé mu jox ma garab yi buma jele garab gi ci sa silat jota sama carton waye sama carton nak ñakon nako ma ng koy sante bu baax kep ko xamne da nga am emori wala ngay séré wala boote dek sa soxna sa yarab sa xel du ci nek nga am febor yoy ñewal ci four bo ñe bo jeflante ak mom da nga am contente bu baaxa baaxa baax man nak contente na bu baax limam ci at nak bari wul fu motu ñaar fu ki at ak nangam wala fan wer at yu manki tuti la waye wax deug yalla ñak new carton mom amon nako waye bima ñewé bu mu jox ma garab bi ben kaas la ci naan gudiguma ko naané té la gisa résultat yu lér sama diganté ak yalla nak motax may wax sama apply taala waaw ma ngi koy sante bu baax diko gëreum o fogolé mésim nanon gidmanu na pa bo paax to santa rogo yalin tamit santa sirno Touba santa borom daru gidma rogo yal mi koy kam je problème new carton o jaxet outé lol ndaraar jotlé rogal taw fo katam fa sidi be mbour mé ki Touba garas daru muhti taref new carton emorit bo ñamu na reyo ba bos kep ko wano na ko jek febar néné o da garno tin lam mi de wax deug yalla fanwéri ak té war mo jek jé new carton ara fo ko roga fo katam fo ten boy ndamir na lay taxamaté na sasi ga atum katane sa dakuy dami na sasi ba fogo le sere kep ko anona ande je gawne na problème giro garde sidi mené garage dar musti sidi bembour mené touba garage dar musti wala xoy na 77 304 29 29 wa salam
14: men wax touté la ci dibe mi bari na ñu fi ñew indi fi ak neew katan te biñ fi joggé bañu démé ba ci ngonté la seen xol ci dina guuy luñ doon wut ci katan am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy katanalé mag ñi mu dem ba mënatu la goné fo ay seen bokk yalla nako yalla katanalé non ci dibe bi nek garage daru musti ngosu laaju la su bax la su nango dimbalé aw mag la ndax neew katan soko fi indé so démé dé boko yobalé tam bu jant bi soy do tone do ci ne ci yow moy bokk fi indalé so ñibé sa kër dé so nané ci garab yi su ngone boko sétlo yaakaana ni dootulé ci yow kasté lolé goor ga waxon ni juroom ñaar fu kër amna ko té ngénti la bëkk dém waye man mi dé jégué na juroom ñaar fu kër sama xol dég na sét té sét na tay kon nak fokk ma wax ndax bëkk dém ba tay yow fi dibé lék sax bobé dawuma lék sax buñ ma tébé ci téngé duggu gi ak damay tuur waye woor na yalla digënté fan yi limay lék ma dém bay xolaat sa bop nana man mi ma du lañ may lék lo kon nak yalla nante yaa bi may sa garab gi diko nan ak legi yek na ci sama yaram bi luma geje yek luma joomi atangi di yegum ko beug ko la fajj dal beug lu welte wo ñewal ci sidibe
9: nek garage daru muhammadou sidibe mbour nek fi ci touba garage daru mokti ci etage bi dende ak daral gi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupon wi wala bo ñewé ba ci daru garage daru gine nga wo ko mom muhammadou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29.
11: Mohamed Sidibe City Moyan
6: City Febar Tiossala City dafa bari jamono bi parce que City dafa def ñaari façon lay donte li ñëtt City fepp ko xamantene problème City ngay am commencé ma City moy da ngay xassal sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yépp day téel ci guddii day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassal bu ko def bulbul bu ñuur bu ne genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay wokko bu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème City City fepp ko xamantene problème City nga am bu ñëwé inshallah rabbi bala semaine da ngay content ci borom bi
11: mais city dafa nek jangoro jo xamanteni ñi nga xamanteni ñom ñoo di fakkat ci bopam daf leena teul
6: wa city garab la yi nga xamanteni bu fekkanteene gënd na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamanteni dafa nga dang koy diw ak yi nga xamanteni bu fekkanteene ci bi yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser ci bi da ngay nan après mu jeex parce que city ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamanteni dang koy dew ci kaw pour mu meuna dem inshallah rabbi
14: walu city bi nak nga xamni mom suufu tanki yi day tangi piki di gen kep ku ci am city bo jappante ak mom insha allah rabbi yalla dina la takale ak mom kep ci xamanteni manam faible sexuel yi ni wax ku ko ci am demal set city bi mbour garage daru mu
0: di len xamal ne man de dama amon febar bo xamni bi ne dama teyewon ñew ko tan ndoxum city jangalay kadior ak tank metti yeb ay bari lendem waye kero bi mo xale bi ne yalla dogal na may dem li wor ak ci mom yalla xamna ne fumay wax ni man amna na juroom ben fukat duma wax lo xane li deug li yalla do nga tax may wax bima ko dégalé bi asaman da don set li nga xamné mom la ma waxon dama ko gis international kenn ko xamné ci dégg nga ko dama xamné lolu dal na la bo ñëwé garage bu daru musti nga laj sidibe mbour ci étage bi ñu tek talako
9: ak muhammadou sidibe mbour nek fi ci touba garage daru mokti ci étage bi dende ak daral gi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupon yi wala bo ñëwé ba ci daru garage daru gilé nga wo ko mom muhammadou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
11: ci sidibe mbour amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut ñu la ci yalla may
6: wa problème beut ñaari façon lay don ci nit ko ci katrak ak ak golokom golokom man mënu ko faaji bu démé ci golokom mënu ko faaji mais katrak commencement katrak bi moy sa boti da fay dem dem wala sa boti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joy wala boti da fay xasse lolu moy problème katrak yi du sobe na inshallah bu fekkante ne katrak yi dem na bu ci sul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñew na ko faaji bu mu gis bi fekkante li nga xamantene golokom la mënu ko faaji ki nga xamantene tension beut la bu mu ko faaji xamantene deug nga sama wax bi nga xamne problème bot ñaari façon lay donc lende nga xamantene goudi da fay leer mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolu nga xamne problème katrak la wala bu demé bu gisu dara xana bu tal lampa ngay gis wala bu tal courant ngay gis lolu nga xamne problème katrak la bu sobe la bo ñewé dama koy faji ci saasu ma gis inshallah rabbi amul bel dik inshallah
9: rabbi ak muhammadou sidibe mbour nek fi ci touba garage daru mokti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupon yi wala bo ñewé yow ba ci darul garage daru gilé nga wo ko mom Mohamedou Sidy Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29.
11: Mohamed Sidy Bé Mbour ngay fajj hémorite fièvre beut city impuissance sexuelle infection ya ci mën waye suffice kenn duko xëto yow ndax liñ ci def feñal tepp hémorite moy lan ak nokay safara
6: kep ko xamanteni ya nga am problème hémorite bu commencé ci yow sa bir bi day séré séré nga xamanteni da ngay séré ñaari fan ñetti fan do dem douche wala da ngay def séré bi nga xamanteni semaine do dem douche lolu moy problème hémorite wala ki nga xamanteni santé dibi day metti hémorite moko def wala ki nga xamanteni sa tanke yi day cramp day dis hémorite moko def wala ki nga xamanteni bo lekke touti da ngay gaaw fess hémorite moko def wala ki nga xamanteni hémorite bu fekkanteni yagana ci yow bo demé douche da fay déggene pic bo xamanteni day genn wala ki nga xamanteni bo dem douche da fay genn direct yoy yop hémorite moko def kep bo xamanteni ya nga am yoy bu fekkanteni ki nga xamanteni ci bir bir la nek bu sobe la inshallah bo ñewé ci man dama lay jox garab bi nga xamanteni bu ko commencé utiliser wala ñaari fan ñetti fan da ngay tagaga mom bu gatt inshallah rabbika bu fekkanteni ki nga xamanteni da fay def pic bi nga xamanteni da fay genn lolu bu sobe la inshallah rabbika bo ñewé dama ko lay jox yo xamanteni frotte la bu nga xamanteni dang koy diou su ko defé inshallah bala semaine pic bi da fay toj inshallah da ngay am li nga mel bu ndik lolu ngay mel bu sobe la inshallah rabb
0: man la modou sirib bi nek garas daru dama ñewon fon fajj sama jabar maam umri bu genn ni mais yalla def na ben budel lama jox ben budel man na sama soxna nang bu ko nané mom sala umri bi do xay genn new na ma del ci wa sa way mu juba del ci wa waaw mais ben budel dong lama jox kess wonu serigne fallou mbak lolu mom ma lan ko wax laj mu lu cher sa dana mon yo mécanicien nga wala da manako de man do mec damay takal rek yalla def mu jox ben budel bi ma jox sila sama soxna ci nang non la affaire do xay sey barke sin tuwa waaw
11: way umri bobu nga xamantene wax nga ko dafa am externe ak interne bu neub ak bu fess ba lepp dang koy rappeler fa dama beug seeni jaxli jeex
8: musuma ko melni yow waye loone man na ko rek man ngoko man ñew na fi dajé dama ak yow waye jangoro bi nekkon ci man yépp hémorite bi dañ na andi na fi ñu seeni ba lendam dang ko fajj joni joni bo déme ba nga xam sa kat neew na bu yalla dogalé nga ñu bu la joxé ni teum bi boko nané do ko jeexal bu yalla dogalé nga nan ni teum bo nan ko bamu jeex do jeex sax li teum lo man dafa ci bagay goné dang ko man na fajj te jambaana te wërna te wax
15: deug jant ba fay
8: nit la ko xamanteni bi li muy def man nako xamna ay jang nako ba man mi de li won sama di nako ma ngi to wa tegg yalla dara yegatu mako sama yalla xamna ay city muy ndoxum city emori dema dem ba naw ka new kat ci sa walu keur bu yalla doxale dama lay leni nga ñew ci mom ba mu jox la gal dara li tan yi boko nané do jexal li jamba tuwarkal tuwarkal
9: ak mohammed sidy be sidy be mbour nek fi ci touba garage daru mokti ci etage bi dende ak dara gi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gile nga wo ko mom mohammed sidy be ci
11: 77 304 29 29 77 304 29 29
6: fason lay dem ci nit problème impuissance sexuelle amna yo xamanteni humori du moko def ci nit amna yo xamanteni do ci moko def ci nit bu sobe la bala mo wax dara moy borom bi da bo deg sama wax bi fekkanteni problème impuissance sexuelle momo def inshallah rabba bo mo degal li malay wax da nga xamne problème impuissance sexuelle la faiblesse da fam yo xamanteni da ngay gaaw yegi sa bok lolu yepp problème amna yo xamanteni humori du moko def amna yo xamanteni problème do ci moko def kep ko xamanteni ya nga am problème lolu bu sobe la problème faiblesse la la wax de bobu bo jale garabam joni joni nga koy gis mom nekul li nga xamanteni da ko jël garab dem suba wal dang ko jël garab dem gennaw suba lolou joni joni lay don lolou moy problème impuissance sexuelle bi bobu garabam mo tuddu joni joni ci mam
12: waaw assalam alaykum wa man mi ci debé problème new katan la amone wa ci jour magal ma deg ko ci la ñew fi ci garage daru bi mo ñew mu jox ma garab joni joni bi wa garab joni joni bi mu debé bune butel lama jox ci guddu gi ben kaas yi ma nan ci ko la amat sama ngoro mu xey la ko mané ko faj werna sax mu ne ma continue garab bi waaw ci debé ma faj ñom wer wa li waxuma ko pour mu fay ma way ki man mi bu ma déggé sax gëm ma ko waye bu ma ñëwé ni fajj da bu mu wër waaw ko am problème new katan daal ndoxum ci to hémorite waaw ñol fi ci garage daru moy fi ci garage daru waaw bu ñëw bu daral bi ko wër ak mu gënne waaw inshallah
13: waaw assalamu alaykum mbokki juliti mbokki talibé ma ngi leen di nuyu mbokki Touba ak mbokki daru musse man defa la joggé goné la nak lima am ci at mo tagut fan wër yaat ma amon new katan wa deug yalla bima deg le radio bi deg sidi be mbour ci la ko wo waxtan bu jibo mom mune ma ñew bima ñewé mu jox ma garab yi buma jélé garab gi ci sa silar jota sama carton waye sama carton nak ñakon nako ma ng koy sante bu baax kep ko xamné da nga am hémorite wala ngay séré wala bo ta dék sa soxna sa yaram sa xel du ci nekk nga am fièvre yoy ñewal ci four bo ñewé bo jëflanté ak mom da nga am contente bu baaxa baaxa baax man nak contente na bu baax limam ci at nak bëré wul fu motu ñaar fukki at ak nangam wala fanwéré at yu manki touti la waye wax deug yalla ñak ñak new carton mom amon nako waye bima ñewé bu mu jox ma garab bi benn kaas la ci naan gudi guma ko naané té la gisat résultat yu lu lér sama diganté ak yalla nak motax may wax sama akulay taala waaw ma ngi koy sante bu baax diko gëreum ofogolé mesim nanon gidmanu na pa bo paax to santa rogo yalin tamit santa sirno Touba santa borom daru gidma rogo yal mi koy kam je problème new katan u jaxet uté lol ndaraar jotlé rogo taw fa katam fa sidi bem bur meki Touba garas daru muhti ta ref new katan emori bo ñamu na reyo ba boss kep ko wana na ko jek febar nene oob da garno ten lam mi de wax de yalla fanweri ak te war mo jek jet new katan ara foko roga foko tam futen bo indamir na lay taxamaté na sasi ga atum katan sa dak kuy dami na sasi foko le serer kep ko wana na de jega wona problem giro garde ci din mini garage dar musti sidi bembour mene Touba garage dar musti wala xoy na 77 304 29 29 wassalam
14: merci en wax touté la ki dibe mi bari na ñi fi ñew indi fi ak ñew katan te biñ fi joggé bañu démé ba ci ngonté rek seen xol ci dina guuy luñ doon wuti katan am nañ ko kon nak ñom koy ñaanal yalla noni muy katanalé mag ñi bu dem ba mënatu la gone yi fay seen bop yalla nako yalla katanalé non ki dibe bi nek garage daru musti ngotu labir la su bax la su nango dimbalé aw mag la ndax ñew katan soko fi indé so démé dé boko yobalé tam bu jant bi so do tourné do tourné ci yow moy bop fi indalé so ñibé sa kër dé so nalé ci garab yi su ngone boko sétlo yaakaana ni dootu ñew ci dootu né ci yow kasté lolé goor go waxon ni joom ñaar fukki at amna ko té ngénti la bëkk dem waye man mi dé jégué na joom ñaar fukki at sama xol dégg na sét té sét na tay kon nak fokuma wax ndax bëkk dem ba tay yow fi dibé lék sax bo bé dawuma lék sax buñ ma tébé ci téré duggu gëë dama ci wul waye woor na yalla digënté fan yi limay lék ma dem ba xolaat sa bop na na man mi ma du lañ may lékolo kon nak yalla nang ko yaa bima sagal bi diko nan ak legi yeb na ci sama yaram bi luma geje yeb luma joomi atay ni yeb bëgg ko la fajj dal bëgg lu wër ta woor ñewal ci sidibe nek garage daru
9: musti mohammedou sidibe mbour nek fi ci Touba garage daru musti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru musti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
11: Mohamed Sidibe City Moylan
6: ci febar ci sala City dafa bari jamono bi parce que City dafa def ñaari façon lay donte li ñet City kep ko xamantene problème City ngay am commencé ma City moy da ngay xassal sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yeb day teyel ci guddi day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassal bu ko def bulbul bu ñuur bu na genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay wokko bu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème City City kep ko xamantene problème City nga am bu ñewé inshallah rabbi ka la semaine da ngay content ci borom bi
11: mais city dafa nek jangoro jo xamanteni ñi nga xamanteni ñom ñoo di fakkati ci bopam daf leena teul
6: wa city garab la yi nga xamanteni bu fekkanteni genn na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamanteni dafa nga dang koy diw ak yi nga xamanteni bu fekkanteni ci bi yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser ci bi da ngay nan après mu jeex parce que city ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamanteni dang koy diw ci kaw pour mu meuna dañ inshallah rabbi
14: walu city bi na nga xamni mom suufu tanki yi day tangi piti di gen kep ku ci am city bo jappante ak mom insha allah rabbi yalla dina la takale ak mom kep ci nga xamanteni manam faible sexuel yi ni wax ku ko ci am demal seti city be mbou garage daru mu
0: di len xamal ne man de dama amone fever bo xamni bi ne dama tey won new carton ndoxum city jangale kadior ak tank metti yeb ay bari lendem waye kero bi mo xamni bi ne yalla dogal na may dem di dem di wor ak ci mom yalla xamna ne fumay wax ni man amna ma juroom ben fukat dum wax lo xamni li deug li yalla do nga tax may wax bima ko defale bi asaman daron set li nga xamne mom la ma waxon dama ko gis tagnation kenn ko xamne ci deg nga ko dama xamne lolou dal na la bo ñewé garage bu dar musti nga laj sirbe mur ci etage bi ñu tek talako
9: ak mohammedou sidibe sidibe mur nek ci ci Touba garage daru musti ci etage bi dende ak dara bi ci garage daru musti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
11: ci sidibe mur
7: amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut lu la ci yalla may
6: wa problème beut ñaari façon lay don ci nit toti katrak ak ak golokom golokom mon munu mako faaji bu deme ci golokom munu mako faaji mais katrak comment ci ma katrak bi moy sa boti da fay dem dem wala sa boti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joye wala boti da fay xasse lolu moy problème katrak yi bu sobe na inshallah bu fekkante ne katrak yi dem na buuji sul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñewé dina ko faaji bu mo gis bu fekkante li nga xamantene golokom la munu mako faaji ki nga xamantene passion beut la bu ñuma ko faaji xamantene degg nga sama wax bi nga xamne problème beut ñaari façon lay donc lende nga xamantene guddii da fay leer mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolu nga xamne problème katrak la wala bu deme bu gis sul dara xana bu taal lampa ngay gis wala bu taal courant ngay gis lolu nga xamne problème katrak la bu sobe la bo ñewé dama koy faaji ci saasu ma gis inshallah rabbi amul bel dik inshallah rabbi
9: ak mohammedou sidi be sidi be ngour nek fi ci touba garage darul mohti ci étage bi dende ak dara gi ci garage darul mohti dende ak defal ko tupon wi wala bo ñewé ba ci darul garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29
7: taw len setti ko moy safara moko jang moko xam mohammed sidi be ngour

fal fumotol muhammadal yeram ndaw teral nam mak efal ko cialamu am telo go jox mu yeko joy go no war ngir limu def ci rew mi mene fuko lim ardo yokal mew mi ñepp ngi joy lepp ngi joy fo tollu deg mu yidi diko joy di mbaslu juma hi jurbel diko joy kami ba mag ña ko yor ñepp ngi joy kamal ba ti ba ngi joy sunu waajo goor mbake ku nek jaxle.

0: cyant bu wer non ñepp boole nu saxal musal nu faw ci tawat yaatal nu yit ci gep wet fete nu yit ci gep wet lu nam lañ la jañaxal ñage nu tawfiix ak ngeerem te may nu tawfiix ak ngeerem bu len len mëna jëm mukk ci nun lu nuy la jël lu nuy la jël na teggi dem lu nuy sonal na teggi dem yi yar yef buñu fi jëm buntu buñi awit tejal maynu lu nuy dox di begal lu nuy saxal ci sen digal te duñu lor duñu bugal li lañu aajo nak fajal boole ni yekete e kimbek nu beg te jog faaw te jag te mucc nak ci mepp ndok te yegg yeggalay kurel xarit defal bayik tawat ak sa bakan muy sak tawat bayik tawat doy nak tawat doy lo ko wallis di tawat murit muñ ak santa ko war jema la sax ci la la war bul bayyi mukk la la war bala la war day taxaxat ku sab serign mayuk ji geñ ngay fab lu bon ak lu mu bañ waxtu wu jot di ko sa bañ legi mu fab la sanni kat ku am ci sab sanguk ji geñ war ko ragal ngir ku ji geñ ak dex bu sa gane suluñ ca dex ga ci yow wo ka jot namuk ji geñ ci sab serign du tax nga sañ ci sab serign lu ken sañul ci sab serign ku ragalul yalla du nit bul mare ngir amuk ji geñ gisal wetañ am nak ji geñ te gis nga ñuy dindi wetañ mu dañ ñu fam san ñu rot bul mare ngir amuk ji geñ gisal wetañ am nak ji geñ te gis nga ñuy dindi wetañ mu dañ ñu fam san mu rot dalal di doli kuk ciofel te doli kuk ragal ca tel ñu dal di lay doli ngeneel te may la mucc gu rafet tubal ñu may la sutura parle nga moy ci sutura fek li nga bañ ci sutura nga dal de jak faw te set ku wacc luy nuro ki moy ci recc luy nuro ki moy day melni sax musula moy recc li moy faw xarit ku bayyi moy yep ci suuf ñu bayyi awti sam ci suuf te dal di koy fa be fi suuf yobbu ca kaw mu dal di set dalal di rocc ku ca suuf bayyi ludul ndigal ci suuf ñu dal di lay rocc ca suuf jegal la may la sa mebet ablar bu sangam wo ci ndey wax ko la muy beug ci ndey na def la muy beug ci ndey ni ci yalla nak baña tawat aduna ñakuluk tawat ku ci ne amelo tawat ku beug ñak ak tawat day genn adina wéret kilifa amna ak tawat ab surga amna ak tawat ku nek amna ak tawat bayik tawat dala rafet ku ñak amna ak tawat ku amalit amuk tawat kenn du ñak ak tawat te tabiwul aljana kat ko gis ñu na sant na yit mi ngi weyale ay tawat yu reey reey ak mi bet yu mu amul yewul xarit aduna mi keur la gutis ngir yalla mo ci defutis ku ci ne faaw amutis mu ñal te far def ku lewet lo mana deg na la neex lo mana seru na la neex lu yalla def mu wara neex te yalla daala fi defit ña jitu ak ña dess ginaaw ñepp ak ñafar yeex ak ña gaaw yalla ko defte nga ni waw nangul te bul baña ka xat ña jitu ak ña dess ginaaw ñepp ak ñafar yeex ak ña gaaw yalla ko defte nga ni waw nangul te bul baña ka xat ka jitu ken jitaluko ka top ken tofaluko kudul boromam de nga ko ku reere wax ji la dunit lu yalla te kum neex ak kum neexul na la neex kep ku atab yalla neex mu falu am lamuy mebet yalna nu atab yalla neex fawute lepp lu nu neex lolal yalna neex neex yalla te saf serign biit mangi daganati yu bax yu am njariñ lol ak ñu bax ñu am njariñ ñu baxa bax te boole am xela ku fit mangi daganati lu yes ngir yalla am na may gu yes serign bi am na may gu yes man nañu ma dolleti it yalna ñu nuy dolli murid gu yemu lol ak murid yu gëm yu ragniku murid du fan amuk wërit yalna ñu nuy doli murid bu yému lool ak murid yu gëm yu ragniku murid nu guddu fan amuk wërit ludul ndigal amul njariñ te kat xamal ni ab sëriñ du bëgg nit ba fam njariñ jox ko te topul ndigalam kem lo defal nak sab sëriñ am lu na tollu ci njariñ lo defalul nak sab sëriñ boko bëgge yi do ko am ab terat ak ñakul dara waye ku saytul dara du am ca ndayam ma dara li ma taxam te ma ta gem ku jog ba dem fi terat ak te yobbu dara du bek cëp sëriñ ay ab teretang du joxe ci neeni yëfam soo déggate yow seen ndaw soo xam ni moo gën sépp ndaw bul daw di jëm ca soo sa ndaw dawala daw wutik canam boo bëggatee lenn njariñ ci sab sëriñ jox koy njariñ sëriñ ku koy joxe njariñ mu di la jox ay njariñam ku yar yëfam nga yar sa yëf ba noppi làq nag sa yëf di laaj yëfam yaa gën a dof nde kon sa xel du ko xalam bul jaay sa bopp bu ko nax xamal ni ka deefu la jox lu dul li ngay jëf a ka wax ak dëgg rek ka am xoram bul jéem a saxle loo jiwul ngir jéem a saxle loo jiwul am xel mu gàtt la wutil ak njëgte jëndi ay ngërëm kuy moyte bëgg ajjana loolee mu bëgg jomb na loo xam ni lii nag jomb na ab dafa koy bëgg ndaxam doxoo te bëgg raw ku ne jëfoo te bëgg am lu ne sonnoo te bëgg gën ku ne du mën a am na nga ko xam te yàlla kat mën na lu ne waaye du tax mu def lu ne ngir sàkk nëb dëkk fu ne wutal ko nag ngir mu ca jëm dëkk bu nit soobum ngërëm te taxawul dana ca dem yàlla li lee ding dogalam te kenn du din ding dogalam ajjana ak topp ca jëm sawara ak mooye ca jëm ñaari barab yi boo ci jëm dalal di soobu am ngërëm ab lar na bay rekku sasam te bañ a soññ ab añam jekki di soññ ab añam te bañ a bay gàccee ma cam bayala bay te muñ a muñ ngir ñi ngi lay toggali añ baykat bu ñuy toggali añ nay tewoo rekk mbayam murit lu dul ak bàyyiku te soññ boppam waru koo yow jébbulul te bàyyiku ngëb sab sëriñ aw ndigalam murit lu dul ak bàyyiku te soññ boppam waru koo yow jébbulul te bàyyiku ngëb sab sëriñ aw ndigalam rikk asan lu mën a xew awal ndigal te yaru yow kon di nga làq wépp yiw tayeg ëllëg maa la ko wax rikk asan lu mën a xew awal ndigal te yaru yow kon di nga làq wépp yiw tayeg ëllëg maa la ko wax mboolem lu dee fi jóg di wut yara ko gën gën koo rafet moo jara dox junni bi at di wut sëriñ bu la ko jox ku yaru rekk a mata am ku yaru rekk a mata xam ku yaruwul matu la am matu la xam turam wasax ab yar li tax amul moroom day tax a gën fa say moroom tey tax a gën fa sa boroom ku la yarul rekk la nax ku la mayoone junni it te jëppalub yar may la it léegi nga gis junni yarat boroom yar far ko te sex ku yaruwul matu la yar ku yaruwul matu la yor ku yaruwul al ku nafar ku yabu far tabbal ko pax ab yar yamoo wulag dara ku ko amul amul dara ku ko amit ñekkul dara sëriñ bi yal nanu ko jox ab yar la dee fi gëna nit ab yar la dee fi suti nit ab yar la dee fi rawe nit ndedu alal ak rëy yax juddoo ki jur mat la damoo ragal yàlla mata damoo te ku ko am du ko damoo ngir dootu gis baaxam nga sax juddoo ki jur mat la damoo ragal yàlla mata damoo te ku ko am du ko damoo ngir dootu gis baaxam nga sax ku gis boroomam dootu gis boppam te noo moo na dootu gis moroomam it te dootu gis dara ka wax waxi la rax ku gis boroomam dootu gis boppam te moo na dootu gis moroomam it te dootu gis dara ka wax waxi la rax moo tax ba yàlla ku ko am yaru te kenn du ko am te amulub sëriñ ndaxam ku xam du weddi lii ma wax ngir yàlla ne ci alxuraan wutal ci man ab kerkeraan teb sëriñay ab kerkeraan asan jàppal ci jile wax ku yàlla jox mbooloo mu doy ñu di la gontal ak a xëy loo leen digal kenn du ko moy war nga jubal te bañ a moy te war nga leen a gindi ñoom bañaw siraatal mustaqim te fexe bañ jaamu xadim bu wér a wér te wéye wéy mbaa lu ko moy yawmal xiyaam daañu la war ni jëggi mbaam mbaa ñi le naa la àq jaam ña nga yoroon joxe ko tey ngay jéema daw doo mën a daw mbooloo mi méppa ngi la gaw xawma ci yow lu may taxaw te jéema muñ gàcce gu rëy bis boo xëyee lekk ba suur ba noppi sàng nag sa biir bul ñeeku dee si tudde buur ca booba bis ngir am nga nguur ëddina mboolem ñi ko am yëgal ni kenn du ci am dara lu dul li nga ci am ak cant war na la buur koo xam ni ëppule na la ay yëf ndaxam ëppule la ab coona coona fit na la ku ko amoo bari nga muur koo xam ni moo la ëpp nit faw moo ëpp la tawat doo seeru nit ko amu nit ndara ma ngay tawat ca biir aduna lo ci am mu doy lu tuti tuti dal di doy lu reey reey du tax mu doy kuy sakko aduna du sour aduna doy le du ci ne ak doy lu mo ci xalane ko gis mo am ci it lu ne du te mu soxlay jori jor ku kenn nit rek doyul am fukku taxti ko doyal am junni taxti ko doyal rab waangi ni soxal ta dir mbu beug tubey bula doyul xamal ni soxla nga ludul lo topé yalla ak ndigal tubali moy te daldi bur ku soxla wul ludul bayyi saasu añe na jog bayyi te añ nga kat jogal bayyi sa dara jangi ni dirir waratu la la geeyelef ludul de sante ak def la sab serigne de ko def tay moy luy waral tor sama yi reyna te bari sante la sante lu bari tane nga kat gaayu bari war nga joxe cant gu for bayyi tawat warna la yow ak cant yit warna la yow ngir sab serigne fayna la yow tek la ca kaw te jox la nguur bayyi tawat warna la yow ak cant yit warna la yow ngir sab serigne fayna la yow tek la ca kaw te jox la nguur ko la ni wax man ak sa nguur giñu la jox deug bu woor nga ni ko ak doylo di nguur te doyluna wali ci bur ku la ni wax man ak sa nguur giñu la jox deug bu woor nga ni ko ak doylo di nguur te doyluna wali ci bur aduna yew ci bu baax te fagu ci fagu lu baax ngir fi lañuy fago lu baax te fi lañuy baaxé ka bon lo fi amul doto ko am motax fexé la daldi am tek ëlëk ndam ak ngeerëm te saasu jot nga far fi gën adina mo de am nawet ku ci bayul ba mu sewet dina torox dana tawat yal nañu baye te guddu fan sëriñ bi yé nañu bu baax yal nañu yewu nak bu baax tey jëma jëm kanam bu baax di dolli koy ciuja kinen yal nañu am gonay yu leer ak mag ñu leera leera leer ci wile weer ak wepp weer wu teru faw wati bi kun jamono jaangi bëgg yes wa jamono ngi bëgg yes legi no am cantu gu yes bari gobe ka kaweren bari goba ngi bëgg jog ku bëgg jog legi mu jog ku bëgg jag legi mu jag yal nañu jag fekke dewen yal nañu jag fekke dewen te sunu dewen gën sunu ren yal na ngeerëm dikki fi nun nata nga sax faw fi nun daggay ngeerëm na sax fi nun daggay dugub dekk fi nun ndox ak ngeerëm dekk fi nun noy santa kay terelu gan waxtu wu jot nanuy geureum fa waka def luñu geureum ñu di nu sante ke geureum fa waka may ndol len lu jan nan suñu xol yi sedd lool suñu yaram yi sedd lool te suñu fan yi gudd lool nu mucc ci wara ki fen serign bi yaw ki yori mbek te saytu nak sahari mbek yabal fi nun cianta ki mbek te def nu ñuy bax ak gën serign bi yal nañu ko neex fa wute lepp lu nu neex lolé la yal nay la ko neex te saf ko lolat jubbu ko serign bi yal nañu ko neex fawute lepp lu nu neex lolé la yal nay la ko neex te saf ko lolat jubbu ko nun ñepp yal nañu ko saf sap te sax ci lu ko saf te am ñu sax ci lu nu saf te saf nu saf gu ragniku yal nañu def mbegum xolam fawute sax ci ndigalam te sant nak ci dogalam te gem ko wolu ko jago yal nañu def mbegum xolam fawute sax ci ndigalam tay sant nak ci dogalam te gem ko wolu ko jako yal nañu def mbegum xolam fawute sax ci ndigalam tay sant nak ci dogalam te gem ko wolu ko jako lu nuy begal nakoy begal lu koy begal nanuy begal yal nay dogal lu nuy begal fawaka may lu nuy dogu nay beg ci nun nuy beg ci mom muy na ci nun nuy na ci mom mu sax ci nun mu sax ci mom jef junu jef mu santu ko sunu digg ak momit na leer te diggam ak nonit na leer faaw ci wi weer ak ci weer wu nek yalla man nako na sunu diggante rafet te bu mu am sen nas tawat bu mu amit sen nas leget yaatu ci yaw jagle nuko sallu ngeerem sarax nuko santum ngeerem tofal nuko te deug fop ko may nuko rewum ngeneelut fal nuko aw gaay ngi fi sunu suuf nu nongi ni na ci sa suuf nu bokk nak ne fi sa suuf ku ne ca kaw kawe nga ko kawe nga yow ña fete kaw mbolam ña fete ñepp kaw xamal ni ya ca fete kaw ku musa reey su xal nga ko rofa la rofa rofa ruuf ci nun ne mbeg yu te enu xif nun de enu may jamma ko u fora ca su jañax nu ko rofa la rofa rofa ruuf inu nu mbegi yute enu xif nun denu may jam ka wu fora ci sif jañax nu
1: bo
0: jamate may nu ndawal te may ndawal ku lay dawal bu kenn ñakate ndawal ku ne ci yow dimbaliko ku nek barke nako dal xolam ba sedd xel ma dal mu ne fi as mbarab su dal xelam ñu gem ko sopp ko mu dali sant mu dila sant ka bege ñu di ko sant ka bege nga fal ko fe ñu ko tigi muy begte dootu faliko mu dila sant ka bege ñu di ko sant ka bege nga fal ko fe ñu ko tigi muy begte dootu faliko yaanu fegal ludul njariñ ba nopi jebal nu njariñ yow rek am ci nu njariñ lu ne ragal dindi nga ko yaanu faral geppuk tawat yaanu fegal geppuk tawat kula amul amuk tawat te lu mu am ñu nanguko seral nga xol dalal nga xel dolli nga nu bax ak alal lo digle yal nañu gënal am am bu ñakudul tege lo bëgg nak nu di ko def nangano may nu di ko def te lo bañit bu nu ko def musal nu yow ci jégé ko ludul sa mbek bu nu ko mon bu nu ko def sam nu nun jëmeeli mbik faawu ci nun saxal nu ci yëkëteku ludul sa mbek bu nu ko man bu nu ko def sam nu nun jëmeeli mbik faawu ci nun saxal nu ci yëkëteku def ma ku saf ku la safo te def ma faawu ko safo ko sax ci yow di la safo jubula na nga jubu ko yow bamba am nga lo joxe te soxla wo ludul joxe ya gëna baaxit kuy joxe sa yoxe yaangi fessalal sa xol bi duy ko ba mu fess ci yow te duy kër gi mu fess ci jur ba kër gi fessa fess delak alal juy feng bugal adina jox ma wi wam wepp fegal ma aw ayam wepp te may ma fuma jëm dimu ci faw waka musal nun may nu ngeen ji aduna te jox nu ngeen ji aljana nan ngeen ku nek adina te gën ko aljana wuyul nanga nu may nu sutu fan kep ku nek nak te gën fe baxi je faw te gën fe sam gën fe sel xol nanga nu may nu sutu fan kep ku nek nak te gën fe baxi je faw te gën fe sam gën fe sel xol serigne bi may nga nu xam mbakete may nga nu am may nu def ci li nu xam ak li nu am la nga gërem xam le nga lepp lu ndigal ak lepp leuf ludul ndigal ludul def ak bayyi desul ko seru xam na leuf te am xam xam bi xep ngeenuko alal ji xep ngeenuko mourid bu nek ye nga ko te duy xolam baake hikam kuy wax nga fas ni yegg na buy jëf nga fas ni alkuna wax yi rafet na yemuna te jëf yi bon dimbulinu bu leuf desul ludul di wax ñepp di waj waje ka wax te ken du def ci lam wax dara li li ñak xoram ko seru tay xam nak mourid tay dox di waxtaan ak mourid te du defit jëfi mourid te nga ni accam ten cham ko seru day diglek joxe te yar yefam bañ ko joxe kuy dox di santaan ak joxe te joxewul bayil mbiram li tax mourid yi bon bari serigne ci bon daño bari serigne bu dencé lu bari du manaté yobbu ka dem serigne bu deddo aduna mourid ba deddo aduna waxtu wu jublo aduna mourid ba jublu ko ndaxam ku bay arenam ba mu ñor mu jënde ko fasam di war di niru gër mi ci nga war ko ko le sank na mbayam mayul sa nawle buy liggey yow ngay nelaw ba muy liggey ba nopi nak nga fab liggey bobale farni ko pelam njegam liggey yo ku liggey fexé la fab la mu liggey joxé ko ndax bodul liggey tay joxé dé fi la yeeram awal ca ngir ma wote ca kuy ci fekk nga ne ca kuy ci wul deg la ca kuy ci daw nga jël ndamam ku bëgg jot gaaya rawon ca bëgg gën gaaya rawon ca bëgg jitu ñarawon ñepp da fay not bakanam ku not bakan noti kemam ca mo nakat ku bakanam not leñu gis bepp kemam not ko ba far war ci kawam notal bakan japp ko war mo gën di jëndi fas di war mourid du jëndi fas di war bakan balay defu fasam kawar fas mënul nga war kawar bakan mo man nga war deug te mo jek nga war mo mata yemit nga waram bul top mukk sa bakan bul topalit kenn bakan yi yar yef day taxabon kuko bawul du jam kanam bul top mukk sa bakan bul topalit kenn bakan yi yar yef day taxabon kuko bawul du jam kanam xam ni yàlla daa la tax mu ñëw fi yow defal la tax mu ñëw fi yow kuba la tax nit ñëw fi yow gàddu loram loo xam ne lii baaxul bayil ku def bayil kuba bayil kuy waya dee ka way wayal lu dee fi sikk bu ca jëm te lépp luy ndigal defal ku def defal kuba defal lii ma la wax boo ko bawul yàlla gërëm la nga gërëm yàlla nanu am sunub sëriñ faw te am lépp njariñ yàlla nanu dëkk ci njariñ faw ak cant ak ngërëm yàlla nanu am jëf ju rafet ak fan wu gudd wu rafet ak muj gu yéem gu rafet ak wér gu ànd ak ngërëm yàlla nanu am jëf ju rafet ak fan wu gudd wu rafet ak muj gu yéem gu rafet ak wér gu ànd ak ngërëm

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوك اوديتوري اك مبوك اوديتريسي غناو بيو سانتي يالله سونو بوروم جولي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تاي ناك دانيو امات خول بو سد اك مبكتي مي ويسول كليفا غو خامتيني ني فيمو بوك ريك واخ دغ يالله سو توغون تي بروخم تبارك الله ما شاء الله يالله دا نكو تيرال ndax fim bok lool rek ab tir la waye nak waxtan moy ubi bunt waxtan nañ amna luko nakari ci media bi wessuul ñi nga xamni dañuy genn di wote woni damay ñaan wala damay fajj mu dem ba neena batub asrar donul lu yomb ndax yalla mo ni won yutil hikmata man yasha wa man yutil hikma faqad utiya khairan kaseeran gannaaw yalla da bañ ba seppi ni moko jox kuko soop kon na mbir mom buñ ko bëgge jël wër ko ci mpenj ku jog ni damay nangam lool da ko metti tax mu am ben bat bo xamni daf ko wax muy law sakata أهل الحق law zanna ahlul batil annahu alhaq ñi amé deug yor lu wër sa borom jaglél len ko suñu togé ni ak ku dem ci radio wala ku wax ci télé melni ñëpp néna bu boba ñay genn di wax ta yoruñu lu wër nit ñi dañu japp né ñi ñoo yor lu wër dañu jël ñëpp masalé léna ta bu su ñëpp yémon am ñu gëdd seenu cër motax ñu dagaan ko ko mu mayñu ñuko ci sant nak bu baax ndax waxtu wi ñi wax ak yeen lér na ma ni ñi tok diko xaar tabarakallah ma sha Allah waye nak gannaaw mayñu ci jotam ñu def ak mom émission ngir yaatal ak waxtaan ak labiré liñ ci jublu rek moy képp ku jëflante ak mom ñun ñi def ak mom émission bi dañan ci jëlé ab yool bo xamni faju aaji ja nga cey am ndax wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhi duma guddal yalla dana dimbali ab jaamam taxaw ci lepp luy dimbalal jaamam fek jaam bi mi ngi taxaw di dimbali mokum jaamam ci lam ko tané ci lam ko ëppelé ta yalla rek tax lolo tax ñu gën ci sawar top ci dagan koko muy cheikh abou bakkar niass cheikh bi nuyu na la bu baax tay am mbékté na ci jakarlo ak yow ma bay nga nuyu auditeur yi
1: wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Seigne Moussa ñing lay fay di nuyu mbolem auditeur ak auditrice fep fuñ mën ta nek mo xam ci biir rew mi ak ci bitim rew ñing leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: Cheikh Abou Bakkar Niass kan moy Cheikh Abou Bakkar
1: wa aduna mom xam nga wax ci sa bop mom mu yombul waye Cheikh Abou Bakkar mi ngi dëkk ci Kaolack ci Madina Bay ma jàngé fi ci rew mi alquran jàng fi nga xamanteni mom la fi magni daan jàng bam ci paré génn dem bitim rew jang fa bam fa ay diplôme del ci wat fi ci rew mi ci gatal ci suñ ko tanké lolu dal moy suñu jaar
0: deug la cheikh bi nak al asrar bat bi dem na ba fiñ toll ni melna ni amatul valeur ndax ku jog dox ci ku jog ni damay nangam li neub du lepp lañuy wax ci penc du lepp lañuy won ci penc te yalla dafa bañ ba seppi mam asrar lan lañ ci mën ak lan la meuna def ak lan la meuna dindi ak ko xamni ni dem nga ci kuko xamul mu jox la ban danger la meuna jural
1: waaw xam nga asrar borom xam xam yi dañuy wax na ñu ne ki nga xamne xamul ko jël asrar bo xamanteni dafa dam jël ko jox ko nit ko mu jëfëndiko ko galankor yam ci meuna jëlé kenn xamul num tollu te legi dafa bari ku naan mana jël secret bo xamanteni xamul sax secret bi lan lañ ko tëggé ndax secret yi dañ koy tëgg ci basmala yi dañ koy tëggé ci fatiha yi ñu tëggé ko ci nangam bari na tay kuy fajj soko tégalé secret ne ko ci li ci lan lañ ko tëgg mënu la wax ci lan lañ ko tëgg koku nak suñu dafay fajj dafay yok fever waye du fajj kenn légui nak lolu mo bari na ku ñuy tudd dal fi ne dafay fajj yalla sédd na bala mo fajj kenn dafa rëñëké ci bopam ba paré ndax mo gëna fever ñëpp
0: lutax
1: wa ndax xam nga aduna lu ci ne mom sokoy wax dafay fay nga maîtriser ko xam ko waye lo xamul maîtriser woko ne da ngay faj nit ki dang ko bëgg lor waye bëggo ko faj
0: jeul jeuf mbokk yi koku moy cheikh abou bakkar niass de ngeen fi mu ubbe tay ci labiré bu gatt bobu ak teunk bu gatt bobu señ bi dama ñew kullukum ra'in la yanti bokhon wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati ma wayjur wu ne sam nga te ëlëk dan la laaj te gis nañ jamono ji kasso yaangi fess xala yaangi te ñi ñi ngi faq ñi ñi ngi gaday jigen ñangi nek ci nakasu dum nonu da way jur yi am ci responsabilité parents bu ci bëgg teunk sax njabot ci njub teunk leen fo xamanteni ni leer na yow danañ aw fa nga xamni yalla dana la gëreem ci yor ba nga leen yor ndax mënal na la def lu mbir mo xamni yow da nga teunk say dom pour ñu budé njaalo duñu njaalo budé sacc duñu sacc budé tux duñu tux budé naan duñu naan ndax amna luñu leen mëna liggéey wala def ko ba tegg leen ci barab bo
1: waaw Alhaji Moussa laj nga secret bu am solo parce que légui dafa bari wajur yo xamanteni bari na ci ño xamanteni dañu dégager sen responsabilité ci sen njabot tan njabot kenn du dégager sa responsabilité ngir kané dafa nek ci luma nexut motax damay dégager sama responsabilité parce que tay bo dégager sa responsabilité lepp lo xamanteni daf koy def ci lu safano ak diine yalla daf la koy hisab yow ci sa bop parce que kep ku ci nek yalla dana la laaj nan nga yare won sa njabot su fekke ne yar ba jarna yon yol ba nga xamanteni mom xale bi daf ko ci am yow ya ko ci epolé su fekke ne safano wala tim lang cey am mo epolé cey xale baram motax nit ku nek war nga fexé dal ba base bi nga xamanteni mo ñëk moy yar bu ñëk bi nga yar ko sa njabot ba nga xamanteni dana xam fu muy tek tankam té itam gëna bu mu xamé fu muy tek tankam ba par amna ci lo xamanteni dañ ko ci dimbalé ndax mag ñi bu ñëk suñu amane njabot wala seeni soxna dana am secret yo xamanteni dañ koy bind jox leen ko mo xam yu ñi naan la mo xam yu ñi jëfëndiko ci nangam képp ko xamanteni jëfëndiko nako dana mucc ci njaalo dana mucc ci sa tuk cigarette dana mucc ci nan sangal dana mucc ci anam yu bare bare ci jëm ci yoy lool nak moy ku ngey xalé bi ba nga xamanteni lepp lo xamanteni bëgg na ci duggu dal lolou mokoy orienter ba nga xamanteni ci yoonu siratal mustaqim ci lay teggu
0: deug la conscience bi tay ji kep ko xamni bañ nga sa dom sacc wala mu nan wala mi ngi koy jëfëndiko nga bëgg mu genn ci tay bu la sétsé mën nga leen ci dimbali
1: du sax lu jafé yeen jafé secret bi buñ ko joxé mu jëfëndiko ko ci katunu yalla su fekké ne ko xamanteni la li ci ëpp li ci gën nak moy ko xamanteni bala mo départ di nek ci lolou nga jox ko mu jëfëndiko ko su fekké ne dem na ba passé dimension bu non fekk ma nga ca dang ko koy jox ti mu jëfëndiko ko ci katunu yalla lool dañ koy dëjëlé ak mom ba nga xamanteni xelam sax do ci nek ci katunu yalla lool mom yaakaarna ñi nga xamanteni xamnañ yi fi mag ñi bay won xamnañ ko secret bobu baax baax
2: mom serigne abou bakari niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de télé bi joggé croissement ñaga jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: seigne bu fekke da nga am jabot gu jigen te jamono ji xale yu gor yi te ba melni man xamni mom soxnay rek takkuñu bawun ha nga bañ gor noblen fo ak ñom xeyna ñu wonne ci lor wala ñen yi ha am ak ñom tu tank ba pare bañ ko nga bañ sax jabot bu jigen lol dal len ndax mën nga leena defal lo xamni gor danañ to gor fek yalla dogal al khair ci ñom
1: wa xam nga amna secret bo xamne mag ñi dañ ko daan defal sen jabot yu jigen yi secret bi kep ko xamanteni jëfëndiko nako kep ko xamanteni takul la bu ñëwé ba bëgg and ag ci yow dootu doon goor secret yo mom yaakaarna kep ko xamanteni jox nañ ko mu jëfëndiko ko kenn dootu ko mëna say say waxuma la nak di ag ci mom kep ku ñëw ba tim ko dootu doon ci goor yaakaarna ku doonut goor monta man ci jigen dara bako yaaxal dara
0: mais loolu xana ñi tukki wara bayi seen soxna ginnaw bañ ku leen teuddé wala ku leen def yeen yi xana ñoñu war nañ ko mëna fagu
1: waaw loolu amna ñukoy sax fagu ño xamanteni dañuy bañ ku and ak seen jabar amna ci sax bu gëna graw bobu ñi nga xamanteni dañuy am jabar ta bañ ku and ak seen jabar amna ci secret bo xamanteni buñ leen ko ligéyalé ñu jëfëndiko ko parce que loolu ci sunna la bokku kep ko xamanteni am nga jabar nga bañ keneen ko and ak mom di njaalo ndax waxuma la jëmi njaalo ji rek waye febar ba ci nit ki mëna jëlé rek gëna bu andé wa ak mom lolou kenn xamul num tollu motax duñ ko ligéyal ku dut ko xamanteni dafa nek ci boom suñ ko ligéyalé nit ki bam jëfëndiko ko kep ko and ak mom mom sakara bi day niwi rek di niwi rek fek ñewatu ci jëkkat ji baluko ak wala jëkkat ji am lu ko jox mu jëfëndiko ko du dañ motax danger bi nga xamanteni daf ci nek moy dem ci jabar jo xamanteni jabaru jambour wala ci dem ci jigen jo xamanteni takoko
2: mom serigne abou bakari niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de télé bi joggé croissement ñaga jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: seigne bi bu fekke jigen ju am borom keur la ba pare nak beug sax ci sey bi ndax gis na fa jam gis na fa xewal gis na fa tawfiq wala gor go xamni wax deug yalla soxnam si kat dig nako yalla dogal na beugante nañ ta amna ño xamne xeyna buñu sañon sey ba du am nga bëgg ñu bëgg ñom seen sey bobu deugër ndax mën nañ leen ci defal lo xamni kenn du ci mëna yaq dara
1: waaw loolu amna ñu mu koy wax ño xamanteni dañ fay ñew dima wax lu melni nopp wala leen sey dafa am lu ko wara jitu moy daj ba nga daj ngeen daj seen bop ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg wala ngeen ñakko ba nga xamni kenn dootu ci mëna dugg di ci yaq parce que sey dafa am luko jitu il fallait que nga jël nob go xamanteni nob yu am doole la wala nga jël ñak bo xamanteni dang koy ñak seen digante yeen ñaar ba nga xamanteni ken dootu ci meuna yak mo xam dedele mo xam du ci wax ju saw pour yak ko lolou mo ci wara jitu su fekke ne lolou jitu ci nak suway joge fa lu ci bëgg def la daf ci daf tay tam boba dedele sax dalen du yom waxuma la dedele sax way wax ju saw jo xamanteni daf len di takal sax day yomb way li nga xamanteni dal mo ci ñëk moy ñak ba nga xamanteni kën du ci mëna dugg
0: té loolu ku ñëw mën nañ ko mën nga ko ci dimbali
1: wa loolu mom sik neeku ci képp ko xamne ñëw na bañ waxtaan ci inshallah rabbi bañ ligéyal ko mu jëfëndiko ko ci katunu yalla amul mindeef mu leen mëna takalé ci katunu yalla loolu mom
0: mais cheikh bi loolu war nga ci dimbali gaay ndax so démé tribunal sey yi tass bari na sey yi yëngu bari na ah maam ñu ñi fay di ñi bi seen kër bari na mais ba ci ko xamne ni bu soxnam dafa fay mu bëgg mu del ci ndax lolu amna luko mëna delosi
1: wa lolu yoonu wacc lañ koy wax wacc nak dafa bari ay façon ku dem nga bëgg mu ñëw ak ko xamanteni sa jabar dafa dem nga bëgg mu ñëw yoy yeb dafa am secret bopam waye amna ci secret bo xamanteni su fekke ne dafa dem nga bëgg mu delusi ci katunu yalla buñ ko ligéyele parce que lepp kenn duko wax ci radio mu defé ko nañ ko waxé ci katunu yalla inshallah rabbi bala mat abdir ndaw ci dañu ñibisi kep ku ko gool wu sax mëna ñëw ñu ligéyel ko ko bam xollu dal xelam su paré mu soga fay
0: est ce ay ci 78 moy numéro téléphone bi jël len ko yeen ñi nga xamni seeni sey da yëngu wala yeen ñi nga xamni yalla dogal ni yeen ci jamm sey baangi neex kër gaangi am jamm te bëggo kër gi yëngu tel ci jog nimay wax rek fagaru ci bi nga lakaleegul
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 99 adresse am nak mo ngi nekk ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: cheikh bi nak damay jall ci li nga xamanteni tay dafa aju ci mbirum ñu bari da len di dal ñu jek jek yaakar lu nekk len dal lenen wala ñuy dam bay am arrière pensée di am ay stress ay xel yu ki lo am du tok te da ngay am lu ni gañ ñu nan diiw dafa am alal wala diiw day liggey day am xaaliss waye day yaq fekk na diiw ci bopam mom tayuko mom day gaspiller ben xaaliss bu som bu 10 su paré toga xelam yedd ko mais teewul bu yoraté defat ko lolou lu koy waral ndax am lu koy dindi
1: wa lolou nak ñetti mbir da ngoy waral ben bi def la lay nek ben bi ciat lay nek ben bi rap lay nek bu ci nek nak dafa am secret bu koy fajj yoy nak su fekkene dafa dal nit ki nit ki woñu waxnu ko faaw dañ ci def li xaar ba pare xol ko parce que tim aduna gis nga am na ci lo xamanteni il fallait que nga xol ko ba xam nit ki lan moko dal nga soga meuna jaar ci ban yoon nga koy dimbalé bam genn ci jafé jafé bop waye su fekkene nit ki dala wo ne lan man nangam ji la am dama yaqku yaqku ala rek nga ne ko nangam la koku xam xam bi mi wax maîtriser wul ko waye kep ko xamne ñewnu ci ñun ba wax ñu lool dañ ci def li xaar xol ko bu baax suñ ko xolé lepp lo xamanteni warna ci inshallah rabbi ci katunu yalla dañ ko jox secret bo xamanteni mom mo koy dindi su fekke ne walum def la dañ ko def lu ko dañ ko jox lo xamanteni bala mo juroom ñaari fan dina dañ inshallah rabbi gën ca yag juroom ñaari fan su fekke ne tiablatim mom mi ngi aju ci nit ki ak ci ban maqama la yor ak ban daraja la yor ku ci nek rek ak daraja ba nga yor
0: señ bi kon ciat dafa am ay yu wuté
1: wa ciat dafa wuté xam nga tay ki nga xamanteni borom daraja la koku su koy ciat di dugg dafa am ciat num koy duggé ki nga xamanteni du borom daraja su koy ciat di dugg kem tolwayam rek non la koy duggé pour nak ñom ñep nga dimbalé ku ci nek ci soxlam tay so jëlé ki nga xamanteni amu daraja nga jël secret bi nga wara liggéey ci chat jox ko ki nga xamanteni dafa am daraja duko jariñ dara deug waye tay so jëlé ki nga xamanteni dafa am daraja nga jël secret jox ko ki nga xamanteni amu daraja man nako jariñ dara
0: kon li arab nan li kulli maqalin
1: maqal
0: deug la
1: wa parce que aduna lu ci nek rek dafa am tolway
0: deug la
1: ku ci nek nak xam yonent bi dafa wax sallallahu alayhi wasallam wa anzilun naza manazilhum
0: deug la
1: nit ku nek rek dañ koy wacce wacce wayam
0: deug la
1: lol moy tektale ne nit ku ci nek dafa am secret bo xamanteni dafa juk pour yaw ki nga xamanteni dafa am daraja dafa am secret bopam ki nga xamanteni amu daraja dafa am secret bopam
0: deug la kon dal loxo bu beun ak yaqku yaqku le ci walu am budul tok lolou ku ci yite wo bu ñewé meun nañ ko te
1: waaw lolou mom ku ci ñew ci katunu yalla inshallah rabbi dañ la defal listikhar xol ko suñ ko xolé ba xam lan moko waral dinañ la jox lo xamanteni soko jëfëndiko inshallah rabbi ci katunu yalla diga takali ko mom kep ko xamanteni nak aajom natafa ju sax ci suñ loxo yalla buñu tegeenté bari wala ñuy jëflanté mu ci sonal bopam
0: deug lo kon kay yalla na sa borom dogal aajo yi war fa jaar rek kon bokk mi ngi nonu
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99. Adresse am nak mo ngi nek ci tableau kunu de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accé ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: señ bi listikhar ak khalwa daf ma yobuat ci ma laaj ci sa biir wax da nga wax wax bu am solo ki am ciat da am daraja bes bu set war nay meuna laal dara ki nga xamni xeyna amul daraja wala nangam sans de pas kenn ku ci nek ak nim lay duggé ak niñ koy dindé am ño xamni bes bu set ci sa biir wax ne nga war nañuy laal lu len di musal ci ciat kon da ma yobuat ci ñi nga xamni yalla dafa dogal ñu am tour yoré ndombal tank lu ngand wala yalla dogal ñu yëngu ci lo xamni ñi len tek bat bari na war nañu mëna am nak ku len tiyel course suma ko bëggé léral ku nekk ci seen ginnaw di taxaw ci seen bagage muy tiyel len course
1: wa lolu
0: ba ci duggu xalwa
1: lolu dama lay wax waxi olof ji biñi wax ne ku am kuddu dolak
0: ku am wëru way
1: ku am wëru way do neexa bu max gis nga amna ci nit ño xamanteni bu fekké ne ay boromu dara ja lañ jamono ju nekk dañu wara jëfëndiko lo xamne day dindi liggéey lo xamanteni da fay toctal lo xamanteni da fay dindi chat lo xamne day dindi galankor jamono ju nek dañ ko wadi jefandiko ndax da nga ma jox la ci ben exemple ñay liggey ak yow ku nek di def ñe nek ci keur ga sude ay jabar la ku ci nek di def ñe bëgg ñew ci yow di ut ci luñ am ku ci nek di def ñe la xam ku ci nek di def seforia ku nek di def minnaani ku nek di def lool yeb ñu jël ko seuf ko kenn nit
0: señ bi cheikh bi wax nga lu yeme
1: lolu yeb bu fekke ne dañ ko jël seuf ko kenn nit ko xamanteni préparé wul bopam wala da fay jëfëndiko ben ki ci ben at rek ne man jëfëndiko na galaj gi doyna ta mom jamono jëm ko gëjë jëfëndiko bo ba légui ñay def ci mom su fekke ne amul dara lo xamne moy dindu yu mujju yoy non daf koy mujju andil yeneen di jafé jafé bi ci gëna graw sax moy bu fekke ne ko xamanteni la dafa jita lo xamanteni da fay recruter ay nit ku ci nek day dem ci sëriñ ne ko dama bëgg ñu jël ma kan moko yor mu ne ko kan mo yor dossier yi mu ne ko diiw ñu jël say tour ñi di qadim di duggal ñi di sul ci ay armel ñi di jël di tangal loolu yëpp ñu bëgg ko seuf nit su fekkee ne nit ki préparé wuñ ko wala amul ku nekk ci ginnaawam koo xamanteni léego léeg dina toog ba mu yàgg mu def li saxaar ci ay mbiram wala mu xool ay mbiram gis ne kii kat def nañ ko nangam mu jëm koo dindi moo xam ci yoonu kurus lay nekk parce que gis nga àdduna tim ak lu mu taxew kurus moo gën a efficace bindi yi ñuy wax
0: sëñ bi dama daan dégg ci sa jataay yi ñu daan toog te du rajo ngay faral di wax naan kurus dafa melni téléphone ko soxla bo composé numéro téléphone am so djumul ben chiffre ding ko jot
1: ci lu wer
0: kon tay ji nit ki bu nekké fu mu meuna don tay nga bëgg def ci mom ay mbir tay yoré kurus ay code la yo xamni ni lañ ko bëggal mën nga ko defal ta tok ci sa buruq
1: xam nga nit ñi ño dem ba nga xamanteni ko joxut am mbind daf naan señ bi joxul ma dara waye kurus ñun buñu joxé ni safara sax suñu joxé ni safara lañ koy liggéeyal nga xamanteni ci lay gis bopam deug deug ci kurus ga lañ koy liggéey waye faaw ñu jox ko safara bo xamanteni comme nit ñi légui loolu lañ gëm dang ko jox safara waye nak lañ koy liggéeyal ba nga xamanteni ci lay am satisfaction loolu ci kurus lañ koy liggéey te itam képp ko xamanteni dañ ko liggéeyal mom dana xol fam toll avant muy jëfëlanté ak ñun ak fim toll bimu jëfëlanté ak ñun ndax ben lañ wala duñ ben té lool mo ci ap solo
0: señ bi tay bëgg na lool ndax li nga léral amna solo waye fanwéri minute bëri wul motax ma bëgg tënk rek kon tay ji suma déggé ci sa biir wax nit ki bo jëfëlanté ak yow bo won la ginnaw téwul yow yang koy suivre diko top diko xolal ay mbiram té mom sax du ko yegg lélé jombul ni dang koy wo niko gënël nangam wala défal nangam
1: wa lolou mom ñi ñuy jëflanté xam nañ ko bu baax baax ndax légo lég ñu liggéeyal nit mu tok ab diir ñu woko ne ko lañ la liggéeyaloon fan nga ca lan nga ci gis mënuñu nangam la ci gis su amé luñ ci yok ñu yok ko ja waye duñ bayyi nit ki rek mu jox ñu alalam rek ñu jox ko lañ koy jox rek bayyi ko mu dem parce que lolou da fay tektalé né soko défé da fay tektalé né nit ki da naka xaaliss rek ngay wucc mom waye su féké né da la jox alal li nga xamanteni mo la wara gëna ñor dëgg mo yaakar gi mu am ba ñew ci yow bay ay nit ñew ci yow yëkëti même bu dé dërëm ak ñaar dërëm mom jox la koku war nga gor gorlu ba nga xamanteni yaakar gi mu am ci yow mu baña tass ndax ki gën ci nit ñi mo gën ci ci fa yalla loolu yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam wax motax côté bobu mom dañ ci gor gorlu bu baaxa baax machallah
0: côté bobu dañ ci gor gorlu bu baax ma fatali numéro téléphone bi mbokk yi ndax limuy léral fanwéri minute rek lañ am tay ci émission bi motax may baram di teunk ndax liñ wara leral barina waye jombul ni lu xajut fi rek sa suko jot gi mayewate danañ ko daganat ñu leral ko
2: fofu mom serigne aboubakar niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de tali bi joge croisement ñag jëm ñaxirat bo fi accès bo wote ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99.
0: Cheikh bi kon borom ndombal tanki magistrat yi commissaire yi ba ci ñi nga xamni tay leer na yow ñom nit du xey suba wangon te soxlawul ci ñom keuyit wala ñom ñu wara décanter ben situation kon ñoñu soxla nañ ku leen tiyel seen ginnaw mais ñomit dafa bëri sëriñ so xamni dañ leen door ba gëmatuñu sëriñ yenn sëriñ ci tay manam ñi nga xamni gëmatuñu sëriñ ñoñu ban yaqin nga leen mëna won bo xamni leer na yow naqar bi nga am ci ñi naan mëna mo tax nga jog pour gëna genn pour leral
1: waaw xam nga aduna mom su fekke ne da nga wax ne ñeppa yam rek man na am la la wara jëriñ dang ko romb ndax aduna ku ne xamna ne fimne dafa yaqku ku ci nekk yaangi wut lo am ta fim koy tag rek moy ci mbalitam aduna mi nga xamanteni du jariñ dara te nit ku nek warna baye xel bis bi nga xamanteni yawmul la yanfa malun wala banun ila ma ata allah bi qalbi salim gis nga bis bob ku koy sorale rek war nga baye xel lu bare bare ta nga xamne alal tim jaruko motax kep ko xamanteni dañ ci jeflante ak mom dañ ci jital yalla ba pare sok ci tek leneen luñ ci tek leggo leg nit dana ñew ne ma ndax li ngay def ni dang koy garante manela même suma ko sañe wax sax duma ko wax ndax yalla dafa am maxama bopam jambi am maxama bopam inta nit ku nek rek dang koy wacce wacce wayam yalla dafa am fuñ ko wara wacce jambi am fuñ ko wara wacce
0: deug
1: la waye kep ko xamanteni jeflante nañu mom ci côté bop li tax nit ñi di ñak gam moy lañ lay jox ta man am jafé jafé ci côté bop kep ko xamanteni gis na ne nax nañ ko bam sonu ba nga xamanteni ñaka joxe alal joj motax mayna ko mu ñew ñu jeflante suñ ko liggéeyale liñ koy liggéeyal ba paré mom dana mëna xam ndax ki alal moko yëkëti wala alal yëkëti wul ko té loolu ciëp solo
2: ay numéro de téléphone am nekk 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99.
0: Cheikh bi nak damay jëkënte ak waxtu wi ñëw ci li nga xamanteni dafa aju ci liggéey sank bross nañ ko jundju nañ ko xéetu liggéey yu bon yi jamono ji yaquna ku nekk ya nga xol na am sama morom bu ma raw ki ma bokal place di liggéey bu ma ëppalé tay ji ki ngeen nekkal di liggéey ndok mom sa morom def ci yaramam lo xamni fek ya nga den ak mom doko tim mukk mo lay tim tay xamoko sey mbir di gëna deugar ngay dem ci ay sëriñ mëno gis dara ndax mën nañ la defal lo xamni yow fa nga nekk sa morom dula tim
1: waaw xam nga gis nga lañ nga question bu am solo gis nga dafa doon mbir mo xamanteni buñ ko xasse def nit toujours day yakule wala toujours su waron di avancer day deltu ginaaw toujours bu duggé ci dara war ci am résultat du ci am résultat yakule ji mi am ci walu alal da fay bari fep fo xamanteni duguna ci war ci am xaliss bi day saw lolu nak likoy waral moy nit ki barab bo nek war nga fexé paré ci sa bop ba nga xamanteni ken dootu la mëna du la mëna yakal dara amna ci sax secret yo xamné soko xasse def nit su fekkone waji daf la wara tim dootu la tim mukk ci aduna lolu mom yakarna ñi nga xamanteni dal na len ñom xam nañ ko bu baax baax te itam amna ci yo xamanteni sax waxuma la liggey waye galankor yu bare bare la mëna andi ci nit xam nga Aj Moussa tay nga fekk ñaari nit ñuy dox nga ñew jaar ci seen digënté lim mëna galankor ci nit ken xamu num tollu
0: ñaar ni ñu and di dox
1: nga ñew jaar ci seen digënté kèn xamut nim toll amna ci ño xamanteni so jaaré ci seen digënté ñom ñaar mbolém galankor guñ am da fay wëlbeutiku ci yow té lolu ñu bari xamuñ ko su fekké ni nit ki nak ko xamanteni la dafa bayyi yaramam nga xamné du jëfëndiko walum taxsin du jëfëndiko dara lu koy mussal lepp lum ki rek day melni courant yu ndaw yoy bëpp wëñ rek bu ko jégé rek
0: da koy
1: capté amna ci nit ño xamanteni nak sa buñ jaaré ci biir nit non la galankor yi du def ci seen biir motax lolu tim nit ñi nañ ko bayyi xel bu baax la bir guma len di defal
0: kon señ bi liggey effet yimi def ci nit dafa bari nimi yakale nit dafa bari kazalika lele tamit chat diko yakale nit ak yenen xet yo xamne xeyna da nan ay rab ak yoy way lolu lenen la mais nit ko xamne dañ ko liggey deug deug mu ñew ba nga xol ko ba xamne liggey la ndax ding ko ko meuna dindi liggey
1: wa gis nga dindu liggey mom dama wax toujours ne 7 jours secret bi buñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko amna lu muy and ak nuñ koy defé suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko sangu ci nanti lepp lo xamanteni dafa nek ci kaw sangat gi moko dindi lepp lo xamanteni lu nek ci bir la lolou nan gi moko dindi su ko jefandiko te gisut ci resultat lepp lu ma joxone na ñoma delo ko
0: sabata ayam
1: su ko amé
0: juroom ñaari fan
1: ñu jox ko mu jefandiko ko te gisut ci ben resultat suma joxone xaliss na ñoo ñu delo ko xaliss bi te boba nak fep fum tourne na xone ki ab chaan kan la
0: mbokki jël len numéro téléphone bi ndax waxtu wi mi ngi xëccu di jëm ci mat ci li nga xamni mom lañu cërélé won ci walu émission bi technicien bi mi ngi makoy signaler
2: mom Serigne Aboubakar Niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de télé bi joggé croisement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dan nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: koku moy cheikh aboubakar niass seigne bi nak damay ñew ci ñi nga xamne dañu doon ouvrier terre soudeur menuisier métallique aluminium sefor walu wi nga nek ba ci artiste bi way wala mbeur mi nga bëgg siiw ci ba ñepp dégg la ci xétu uppi guki koku nga taxañal mako rek ak sample la ci nak ba nga xamni sa morom dotu la ci meuna danel
1: wa lolu yakarna leralon nañ ko ci émission yu ñëkki dafa am xétu bayra bu ci nek ak la ko taxajuk ak ko taxajuk ki nga xamanteni da fay liggey ci barab yoy ngay wax amna ci secret bayra yo xamanteni suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko ci katunu yalla inshallah rabbi ñepp dañ ko deg bayra nak dafa am ay façon bayra ki nga xamanteni dafa nek tailleur dafa am bayra bopam ki jaay dafa am bayra bopam ki nga xamne day liggey ci artiste dafa am bayra bopam même ci artiste wala mbeur dafa dañu am sen bayra bop parce que amna ci bayra yu am doole yo xamanteni da fay wax ne duma ko liggey ludul politicien borom tour dal ko xamne da fay politique
0: wala ko daraja jojju la laaj
1: wa parce que daraja jojju la laaj xam nga ki nga xamanteni borom daraja la bayram nga jël ko jox ko bayra jox ko ko xamanteni da fay jaay marchand bi la koku au lieu que mo andil ko njariñ du ko andil njariñ moy leral lama don wax ci commencement bi au lieu que mo andil ko njariñ mais ay galankor la koy mujj andil moy lima la don wax ci bayra bi nga xamanteni ci mbalum chat bi nga xamanteni nit ko am daraja la ak ko amu daraja mom la lay leral ci ki nga xamanteni nak bayra la dafa am bayra bo xamanteni pour ñi nga xamanteni ay ndomb ay borom ndomb tank lañ ak ñi nga xamanteni duñ borom ndomb tank ku ca nek nak bo ñewé dañ la jox bayra bi boko jëfëndiko ci katunu yalla sa xol dina ci sedd inshallah
0: seug bi dama nan dama dégg ci sa biiri wax ngay faral di léral ni ndab dañ koy raxas bam set dor ci yak ndawal lu neex wala toggu gu neex yow bayra bi do teub teub rek joxe ko nonu faaw nit ki ding ko top xol ko saytu ko jaarale ko ci yoon donte sax dafa ñew bëgg bayra doko teub teub jox bayra ding ko manam xol ay mbiram wax won ko yoon bi mu wara aw
1: wa moy lolou mom moy limay wax ci commencement bi ak mbollem liggey bu mo monta defal nit faaw dana ko chambar ba xol ko ba pare parce que nit ki tim manoko ñaanal wala nga dindi ko ci jafé jafé bu nek lolu da nga xam jafé jafé bi lan moko andi ak lan moko waral bu ko defé nak soko defalé lolou ba pare da nga xam lan moko dal carrément nga mëna xam ci ban yoon ngay jaar pour gene ko ci jafé jafé yoy même ci bayra su fekké né nit dafa ñëw né la bayra la soxla da ngay xol ndax ki bayra bi mu soxla bayra simple ndax dina ko arranger wala du ko arranger su fekke ne gis nga ne bayra simple bi du ko arranger lu du dafa and ak musluway dang ko yone ko ay leewen duma la defal bayra simple bayra complete lañ la meuna defal bo xamanteni day and ak musluwaye ba nga xamanteni su nit ñi di tuddu sa tour il fallait que nga am lo xamanteni tim mo lay mussal waye su nit ñi di tuddu sa tour sa amo lu la ar xana benen jafé jafé lu lay jural waye do ci jëlé satisfaction ci lool
0: deug la kon xana moy nit ko xamni des fois luñ koy gëna ciow diko gëna ciow ay mbiram di melni luy gëna yok
1: waaw loolu mo koy lool mo koy andi lego lek sax nga gis ko xamanteni da fay yor bayra lu xew ci koñ rek ñu ne moma ta yalla sédina ne du ci dara
0: du ci dara
1: lu koy waral nak moy bayra bo xamanteni amul musluway jafé jafé yoy rek lay jural
0: deug la señ bi dekk bi bari na ciow ñi don liggéey ak nit jek jek affaire dik sa loxo wala nga jek jek détourner ben entreprise xaliss bi wala tayji mbir dal galankor jaar yay ci yow nga bëgg wax ji fay wala ciowal fami bo xamni tay ji mirage ma amna ku ci teud ñu bëgg jot ci alal di nangam nangam ciow li jog na kaw dem na tribunal wala ko xamni leer na ko ni mom dossier mi ngi ci mbirum yoon fo xamanteni leer na ko ni sa suñu yëngalé dossier bi du ko jik mu bëgg wax ji fay ndax waxti bi liñu ci technicien bi won mi ngi may won ni waxtu bi matna
1: waaw fay wax mom yaakar na ñi nga xamni ligéeyal nañ leen ko ñom xam nañ ko bu baax baax képp ko xamanteni da nga nek ci li nga wax nonu mo xam ci jafé jafé alal jo xamanteni dang ko sékkone ak nit mu sox wa ima nga lek alalu jambour mu la dila top tamugo logo fayé wa ima yenen jafé jafé yo xamanteni dal fay wax la amna ci secret bo xamné buñ la ko ligéyalé nga jëfëndiko ko nañ la ko waxé parce que lepp kën du ko léral ci rojo waye buñ la ko joxé na la défé ko ni nga def ko non suñu mbir mo di fay ciolé di fay lol mom garantie giñ ciy jox nit ki moy so ñewé dañ lay xana nangam lañ koy liggéey nangam ji nga ciy joxé so démé ba gis résultat nga fay la ca dess so gis résultat bu fay la ca dess
0: señ bi amna koy déglu émission bi waxtu bi tembé technicien bi dina ma bal lol mais dafa bind message wa gaay may leen ñu bañu paré émission ngeen woko mi ngi tagoto ndax waxtu bi mat na seuk señ bi waji néna mom new katan dako dal mais dem na fone garab yi ngi koy jox danaka dokoy jural lenen mom question bobu moko ñor neena ndax mën na ñew nga dimbali ko ci fajj bo xamni day takaliko ak mom
1: wa xam nga problème bobu legui likoy gën di andi moy ñi ci ëpp sunguf lañ koy liggéey diko jox nit ta amna ci xéetu nit ño xamanteni waru ño utiliser sunguf ci yu mel nonu ta gis nga alquran dara melu ni mom yalla subhanahu wa ta'ala du waxantu mu ko ci aduna mom mo ne sama tere bi bayiwu dara ma faraduna fi kitab min shay lepp mi ngi ci bir alquran mi ngi ajo ci nit ki ndax xam nga ko wala xamoko ñun bo ñewé duñ la jox sunguf alquran lañ lay jox safara nga jëfëndiko ko soko jëfëndiko ci katunu yalla inshallah rabbi nga top traitement bi bam jeex légo lé nak da nga gis ño xamné dañu yakam ci commencé ko top commencé jé gis ndariñ tuti bayiko waye warta demé non nit ki dafa wara top traitement bi bam jeex suko topé bam jeex mom la ca dess yaakaarna mom mo koy atel bopam waye duñ tok nan diwli ndax lool mo ci ap solo
0: señu dama nan deg nga ñu doon faral di labiré tay mom limay génné secret radio xamna di mu ko jéggel ndax wax yo xamni waxtaanu biir la won nga ñu daan wax ni nit ñi dañoo dem ba melni ku gëmatul yalla ndax dañ nan alcorane dafa yeex dafa def ni kon suñu démé ba alcorane gëna yeex ci ñun est ce jottu ñu xolaat suñu bop wala ñu xol ci ki ñuy dem
1: wa xam nga loolu likoy gëndi andi nak moy amna ci nit ño xamanteni seeni mbir ci bopam mom lañ wara xol waye du alcorane ji mo yeex parce que tay mi ngi melni ko xamanteni yaram mom serigne dafa nin nga jël dara jëlal diwlin nga sotti ko ci sa yaram bi bam toy xep nga jël ndox serigne bëgg ko ci sotti sa yaram bi du yegg dafa am yo xamanteni du alcorane ji mo yeex yoon wañu wara jaar mom lañ teggi tay sofi bëggona dem kawlak gi bëgg ko jaaré ci yoonu tamba ba da nga yeexa yegg kawlak lu ci nek rek dafa am yoon so baye yoon wa nak li ngay ñëk wax moy ne yoon bi dafa yeex fekk yow ya baye yoon wa waye képp ko xamanteni xamna yoon wi ñu wara jaar jaarale ci nit ki ci katunu yalla dana yegg ak comme ni ngi ko bëgge inshallah ci katunu yalla
0: señ bi waxtu bi mat na ba tek ay simili sax waye xeyna danañ mako jéggal tay gaay duñ ma duma lan lañuy tagguto dig mbokk yi benen jotaay rek bo xam lima bëgg laaj deug danañ ko léral muy la biiré mbokk yi
1: wa alhamdullilah ñi ngi santar yalla benen yoon di jullu ci yoonu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan yalla lepp lo xamanteni waxtan nañ ko fi yalla na ci yalla def ñariñ mu ñeel xéedu yépp képp ko xamanteni sa aajo nan na faju ci suñ loxo yalla nañu yalla wonale waye kep ko xamanteni yalla na ta faj aajo ci suñ loxo yalla buñu yalla wonale wala ñu jëflante ndax bëggu ñoo jël alolu jambur muku ta aajo na ta faju ci suñ loxo ta lolu ñaan nañ ko yalla te ñi ñew ci ñun xam nañ ko bu baax baax ci suñ discours la bokk ñi ngi ñaan yalla yalla na yalla defal ñu tawfiq ak taysir barki yoon ci yalla muhammad wa salaamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah wa

0: mbokk yi ñi ngi dellu di santati suñu borom tabaaraku wa ta'ala da diko bakati subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne modi bur di borom
1: jamti ba fab
0: ku dul mom suñu borom
1: lergue fab
0: du bur to du borom suñu borom rek moy borom doole ji matali ji mom rek moy ci note ñep ci ken notuko al wahidul qahhar te kepp ko xamne yaangi yek sa doole ju bari ba japp ne da nga noti tam fekk na amana yaangi tit yow doole ju la dox gannaaw not la yow mi noton waaw kon ana doole ja rabbul izzati moy borom nguur gi sax dak moy borom nguur gi matale ji ko dul sun borom am nga fo yilif am nga fo yiliful ko dul mom sun borom sa nguur da am fum yam ta li nga yor ci ak palla ta bis dana ñew nga tuddi ca doonon nako waaw kon ana palga suñu borom day faawu ñu diko sante moñu xewal xewal islam moñu terale ñu bokku ci xéetu sayyidina muhammad ali salatu wassalam moñu baaxé ci suñu réew ay kilifa rawatina suñu sangu suñu serigne cheikhna cheikh ahmad al khadim radiyallahu anhu mo leral suuf ci waliyu ba taxna ba faawu jam rek lañu fi yaakar waye cey suñu kilifa yu teddi ñom li di yiwe ak yewenal lañ fi nekk wo doon ko fi doxé da ko fi doon wax li lañu fi bayil muy suñu ndono rek waye ndono li ñi fi bayil nañ ko sammu ba du nax sa ci suñu yoxo ci lañuy nawé kon kay nañ yiwe ci wax ak waxin kon kay nañ yiwe ci jëf ak jëfin kon kay nañu yiwe ci jëflante ak doxalin li kay moy suñu ci salaay takat ci lañuy nawé jalla jalaluhu fuñu tollu diko kañ diko bak moy borom tur yu jekki ya borom melokan yu kawé ya moko wété mom kenn fekk ko ca jalla sha'nuhu wa 'azza kamalu jalla jalaluhu fuñu tollu diko kañ diko bak ta diko soril te diko selal ci lepp lu dik soufi mbamu dik matadi jalla sha'nuhu wa 'azza kamalu mbokk ñi tewlu ci jant BFM Touba mbacke ñer FM Dakaru wala Lergu FM Louga fofu way manane ñi ngi leen di may ngeen lal basang yi da wara yaatu kat mo xam ko ko lal ci kërëm wala ki nekk ci yoon wala ki nekk ci barbu liggéeyu kayam ñu may leen tuuti rek ngeen waajal nak madrasatu rasul ta beggenal téré mu la yunu ci door ak saadatu tulab and ak di leen wax dal leen jamm ci seen jotaay bi di dari majalis way bismillah ci bindu tay kon ñu door madrasatu rasul.

0: taxu ñu delu ginaaw ndax seenu ngëm dafa degg dafa deugër motax ñu war leen baayé xel motax ñu war jangataat nak seenu dundu seen digënté yoonte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam bu ko défé da nga xam fiñu tek suñu tank waye da na mëna jër ñu tay kelëk ñu jéma bëgg agalé tay ji nak kenn ci ñoom nga xamné joxé na misal bu baax ci baye xul suñu borom ak fuglu ko way joxé na misal bu baax ci ragal yalla ak ragal ko ba tax nga ragal lol wor ak naxate ak ñak degg lolé seenu deggo tax ba tax na ku ci def wor
1: yene gi deglu tenir fm 88
0: da ngay japp de da nga wor yalla akub yonentam su boba day doone na dem rek ñu jéggel ma waye ana noy def dalay jaral sax yew sa bop ci barap ni fi re duma fi joge li fek woru mané yalla jéggel na ma jambar ji moy amulu baba ibn abdul munzir ci bako yentibi sallallahu ta'ala wa sallam yabale ci bani horizon ndax ñoomi dañoo waroon ay jif lañu da ma ngi koy di wax lu bari ñom wor dafa melni seen alal la ci ñom la bok waye nak wal nañ ko suñu dekk yi ak ñu bari day da fay na mu wor legi dafa tan ko muy dara da ko wor sax am ñu la jappale nak far neena du dara daal am nañ ko firé rafetal ko ndax lu ci nekk mën nañ ko wutali lay ah bañu woré ci wor atté ba ñaara de ñako da def da nañ leen fa gagal yenenbi sallallahu ta'ala alayhi wasallam wo len ngir ñu wacc ci atep yalla ñom nak ñu sak ginaaw bam yabalo na fa ci naali lolu jaaroon nañ ci mu dem ba jublen deg len kaddu yu ñagas yu ñaaw yu ñu wax mu depp dajje ak yenenbi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ne ko yenenbi yalla ba feebu fa dem ndax ñe ay nit ci sobe lañ ci la ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko lutax xana da nga deg ñi wax lu doy war mu ne ko waaw lañu wax kay ci yabbi ko ci gën ni doyna war mu ne ko lool day xana yow ya koy deg ñi diko wax way suma demone duñ ko wax motax ba yentou sallallahu alayhi wasallam agge neen yeen ñi nga xamne ay gorong yeen yeen di def ni melni ko leen waxe ni mel nonu bok ana luñ tontu ne ko yow dal xamé wul na ci ak reer ne ko ko ñu reere itam ngay woyé fa waye dañu sakku ci yentou sallallahu alayhi wasallam mu yabal ci ñoom ko nan abulu baba xeyna naw nañu am xelam waye tam amna ko leere ak mbokk xeyna go xamne doxna seen digeenté wala seen digeenté seen mbokk yu ñu wolereentel ba tax na japp nañ ne bu len bu ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yabale ci ñoom xeyna bu waxe ak ñoom man na am ñu wacc ci masla ba daan yi waron teggu ci seen kaw du teggu seen kaw abulu baba bam neme ba ag waxon nan la ne naka la ag rek ñu gatano ko ay joy jigeen nya rawatina ak goné ya di yeureum telu ah abulu baba melna ni lola xawa toyal xolam tuti mo dal leen xam ngeen lan moy atté bi yalla ci yeen ndax da ngeen ko nangu dal leen di juñju ci baat bi manam rendi ngeen wonne dal dañ leen rendi xawna melni ko xaw masla ak ñom kon waye wax leen nan leen di def kon loolu mom japp na ne ak wor la
2: boko wor
0: yalla ko yeneen tam loolu nak metti ci mom lool tar ci mom lool jure ko gatch ak titangé ak ñakare mu dañ waat naane fi ma nekk li duma fi jog lutul woor dana daf ma woor ne yalla suñu borom jéggal na ma yemu ca waye mu daal yew bopam ci barap ci ben keno ngir rek ragal la baña daw xol gu njambaari way xoku gu ngoré gu ngor waye to gogu ragal wor ci nonu la nek wax nañ ne diru lam fa nek

0: دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تفل
1: معاً. DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Nitlé Djoko, Djougué Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tiener FM ak Jamtiba FM, Indi Lergue FM, di Bati Jam, Japlante ak Wolente gu andak Yaka.
2: Fofu la nek ba Yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxon nan la ne joton na xibaaru Abu Lubaba ak nona mu nek Yunus bi sallallahu alayhi wasallam dane mo ne day bu diko djeglu day dañ ko djegal waye na ginaaw lolo ko day ah nañ ko baye fofu rek man da duma ko fekk fofu diko yewil sama bop lulul dafa tup ba yalla djegal ko xoro lolo nga xam tam kilifa gu mat kilifa yit bu xame ne ki nga xamne moy kimi yilif defna ak njumte bay tup di djeglu wala ay daan teggu ci kawam dune dedet nako taxaw ni defal ko intervention ngir genn ko ci lola ndax sama ndax ci sama kiliftef la nek bo legi man na ca nek dedet ana numi def dakoy bayyi mu tup bayyi ko mu djeglu ba nga xamne bo legi dotu ko defati bu ko defene mu dor ko fek fofu nak jappale ko ñu tuti alu sa non la def ak bolu ba bani la waxon ne la yunus bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ben bis rek umu salama moko wax ni dama deg yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci waxtu ngeel muy retan muy re man ko lula relo yunus bi yalla bi yalla yalla relo ci bagn waxin la wax ñom dañ ko da wax mu dal ni abu lubaba tubna nangul nañ ko tubam ndey sa xol yunus bi sallallahu alayhi wasallam ni beug ci lool non lool waxon na la ko nak bi jota be wess ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa bax ba nga xamne lu nit nek ci njumte du ta du ba bu ay daan don teggu ci kawam nit du bëgg njumte lolé nga sax ci mom lami bëgg moy nga tub waye lami la yéene moy yalla djéggal yalla nangul la sa tub motax ku ci yalla njangulu tubam da cey bëgg lool waye won nañu tam né djéggalé mom ak nangul tub ni ci loxé yalla wala ci yaqbal tawbata an ibadihi wa yaqutu sadaqat yalla ñu nangul sunu tub ci djéggal defal ñu djéggalam lol tam ci loxal yalla la motax dako bayyi ci loxal yalla ba yalla djegal ko bako yalla djegalé nak mu dal ci beug lol mom yunus sallallahu alayhi wasallam yene ko kon ki nga xam moy aji yere je wala kilifa ki dafa wara yene kam yar wala njabotam ki wala talibi bi wala kum meuna don dako wara yene nak ak njub njub gogay mako yene nak meme bu djobe wu ci loxam tam fanen fu meuna djube na ci beug mom ndax njub ga rek moko ñor liko serigne bi waxe ci masaliku jinan fofu abu umu salama sohna umu salama neena bi yentou bi sallallahu alayhi wasallam waxe lolou umu salama da ne ko ah kon xala do ko ci beegal do ko leral wax ko ko mu beek mun ko hakay wolay sop neena fofu umu salama dadi djok waye neena lata bamuy genn ci neeg ba fofu umu salama neena lolou lata muy genn ci neeg ba la lata muy hijab di dox sen digeunte mok yentou bi sallallahu alayhi wasallam neena umu salama neena fofu yentou bi sallallahu alayhi wasallam man tagunako ne ko nax ko nako bigal ko nax dana ko ko meuna jotté xol manam dugal mbekté ci sa mokum julit ne ko serigne touba rdjalla taala no waxé lolou dafa nek ay ngénéel ci sax sarax la motax nga dajé sa mokum julit bigal ko wala mo am xibaar bu neex nga wax ko ko waaw yegu ko won nga yegal ko ko yoyu dafa am solo motax umu ñoon dañ ci daan jëkënte umu salama dafa bëgg ñaan yentou bi sallallahu alayhi wasallam ngir dem bigal abu lubaba ci xibar bu neex bobu motax mu daldi dem daal wax Abdoul Baba nak yow Abdoul Baba begal yalla jegal na la nangou na sak tu neysan fofu nak nit ñi daal di gaaw daw feux daal di feux rek reux comme niñ koy waxe ngir dem yewi juko waaw boyale ko nax mom yew na bopam ci neena du fi joggi muk luddul du yewi bopam muk luddul da xamne yalla jegal nako fofu na ba lolu amé nak nit ñi bañ ko yegge rek ñepp dañu daan daw daal daw ngir dem yewi juko nax ñoom itam ñoom ñepp nit ñi bëggante seen biir ñoom sahaba yi kenn ku ci nekk yeena nga ko ndaysan tekki ko ci fofu mu yewu won waye yewi ko ci ñakarem lolé xamal duggal ci mom mbekté ngir xamal ko ne kat nangul nan la sax tu kon batay mën nañu tek suñu baram fofu insha allah ta wajal nak li wax moy bind bi ci dess moy wala yunusudo tabarakallah mula yunusudo ñi ngi tollon ci suñu seigne radi Allah ta'ala anu fi ñuy doon jangal gina bi ñu waxe ci walu cër yi ak ni ko wara sammi waye mu ñewon nak di ñu wax ci walu ni ñi labelé cër yi
3: yene gi deglu teñer
2: ef ak solo so xamne amna ko tabarakallah itam non lañu jangé won ci cër yi waaw ben bu ci nek ni ko wara sammi ak ni ko wara taxawoo non la ñëwé tam ci noni nit ki ki dafa am ay non muy aduna sheytaane bakkan banex ku ci nek ak ni nga wara xex ak mom defena yaangi tegon sa baram ci fim ñu doon waxe ba bané bi shukrin aqbala aqbala bi shukrin aqbala kon tegi sa baram fofu tek ko ci wal taxulil khaira ko defé nga daal di ñëw ba ci lal mafduli delu ci wal takhulil khaira kharmafa manew wal takhulil khaira ansi wa ansi wahu usmut yasir ridahu ma tahwahu wa hisuma kullimta bil fuduli famil ila al afdali lal mafduli wal takhulina nga wax al khaira yiwu wasmut ta nga nopi fofu dang koy taqdim ansi waaw wal fludul mom way fludul mom yesir dana muju ridahu ngeureumam ma di la nga xamne taxawaw dang ko sop neena da ngay wax aw yu waye ludul aw yu nang ca nopi xamna lolu kon ma ngi lay junjii wala sa xel dana dem ca hadith yu nabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam fami wax nan
4: ci ñare feb lergue feb
2: man kan yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw laysa aw liyasmut kep ko xamne gem na yalla gem yeen bis penci lay wax aw yu manam lay wax lu bax wala mu nopi amna ñukoy firé sax ci aw gogu ñu def ko mu dor yor waccu way waawul at dané wala mu nopi wala bok ta nopi wax lu yu ta nopi ay lu mu ci mëna doon manam ben la way fi nak dañu ñoo xamné dañuy bolé wax lu bax ak wax safan man ñi wax lu bax bu ndémé ci bari bi yo xamné lu bax la ci xey xewu diini yeek ak fenn fo xamne ci fuñu jappane fa for nañ fa waxe lu bax ci seen gisine ñu wax fa lu bax wax fa lu rafet ba nga ne ki mo fi gën waye buñ fa joggé ba dem ci internet ba ña ngi wax lu ñaaw ña ngi yaq der wala ci télé ba wala ci rojo ba wala ci yeneen dajé yi ko ña ngay jaxassé té lolu bax yiw rek nga war di wax soko sa la ngay wax ci liw yiw so ca noppé noppil su fekke mënu ko wax nopi moy gën nen soko defé ré ngeerumul yalla day muju doon la nga xam moy la ngay bëgg yow la ngay sopp tutul ci ngeerumul yalla lay doon dañu waxe suma kulinto fef waxe fi yow fex waxe fi ak yow bil fudul ci tiaxan famil jengal ila al afdali jëm ci aji gën dal mafdul deed lañu gën neena bu fekkene nak nit da ñew wax ak yow ci tiaxan neena bul ko tontu ci tiaxan yo yow jengal rek gaaw dem ci la gën waye bul jëm ci lañu gën la gën nak moy jëm ci deug ak lu bax waye lañu gën nak moy la nga xamne moy ci tiaxan kon bu bëgg nit ki bëgge dik jëmele ci ay jëw jëmele ci ay tiaxan ak wax yi yakder wala wax yu ñaaw wax yi xasse yoy yow bu ci addu jëmal rek ci lu bax kon tegal sa baram fofu bayila ngeen topat binu bi nax binu bi topat ci la ko defé ñu ñew na ci sa'adatu tulab tubarkal sa'adatu tulab sunu serigne mi ñu doon jangal ci jotay be wessu ci li ñi rafaay ak li ñi nasabe mu ne dana rafa ci damma dana nasab ci fata dana ñu xafade ci kasra xaf du moy jar waye dana jëseme tam ci sukun dane waaw joxon nañu tam ci misal ci yépp kon yaangi yémon ci mala wa rafa kon tagal sa baram fofu nga tekku ci wa kharajat salasatul ashiya'i demal ba ca sha'naha delu ca wa kharajat kharma fa mañu.

waxaraja genuna salasatun salasatul ashiya ñet yef am zalika ci lool walif loolu fa wa am zalika al khaydi walif bobu le teunk al istisna yi ci sette jamon abola am abolo mu anna sun buñu jigeenal wama ak la nga xam la ñu cerf deddi soppiku mina asami ci ay tour ko mudaron ak mudara faal mudara walif bo mi neef nako fi akhirin ci mujju lo ñeel ko intilalun ak rag anha mom laysat ka khayriha deet laysat deet ka khayriha mu melne ludun mom zakatut nas ana imbiram neena ci yoy mu la waxon nak neela defna rafay ci dam defna nasabe ci fatta defna khafadi ci kasra defna sukuna ci jasmu defna jasmu ci sukun bok neen dafa am ñett mbir yo xamne genn na ci lolu moy jamm bo xamne mom lañ ci doon jamm and salim moy mbolo mo xam mbolam jigen la ngena muslimatun ay jigen yu bari mu'minatun ñu gëm yalla ñu jigen yu bari khalitatun ñi jamm yalla ñu jigen yu bari ñam dal bo jamm mu and salim fofu du yor atté be mo lay wax ak li nga xam mala yeen sharif la moy lo xamne tour yi nga xamne du soppiku nga xamne toujours ben masque bañ ko masalé ci mujjenté ko fofu lañ koy masque aw tour la nga am du sopp ben ahmada xamné alam na di tour fofu du sopp ko kon masque fu mu meuna fété ci walu arab bi doone ila da ko jitu wala min da ko jitu ba tax nga def ko ahmadi dédé toujours rek fam nek du fa sopp ko kon yoyé tour yoy xétitu yoy bokku ci ak fer mu daré bo xamné mujjenté ga dafa rag nga xamne dafa nek motalul akhir nga xamne wax na akhir na moy bo xamne harfa ila dafa ben ci harfa ila dafa mujji ci mom mo xam waw la wala ya wala alif kon yoy nak joxon na ci ay misal tudon nako neena motax kon legi li jar ñu tay delu xana kon nak ñu tanku fofu may la ngeen nafarat bindi bi topat ko nax bi di topat ci la ñu wajal yobbu lu tay ñu yobul tay ñi nga and ak serigne salou mbacke mom serigne fallou serigne chouaye bu mu ubil ñuko ci xatiya gi ne tanke wala xad karnam.

0: tabarkalla mbokk ñu bëgg ñew ci lool yittel na ñu bëgg ci ñew ci lool su amut da fay melne yalla suñu borom du nangul nit ki ak ngeemam loola sax bu amul ci nit nit ki lamuy sakku du ko am ndax day téle depp te bu bété mu daw day gaaw yokkat day gaaw yox yox yi loola modi deggu da ko deggu kat moy mëna deggal deggu da am solo lool motax ñu wax la na ngeum day ngeum mëna solo ko wax ci lammi waye dañ koy deggal ci xol ay cër jëf ko kon deggu gu mëna ci ñak da fa melni sax nak bu fekke ni ci xol lay wara déparé ca bu fa déparé suñ ko waxé ci lammi dana deggu waye suñ ko jëfé ci cër it dana deggu tax su boba yoxat du ci am yox yox du ci am lu metti metti du tax nga delu ci ginaaw deggu ga tax deggu de mo tax suñu borom tabaaraku ta'ala ni a'ud billahi minash shaitaanir rajeem bismillahir rahmaanir rahiim alif laam miim hasiban naasu an yatraku an yaqulu aamanna wa hum laa yaftanun wala qad fatanna alladheena min qablihim fala ya'lamanna allahu alladheena sadaqu wa la ya'lamanna al-kaazibeen melne de ce semaine deg ni yalla subhanahu wa tabaaraku ta'ala da fa wax ni nit ñi doy di ngay jottu dañu dik ni gem nañ rek ñu jappale ko non te ken du len fitnal ken du len tek ben fitna melne ko daan dedet faw ñu fitnal len ndax ñi nga xamne ñoma sa wax baat bobu muy ngeum engagé wu ci tolum ngeum ci niñ ko mëna waxe fitnal nañ len ci ñeere njitu won bañ mëna rañé ñi nga xamni am na nit ki ci bopam ak nit ñi dana mëna rañé ñi nga xamni ñom day deggal nañ ak ñi nga xamni deggalu da nga jëm fa len fu mi wax tam ne khalat al-arab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al-iman fi qulubikum neena arab yi day kaw kaw yi dañu dikine gem nañ ñene ci kaw kaw yi dañu dikine gem nañ ñu ne len dedet bu len wax gem nañ neel djebul ci nañ xam djebul mom man nga dikke rek wax ko ah djebul nonu ñu xam ni djebul nga wax wax nga ko ah def nga mandarga yu wane ni djebul nga waye nak neena bu len wax gem nañ ndax ngeum dabbe ko ci sen xol kon ngeum ci xol ba lay ne fofu kon day melni faaw deugal deugal am fa kon faaw mu deug mbokki deggu motax sahaba yi ubi dekk ya jankonté ak ay metti ki tartar ko ci digënté gobar ya jasi ya fetti ya dir yëkëti l'islam nek ci kilifté fu kilifa gu ko mat lool moy sayyiduna muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam ba tax ndam liñu am ñu am gon ñe yaatal nañu l'islam ba tax ñu jot ci loola deggu tax deggu motax cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anu lu ne mu daj ko ci ay finaki tartar man nañu wax ne fanwéré ap ak ñett nat yu tegg ko ben yoon bañu la ko jamono nek radiyan mardiyan waye deggu tax mu sa yokkat mu sa yoxe mu sa wax ngoré de mu sa jëf ngoré ngor la ma ci jëf ngor la ma ci wax sante yalla la ma sa dëkke sax boole ci ana muñ gu rafet bare yar mbolo mi jangal len tag len ci yoon ban mëna jërñu mëna jërñu ba for nañu bari ño xamne def na ci ñew ak leer tasar lañ ci dëkk yi ci gox yi ñuy leral batay resultat bi mu am ko ci alquran am ko ci xam xam am ko nak ci yeesal diine islam yeesal sunna ci nabi sallallahu ta'ala wasallam kon loola deggo tax mu sa yokkat mu sa yoxe mu sa delu ginaaw niko nonu mbolem kilifa yu tedd yi nga xamne def na realisation yi def yu am solo ci diine taxaw taxaway yu am solo yi nga xamne taxaw nañ ko loola deggo tax ca ku deggu de moy meena mu ndax da na metti way da nga nango mu muñ bu nexé waye muñ tam ci bu merté deggoy tax buñu démé ba jamono tay nak nit buy wax lamuy wax day giñ ba son ci lutax nga man ko gëm ñak deggula bu féké dem na ba jamono nit lamuy wané ci kaw mëno ko japp buñu waxé nga né day door comme niñ koy waxé légui man waxanako fi ay jamono bama jike deg baat bobu sama ben mbok waxmako ndax boba dama taxaw sama ben mbok am manen mbok mu ñew mom diké suku ci suuf di nuyo manen mbok mi ma den sama mbok mi ma dendal ne ma dalay door de man ma tamalay moytu ndax man door mel la ci xam mu ne ma am yo xamoo lolu nek boba baatu door bobu ma ngay doog xew na lu yag ci yegumako kon lolo doyna war buñ né ba nit ki lamuy def ci kaw ñu japp né gëmuko du dëgg xalaat ay pexala ngir bëgg ko dundé tax lolo lañ wax da yew rek ay pexala rek gëmuko nangam lolo ñak dëggu la dem nañ ba ñinga xamni sax ñom lañu japp né ñoy ñi mëna jité nax ñoy woté né dañu bëgg jité mo xam dëkk la wala am réew la ma lu mëna doon dem nañ ba lañuy wax buñ waxé am ñu né ah li da waxé politiciens la da fekk doon politiciens té wuté doon ko deggu kon su boba ana deggu ci kat politiciens bo mo la wara jité kon lamuy wax ndax amati da ñariñ ndax suñu démé ba nga xamé né ka wax lamuy wax bu ca génné ñu layal ko far ñu layal ko nga xamné nit mën na baña deggu ci duté ñu top ko té wuñu and ak mom ndax lam waxon mën na ca génn waye nit ki mën na wor mën na def lepp waye duté ñu and ci ak mom layal ko boole ci kon su boba ndax kon campagne yi ñi def da na ko jarate legi ndax duñ ko far bayyi wala bok ñu teure loi bo xam dañ nan ku fi campagne ti wax la ngay diggé nang ko xol bu baax jangataat ko ba xamne man ko ko bu fi nek mukk nan dama dik ba fi realité demene yek demena ndax lu ci nek amna yu bari fi la fekk wala jang ko wala deg ngi ko muy ña nek ci ag fa nga ag ci wacc way boba ci amna num demon ci ñom kon war nga mëna xam loolu bo ci agge namuy démé bu ko défé ku ci défatu lu mel nonu fokk rek la ngay wax nang ko signé boko signé mu nek lo xamni day galu ci saw loss ñepp ñuy xëccio rek nañu signé lu mel non dañuy wax lepp dañ ko signé yobbu ko ca ñinga xamni ñoy acte kadé suñu démé ba nga xamni falu nañ ba nopi ku ci def ku ci falu mo xam dëkk la ba ci ab quartier sax nak ba ci ab dëkk ba ci réew lu mëna doon so démé ba wutek la nga waxon yow dañ la koy téré so dëgëlé bop bu wala nga bëgg ko def bëgg wutek loolu su boba yoon dal sa kaw loolu man nañ ko def wala bokkon ñu né campagne jëratu ko kon dañu wara dëggu day mom bu amé wolonté dana am rafatante ñott dana am way su boba loolu moy yok am réew moy yok ab dëkk moy am ñota moy tax na tangi am waye té mo ñi may ngeerumul yalla kon nañ tek suñu baram fuf ta wajal nak li nga xamné modi dolli ko dolle tabarkala dolli ko dolle ñu and ak señ may bey mu ubil ñu ko ci khassade gi di muqaddamatul amda
1: ndokin matin la qayd al waran al muqaffa muhayyin
0: connection rubrique bi nga xamne mo aju ci ulumul quran ñi ngi won ci tafsir jotaay bi wessu dooron nañu lan moy takale digeunte wala woutale digeunte tafsir ak ta'wil am ñu ne ben la rek am ñu ne dedet duñu ben tafsir mo gëna yaatu ta'wil kon tafsir amuna ta'wil day mel kon ku ta'wil ku nekk tafsir nga dedet day mel kon ku tafsir ku nekk
2: cheñere fm
0: mel dedet ku ta'wil ku nekk tafsir nga way du ko tafsir ku nekk ta'wil nga kon lo leen rool waxon nañ ci lool lepp ci baat bi ak itam limi tektale ndax tafsir ci walu ben baadi mufradat yi rek vocabulaire yi ci lay jëm wala tafsir bu ko defé ta'wil mom jëm ci maana yi wala demé wut non lu ci nek am nañu ko wax ay bismillah mu mel na kon nak tafsir wax nañ ne manes nako jëfëndiko lolu da mel ni wax nañ ne ar-rahib al-isfahani borom xam xam tafsir bu mag bu moko wax mu ne tafsir mom manes lako jefeniko ci badi tumuranki nga am day laaj ñu lu ñutuko kon su boba dañ nan tafsir lu ñutu lañ ko tuddi mel fi al di wax ci alquran amna ay badi furot lu mena bahira saiba wasila ham wala basiratin wala saibatin wala ham kon yoyu day melne day laaj nga xam lolé lañ ci djublu lu ñutu ko bu ko defé do ko mëna firi nikron itam waxi sun borom tabaaraku ta'ala wala sax mu don lo xamne day leral lañ djublo xam wax sangam nga bëkk ko leral lu melni sun borom di wax ci alquran wa aqimus salatu wa atuz zakat wuré ci manan ko moy taxawul lañ julli te ngeen joxe asaka lolit ñu né mané sa ko tuddi tafsir wala mu don wax jo xamne day lambo ak xissa am netti jo xamne mënuñ ko xam luddul dañu xam netti boba day am ci alquran motax ñu ne la fokk ki tafsir warna xam asbabun nuzul ay bu nek la ko taxono wacc boko xamul rek man nga jël aya gene ko ci contact bam nekkon daf ko ci benen contact comme nima ko fi fara wax rek jek rek dani wax nangam men atti wala dara wala nga dagana nangam wala nga aramal nangam bu waxe ngene yalla ko wax gaay dañ ci gaaw lool ñang cey wax na yeen journaliste yi nek ci tay bi ñi animé du xamuñ ci dara mom bu ne la yalla ko wax rek nga daan nopi xamu ci dara ci ñi animé yu mel nonu boy animé borom xam xamu diine ka koy animé da wara am xam xam ci diine ay duñ ko def yalla ko wax rek lañ lay wax bo waxe mu daan andi mu foko yalla wax nga daan andi ay bo xamni day soré lool yow la ngay wax yow ndax da ko genti ci contexte bobu andi ko ci benen contexte wala mu lambo xissa bo xamne fokk da ngay xam xissa bobu netti bobu do ko meuna firi am luri day am kon lañ tax suñu baram fuf bu ko defé légui ñu dal di ñew nak ci khasida nak ñi ngi bëgg ñew tay ji ci khasida cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne mi ngi jëm ci dekalé boromam ci alquran muy jawartu ngi tolé doore ci ni waxe jara bi mu bakké sun borom també ci basmala julli ci yantubi sallallahu alayhi wasallam tanila sam ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam o jemel masalih fek mu né faruqtu iblis o jemel mafasid takko nak yantubi sallallahu alayhi wasallam ak mbolam yi nga xam yu am jariñ la bax yi waye takaliko nak iblis ak mbolam yi nga xam moy yaq yi wala hal wala qatala bin abdul azim amul katan di jagi ni pexey lulut yalla sun borom la re sun borom mom rek ma borom tax na borom katan dan nak jawartu allah bi kitabih ila dukhuli jannatahu dekal nak sama borom ci terem bi tere bi moy alquran ba bamay tabi aljanna gis nga kon ko xol lo da gis digam alquran da nga xamne kon ci dekal ak yalla lol kon leral nako fof motax bamay dor khasida gi mu dor ko ci jawartu bil furqan rabbi al mu'in malak nafsi wa zasatu lahi moy dekalé nak sama borom mi aji dimbalé ci alquranu karim la dekalé mom waye mom na sama bakkan xam nit ki bakkanam mom ko moy mu diko def lolou ko neex ci bakkan fam la jëme baxu dalay sank la neex bakkan moy li naqari yalla moy li baxu waye nak ko xamne ya mom sa bakkan moy fa nga bëgg yow fa la sa bakkan di jëm ndax not nga ko fa nga bëngë tam fa la sa banex di jëm ci moy fa yalla gëreem ma ta nga gis fi ene fo xam serigne bi day wax sax naan wajal hawaya taban lima tuhibu tarda nga jël sama banex nga def ko mu doon lo xam day top li nga bëgg ci diko gëreem yow yalla mu daane wax sa saatu lay moy tax daxena dakna bu baax ki nga xamne modi kagne reub mu sheytane ko lo lesse ci gëna yaatal inshallah wa ñu def ci baram fofu bu ko defé nak ñu daldi ñew ci culture générale culture générale ñi ngi ñew ci niñ ko tambalé won be yesu rek ñu ñew ci cheikhul kharim radhiyallahu ta'ala anhu bimu joggé mbacké bari waxon nañu ko ba ni mu ñewé jéwal ba mu ñewé nak fofu xam nga mi ngi doon bari lu mi ci kar lol ay bi sunu borom di wax inna wallahu li tinatul kitab wa tawalla salihin fofu sax la waxane ayyasa minallahi inda jewali iblisa isnaritu bi awali fa jewal fofu la iblis nago ci man ci waxtu ba nga xamne wona sunu borom ci turum bi nako yawali ci turum bi di wali wali fofu seen bi dafa fanan jewal ndax sax da mel juñjon nan la ne ki nga xamne mo jité won armée bi soldat yi dikon na bëgg wax ak mom tax ñom sax bëgguñu won mu faran dañu bëggon na mu daldi dem waye fofu serigne bi neena ma daldi wolbeetiku ci mom jëmuma ci mom daldi jëm ci yalla daldi jang basmala bismillahir rahmanir rahim juroom fukk yoon yalla noyo xol ba mu wolbeetiku dem ci ay mbiram
2: jamti ba fem
0: mo mu jufa faran tax mom bu mi def ay ak yengo mak dalam ak lepp ndegalu yalla ci am ñom na dañu def na mom lañu ñom la andal dañ ko japp fekk na deedee yalla la andal ak yoonent bi ak sahaba ak ñu bax ni asiru mal abrar hina asiru wa zana ida an yuhna kasir mo faran fofa la faran ci jewal ba xey daldi bimu julle suba ba nopi la fa joge dem kokki kokki dafa yendu fofa tam la doré wayu asma al-badr kër bobu di asma al-badr motax mu dané wa ba'dama qalu maqilan dakhala fi nazm ma bihi unina madkhala bis bobu ngi tolo nak bisub dibet lol defé nan dikko nañ ba fof ñu continuer kon mu daal fay joggé nak dina bam julé gé la joggé fofa ci kokki ci bu julé gé tout rek ni souti la fa joggé dem la fa joggé nak seigne modou lam yi jop dakana radiyallahu ta'ala anu neena kenn ci ñi andon seigne bi day neena ko bañuy dem bo ba fekk na yeru di fenk nonu guddik altine la di guddik ñaar fukel ba ñu joggi kokki waye boba taw bi mi ngi taw taw bi ci wiccel taw bu neew dool la seigne touba radiyallahu ta'ala anu daane ma daal di rañane ci guddik goge fekk ma nga wat sama ben fasam wo mo no mo nga xam mom la tudde amullah nga xamne mom mo jitu fas yeb ba ben fas munuko dab ben fas munuko dab fofu nak ñi nga xamne ñoy soldat yi sax ñi mujjoon sonu lol ndax yow ki nga xamne yow mom japp nga ne ya ko japp bu nopi mo la raw jitu la nga sonu lol ci bëkk ko dab ci mom mo la jitu fa ngay jëm yow lol doyna bar ñi nako señ bi nopal sa bop nopal ñi bu ñu solo sa bop sonu defal nak mu xana yoni wul len xana yoni wul len ngeen doon ño xam da ngeen dox ci kiliftef ku dox ci kiliftef ñu yoni la nu muy ndank ndankal kay la ñu dem ndaysal ndaysal fofu nak ma ngay bakki fasuy ci apiat yoyu nga xamne ma ng koy soñe fasuy boole ci jitu gi mi jitu di wax naan wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu al-usd fi ajamiha tajmi ka annahu wa fadl min jalalatihi fi askarinihi natalqahu wa fi hazami ndaysal lol xamna dañ ci ñewat da dañuy tek suñu baram fofu xamna lolu tamit ci lay waxe nan war tahawlu min al-maqil sa'irin ba'da insha ma dhaykin sabirin wa wasilu qabla salati al-fajr wa ba'da yasir mutiran zasaji way dañ tek suñu baram fofu bu ko defé ñu ñew ci netti bis bi netti bis bi moy dañuy wax ne cheikhul khadim radhiyallahu anhu li ma wax na ñu ko jël ci téré ci muhammad lamu jëpp dagani dagana radhiyallahu ta'ala anhu ci téré bi di irwa'un nadim ci xatum 45 bu le ci téré bi nga xamné mom lañu gëna min ci borom xat wu xonku yi néna sëriñ bi bimu joggé kokki bay dem Louga bam démé ba djégé Louga amna kuy wax ak mom kenn ci nga xamné ndaw yi nasran bi la soldat yi xey wala ci ñom dal ñu doon jël ci néna ñi nga wax ñu mel ko koy labiré dal ko ko ñewante dal ko señ bi nga nayul djégé nañu non bi dé way néna señ bi da koy tonto ci kaddu gu deugër nan ko xamal né yalla du lot ci du wuté Allahu la ya'ju wala yatakhallaf bañu accé nak ba dal mo dal li waje dal li delsi wat ne ko man de serigne bi man de lama don wax ak yow ci anamu ñewat ak yermane rek tax manan la nga nayul jégué nañu non ba nak may tonto day moy yalla du wuté ci du lot ci man xawma lool lum jëtak li ma lay wax serigne bi dan nako waaw lama ci jublu moy yalla ci borom du faddu ci dara dara faddu ci mom jëm yek julul jëm yi ak lañu lambo ñepp yalla ci borom mom mi ngi tew and ak ñun su fekke ne doxna suñu sama digënté non yi ci cartonam duñ ma manal dara waye bu génné sama digënté ñom nak ak lañu bëgg dañ ko am kenn mën ta té ñu am lañu bëgg kon nak fofu lañu tek suñu baram wala ñam sa skala bi doon fa la ka sufa lahu wa yurki ba xamin fa la radul fadlihi kon sëriñ bi doon day wone nak wakilum suñu borom ak degeeram ak ngeemam ko xamne degeer na lool bu ko defé nak ñew ci ndjarñu bis bi jarume bisbi dafa am dañuy wax na cheikhul khadim radi Allahu anhu dafa ma di def tombam yoy mu daaf ci njangale momé bam yag am ko dikki wax na né dafa dikki dé seigne bay jaxata né ko seigne bi da waxtanam yi daf ma neex lol motax ba taxna mako jox adiya faswi seigne bi bañ ko waxe seigne bi nanuko nekuma jégué ci ma jox ko sallu gën wasam ndaysan ci seigne bi waaw jox ko sallu gën wasam bamu jégué sé mo ra di tomb ñetti tomb da na li mata xam bi ci tege moy li mata la xam bi ci tege moy li ëpp xam and bismillah li mata xam moy top yalla li mata def bok li mata def ak li mata def ak li ëpp def li mata def moy top yalla mo le mussel fi dil mussel fe ñu jëm li mata la def moy yalla du la wa moy fo du la mussel fi du la mussel fe ñu jëm li ëpp def moy yalla dan bu ci sa xel sax dem daldi farale reddu daldi farale reddu des ko nete ci yeneen anam nak way manami ro rek lay firi kon tabarkallah fofu lañ ci tanke bu ko defé laaju tay nak suñu laaju bis bi day daldi jëm ci tomb bi nga xamne mom lay waji wax kon suñu laaju bis bi tay mi ngi jëm ci laaj cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ki nga xamne moy gouverneur bobu nga xamne mo dogu won lol ci joxe xalaatu dal ñu tumadanker ko genné ko koko moy kan ak ci ban gouverneur ban gox la won wala ci ban dekk lol moy laaj bi ñëk ba ci tagge moy amna ci ndax amna ci njabotu cheikhul khadim dalan ko xamni gëné jamono touba bu dé amna wax mako ba ci tege moy ndax amna ci jamono cheikhul khadim radi Allahu anhu ko xamni ak bami gane jamono dafa deppok dafa jamono tek serigne bi moy admi serigne bi di dem ci geej gi bude amna wax mako lo da moy laaj bi 8862 1337 wala nga jokk ma ci sama numero telephone wala ci whatsapp bi kon tabarkallah fofu lañuy taggu gi yeen digleen dajje benen dolli ko dolle waye benen daare majalis digleen dajje tabarkallah itam benen jotay ci bis bi ci waxtu wi jant be fum touba cianere fum dakaru lerge fum luka jub ak jubale jubo jekke jekko jeriñu ko yene kep ko dekk ma nga dekk do fi suñu rew wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bokki ñu ngi am mbekté déllu ci wat di len nuyu bu baax té di len ziyara di len ndokkel di len bal wax di len bal ak di ñaan suñu borom bo leenu jéggal tay nak mbokki ñu ngi fi ci Touba Janatul Mahwa ci kër ki nga xamni mom modi Serigne Mustapha Ndiaye Al Karim Serigne Mustapha Ndiaye Al Karim nak fokk na ku ko xamul ci réew mi itam dégg nga ko muy borom taxaway bu rafet ci waluk ñaan asrar waye itam ci waluk jangoro yi nga xamni itam da fay dal dooma damay mu di len ci jappalé mom Serigne Mustapha Ndiaye kon mbokki tay mom lañu fekk ci fi ci kërëm inshallah fasiyene sheikh ak mom waxtaan jëm ci walu liggéeyam ak taxawayam ak yenn ponk yi nga xamné war nako waxtaan ak ñun ak nim ci jappalé askan wi inshallah kon ba lañu dugg ci waxtaan rek dañ ko jox mu nuyo ak auditeur yi ñi deglu ñu tab ci waxtaanu Cheikh Mustapha assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullah Seigne Abdoulaye no ngi lay nuyu dila fay ab nuyo ginaa bu nu sante borom bi subhanahu wa ta'ala dila ci Mustafa alayhi salatu wa salam di sante ak di fetele wa sunu gayante ak sunu yakar ci Cheikhna al Khadim Khadim al Mustafa di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mahamoudou Muntakha Mbake yalla sun borom bayiko fi may ko fanu guddul lol wande ko wer mom way limna la serigne bi lepp yalla nako def dañ and ak mom lepp barki khadim al mustafa non ni lay ko ñaanal le cheikhuna wal wasilatina cheikh mudul muhtar mbake ma hablahu ma muhtar nga ñaw nak ñu nuyo yi sunu kilifa yi nga xamanteni yep yi buñ ñu tuddu len tay ñuy defaru serigne touba di jital sunu wajur serigne abdul hadir ndjay ni khalifa serigne daru hasan ndjay di ko siarate di ko ñaanal di nuyu sunu ndjay serigne dam jigal khalifa cheikh mud jigal ndax yalla defal nañu tawfex ñaar yoy ñu sekk mi gër serigne daru hasan ndjay ak kër cheikh mud jigal sunu wajur wu jigen bokku di setup serigne mud jigal sunu wajur wu goor di setup serigne daru hasan ndjay kon ñi ngi leen di ñaanal ñaari buntu kër yoy yep di ñaanal sun jabot ga fa nek sun borom sam leen taar leen tafal leen seen bëgg ci barki serigne touba ak buntu kër yi nga xam yep rek dañu sunu mam ta bu ñu tuddé tuddu leen te ñuy defal serigne touba di sante yit serigne ablaye ci dooma adama yi nga xamanteni ni no ngi ñew fi ci ñun ñi sant yalla bu baakha baax mo xamnu ñuy fekk ci Dakaru ci Fass Mbaw gënu fété ak dëkk bi nga xamanteni ñu lu ñu am ci aduna rek Touba ñugo gënal fu ñu mëna nekk yit nekk Touba ñugo gënal ndax fi lañ juddo fi lañ yaro fi lañ jàngé fi lañ défa lépp lonte ay ñaré ñaré lañ nak yu dëkk ci ñaré waye té lañu Touba lool ba mën nañ né sax suñu wajur sax Touba la juddo ndax 1913 la Serigne Touba jox ndigal sama mam ki yur sama bay man ñoko demal tok Touba duwa Touba jaxlé nga leen fajj leen ñaanal loolu 1913 la won nga xamna ñun amna ñu upp témir atak nangam Touba
2: machallah
1: ñu juddo buñ juddo Touba la suñu wajuru goor sax Touba gi la gëne aduna mo ki magam
2: machallah
1: la ki rakam yépp kon ñun jagg nañ Touba mbolam askanu ndjarabi ki yur sama bay mo jitu Touba ci askanu ndjaré machallah ndax gi ginaaw loolu rek ñi fi ñëwaat ñëpp ginaaw bi Serigne Daru Hasan nelew 1924 lañ ñibi ci Touba ay mom nak 1913 de kon Touba kon ñi ngi sant bu baax nak kon man leen ñun ñoo jitu Touba ci do ay serigne ñaan kat ci loolu lañ doon
2: machallah
1: ñi ngi sant bu baax ba Serigne Ablaye
2: machallah jerejeuf Cheikh Moussa kon ni ngo waxe amna solo xamna question mo bëggono laaj sax dootu ko jaar ndax ma ngi bëggono laaj kan moy Cheikh Moussa Al Karim way melni ni ci biir nuyo bi indil nga ñu loolu tubarakallah machallah kon melni yow Touba ni nga faral di waxe du ñaan mo la bolé Touba waye dang fay dëkk ndax ciosan la ca mam ya batay ñu ngi ñaan nak yalla na gëna yag gëna sax bokki ma fat rek Cheikh Moussa Ndiaye Al Karim nak aljuma ju nek lay nek fi ci Touba yeen ñi ko soxla kërëm nak ci fatale mi ngi nek fi ci Touba Janatul Mahwa manam ci misal bo joggé corni Seigne Cheikh Saliou jëm ci hôpital Janatul Mahwa bo ñëwé ba tollok mbedd hôpital bi rek bo jaddé premier mbedd sa chamoñ deuxième troisième quatrième mbedd bi rek sa chamoñ nga jadd bo jaddé rek bo jubalé ñentelu kër ci Sanday Jor mom moy kërëm wala fo taxaw fofu rek bo né kër Seigne Moustapha Ndiaye Al Karim dañu lako won ci fatale nak aljuma rek la fi nek ngir fajeel leen seeni aajo numéro mi yaangi ni 77 524 23 24 benen bi moy 77 440 02 40 seigne bi dañuy ubbé waxtan wi lu jëm ci walu lasrar mu melni lasrar dafa bari ay wax ji bari na ci dal bari na ay mbir yu ci am yu bari melni ni ciow li bari na way melni ni wax gi dafa gëna yomb jëmmé man gi lan moy lasral señ bi ak kan nga japp ni mom mo wara def lasral
1: wa lolé moy buntu ñaan yalla nga xamanteni né day melné nit ku ñu woy ab señu ñaan kat ñu xuma nak señu fajj kat señu ñaan kat lañ wax
2: señu ñaan kat
1: waaw
2: ah señu ñaan kat da am señu fajj kat am
1: señu fajj kat da am nit nak mën na boole ñaar yépp manam jang fajj
2: waaw
1: da man ko
2: waaw
1: jang lasrar ba man ko muy jang ñaan yalla
2: d'accord
1: ñaan yalla nak lasar mo ci jitu mom moy faw nga xam jang lasar ci bopam dang koy jang du lo xam nak da ngay mokal alquran ning na man na ma lasar ngir mokal alquran ngal namay geedu ci alquran rek tax nga mané man nako dedet ni nga jang alquran nu ko jangé da ngay dem ci kuko man mu jangal lako wan lako nga xam yoon wi ay yoon la nak ay yoon xam xamu batin la nak mom lasar xam xamu batin la ay yoon la dañ koy jang ni jang alquran dañ koy jang ni jang xam xam non lañ koy jangé nga ci ngay mëna tak tok fi lasar rek ci nga mëna togué fi nit wala nek Italy wala nek Amérique wala nek Espagne wala fu mëna nek ci aduna ko wala ne la Seigne Moustapha man dañ ma japp ma ngi ni ci auto bi jëm ci commissariat ba ta so moytu sama ge dañ ma delu sama rew nga ne ko no tuddu mo la nangam la tuddu no sa yaay tuddu mo na nangal lu tuddu nga ne ko baxna dañ dégantu wat ci kanam lu motul fanwéré min wo wala ne la wacc na auto bi

0: tamit dafa wara am gandaay yoyu gandaay yul ñu togn la nga mëna fayu ñu lal la nga mëna faj aajo fi ak mëna goko rek waruguñ la way ab serigne ñaan kat
1: ñu togn la nga mëna fay
0: ñu togn la nga mëna fayu
1: ñu laaj la nga mëna
0: faj ñu mëna muy faj aajo jot nga mëna faj aajo
1: mëna nga mëna faj aajo
0: ñaar yi bu fekenti mëna goko mëna go doonu serigne ñaan kat nga xam da ngay ñew ci ab serigne ñaan kat waxante ak mom la nga waxante mom defoko dam egg am jafé jafé xamne li jafé jafé fa ngi jëlé
1: d'accord
0: ñew de toyal ab xolam ci ñaan ci banexum ñaan nga dem sa aajo faju nga xamne fi ngi ko jëlé ñaar yi fi ak ab serigne mënugo ko rek waragu doonugo ab serigne lasrar mënugo tat la sa xamul gud yoonu lasrar xamul bo
1: inshallah
0: kon lasrar nak buntu bobu comme waxtu do gattna te man nañ ci teunk émission yu mag yow lasrar kessé
1: deug la
0: man na ci waxtaan
1: ci lepp
0: nga xamanti mom nga mëna tok légui nit ñew fi wala nit ñew ne la serigne bi kat sama soxna daf ma ne ma damay may dama koy may batam tay mbokam ngi ñew te bu ñewé buñ toggé mo ñaané batam ci kanami mbokam duma ko mëna bañ ñak may bat te bëgguma ko may bat kon lim bëgg dégg li nga bëgg dégg fofu moy waji dafa bëgg ne la soxna bu ay mbokam ñu toggé bu ma ñaan bat
1: waaw deug la bu ci xel mi ne
0: nga ne ko baax dama tok do ko jox op téré
1: waaw
0: do ko jox saafa do ko jox dara fi nga tok ngay def dag khatim bind aw turam bind turu soxna ci adat ko liggey li nga liggey sa kurus mu japp fi nga tok soxna ci ñew mool beuti ko am xelam ne dama juumon sama borom keur bal ma wax
1: donte na da nek ba fongul
0: fu meuna nek ci aduna jëru ñu téw jëru ñu téw loolu moy lasaral xassa dag khatim jox nit mu sango ci gëna tuti ci ngay tok xam nga diw num tuddu xam nga ndayam tuddu xam nga num tuddu mom nga adat seen ñaari tour xam li rawhanam di japp nga adat li ngay liggey leg tour yalla ngay liggey lasaral nak kenn mënu ko teyru tour yalla bu wër
1: faaw nga am tour yalla
0: mënul nek amul kenn ko nan la man na ma lasaral amul tour yalla bu wër ma ñom ñaara and
1: señ bi lasaral yombut
0: dedet yombut te nit mënu ko def sax mënu goom ne nit dana mëna lasaral mu nangu te du doon jam ko tuk yalla dedet xam nga nak xoj ay bital yox la nga dem sang yomuna
1: waaw deug la
0: man nga ñu sax ñu wut ay kërignek wala dem xoss ay da ñulal bam ñul ñu xoj seen bital wala jam seen kayit wala bind yi sax gaay legui di jaay
1: waaw deug la di bind
0: nga dem di bind jenn gi yacce ko ay bind yow amna ño xam sax ni ñu jël jaay ay bind ci yow ni jaay bind mi sax xamoo luñ lay jaay
1: dal
0: ki lay jaay mi ni monale bi ubbe ko la bi karange la bi nangam nga rané ko wa bismillah da di jël lu jox nit ñi waaw xam nga lool nak du la sar lool du xam
1: la
0: te mo fi bari nak fim nek ni bari ci dekk bi fim nek ni mo bari ci dekk bi nga xamanteni ni kon tasdar li jitu moy ndax ñaan yalla dama koy wax tu ne li jitu ci ñaan yalla mu nangu moy wax deug tay lek lu lew
1: wax deug
0: tay lek lu lew nit budul wax deug du lek lu lew mën ta ñaan yalla mu nangu
1: wax deug de señ bi
0: barki alquran
1: li nga wax ni señ bi
0: la wax de ci alquran
1: deug la
0: xana la neen ay sungu fa gi ki nga xam dañuy xam benen xam lañ yor waye ne ab serignum lasrar la ku ñaan yalla la man ci alquran nga bëgg di bañal do lek lu lew do fa deug tan ñe mi nga ñaan yalla mu nangu amul
1: li nga wax ni señ bi demb rek la ci waxtaan ak nit ni nga ko waxe la mako waxe
0: wallahi alazim
1: yalla xamna
0: lolu moy li ci wër ta nak kon lolu moy lasrar xam la bo xamanteni lu mu mënteul lijeenti amul lay la sa da ngay dekk naan la sunguf mo gëna gaaw alquran ko xamul lasrar xamuko ko degg bepp serigne bo meuna degg tok mom wax la baat bobu xamul lan moy lasrar mo gëna gaaw lu yalla bind ci aduna bu den jang ko ba xam ko mom kep mo meuna liñ nan lu ne kët ñu ne jonne lolu kep ko meuna lijeenti tur yalla ko meuna lijeenti tur yalla kep ko meuna lijeenti serigne ablay barki alquran nit wonama fune ci rew mi nek jafé xawmako musumako gis luddum wax mo turama turu nday ma tagalé ko jafé te gisanti won mak mom wa na xam nga nak ñaan nak yalla téral na ma ci mom wa ñaan yalla tax ndax kër goma fekk mako mom muy dakar muy touba muy fanen fama fekk rek sama kër bop la luyé mo fenn ñaan yalla téral na ma ci auto yi may dawalé auto million la
1: ya ko wa deug la dé
0: waaw te dekk bi nit ñi xam nañ ma mom touba gi ma dekk nit ñi xam nañ ni sama wajur te sama serigne nangul na ma sama talibé
1: cheikh amadou mokhtar
0: mom cheikh mustapha al karim ni taw cheikh al khadim
1: deug la
0: nangul na sama talibé tay xam nga ma ci touba gu ñek ge yow damay nekk ci daayira bi nga ma xamone yow
1: wallahi daayira mustapha ni la yaari
0: ni turundo cheikh amadou mustapha
1: deug la de lolou werna mom
0: kon man yi ni defuma serigne man ñaan yalla defuma serigne wala dama juddu ci li yaru ci xam li moy lan nga xamanteni ni lo xamanteni ni luñu créer la nak ku xamoon sama ngelben da ngay xamoo lu soppeku ci man ci ak ni mu melni yow mi di wax yow ba nga xam mustapha ndjay nga xamone ci année 2010 2009 fukki at fukki at ak gurom ci ginaaw manam amul lu soppeku ci mom
1: deug la deug
0: ñu soppé day mo amé lu soppé ay at lay doon ay at lay doon way leneen lu soppeku ci mom amut ni ma dañu lay dund ba tay lool nak moy xamni liñ yor tamit nak donte nak askan wi ñu bokk di askanu ñaré yalla daf na barkam ñaan ci ñom.

0: loolu barke
1: loolu moom dëgg
0: ndax fi ñu ñaan yàlla lu fu ne maanaam baatu njare day lay sang Dakaru da ngay dégg ñu naan la nangam maam njare ca Dakaru lëg daaw wala xeet yu mel noonu gis nga cosaanul ñaan ku loolu laajee di fu mu jugee ñaan njare
1: njare
0: foofu la cosaanul ñaan jugee sayna al khadim khadim al mustafa mo waxone ak njabotam ne len ñaan lu muñta ñak waye digel na len mu ngeen ñaan na ngeen dem jare lool waxi seigne touba la seigne saliba ko netti te legi nak man manela man sama bakki jur sama baye man seigne touba ko jox digel mu ñew touba xam nga ay dooma ngi dund ay kima jur sama baye man ay dooma ngi kon man limay wax lu wer la
1: te dekk biñ ko waxe
0: ñepp xam nañ ñepp xam nañ ñepp xam nañ ko lu nit ku ñu umpale ci dekk bi mom momi kon est ce que mo jitu ci askanu jare fi touba mo jitu ci serigne ñaan kat fi touba
1: machallah
0: ki ñeuk den upp serigne ñaan kat di fajj nga xam nit daana dam nga ñew mu fajj dam dam bi ñetti fan koku jur sama baye man
1: machallah
0: waaw kon non la demé la sara da rek non seigne mi ngi non kon xamna né seigne ñu ko rek
1: amna solo ko xamna dañ ci programme émission spéciale bo xamni ci walu la sara rek lañ koy waxtané machallah kon dal seigne bi ni ko waxé dal ñaan kon bala nga koy mëna def faaw da ngay gëjju ci la sara bu nopi melna ni kon bu doon ñaan bâtiment la fondement ba ngir mu dëgeur mom moy la sara faaw nga am xam xam bi man ko bu nopi tubarakallah machallah donc ci mbokki fatali ni émission bi ñu ngi koy défé fi ci kërëm ci Touba Janatul Mahwa yeen ñi ko soxla nak aljuma rek la fi nek manam mbokki Touba ak liko yeb ko xamne soxlo nga cheikh moustapha ndial al karim aljuma rek la fi nek keureum nak mi ngi nek fi ci touba janatul mahwa manam bo joge corni serigne cheikh saliou jëm janatu sanday jor tableau hôpital bi rek bo fi accès hôpitalu janatu tableau bi jëlal teli bi nga xamne rek mom mo jëm ci hôpital bi del wañi ci sa chamoñ premier mbedd deuxième troisième quatrième manam ñentelu mbedd bi nga jadd bo jadde rek ci premier keur deuxième troisième quatrième bi moy keureum wala sax bo accès ba ci tableau hôpitalu janatu bi rek nga taxaw wo ko ci numéro téléphone yi 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 77 440 02 40 ci fatali nak aljuma rek la fi nek waye yenen beusi tamit teewul ku ko soxla it man nga ñew ndax bu fi nekul itam nim la ko waxe ndaw mi ngi fi inshallah rabbi ku ñew lepp lu sa aajo dañ ko mëna fatti legi ci biir yoy deg na nga wax kon tay ci misal kon buma déggé sax seigne moussa ki nga xamni tay mi ngi lay déglu am ay jafé jafé comme ni nga ko waxe mo xam jafé jafé liggéey la wala ay jafé jafé lu mu bëgg sétlu wala jafé jafé yaram wala yu mel non koku yow ñooñu yeen taxaway ngay am ci ñom ba jappal leen ci walu
0: xam nga nak man dama jang la sar man dama ko jang du ciagne rek dama nan dama juddu ci famille bo xam famille ñaan kër lañ ma juddu sax dama wax doon ñaan kat dedet
1: doon no rek yam
0: dedet manam donte dol nek nañ ci sa deret bo ci yengo dana yomb moy ijaba
1: waaw ijaba
0: yalla du teral aw askan xey di len teddadil
1: dedet
0: askan wo moy ñoy teddadil seen bop yalla fekk len ci lolo alak len
1: yalla da manu
0: wa yalla dafa manu te lo mus mu no ko nax
1: dedet
0: way lo dof yalla do nax
1: muko
0: légi nak xam xamul asara dama dama ko jang ni mako jangé non la jangé walum fajj nga xamanteni ni tay nit ki dana ñew ci man tok ak man ma xam ki jafé jafé yi ne ci mom xamna nangam ak nangam la ko wara bindal da xam fi nga ñew fi kër gi nga ma fekk fi jannatu wa ñew lum gatt gatt ñaar fi gonen ci kër gi di jangal qur'an ma dafa len internat fi ci kër gi ñoom fété ñep kaw deuxième ñoo dëkk ci kaw
1: ñu dëkk ci kaw
0: te amul fay dara internat bi amul fay dara
1: lepp ya ko
0: lepp ma len ga godal wa légi nak fi nga am lépp fi lépp luñ fi lépp luma jëfë luñu jox nit fi lañ ko liggéey ci kër gi luñ la wara bindal nga sango ko
1: waaw
0: xana luñu lo xamanteni ci all bi lañ koy wuté ji mom nga xamanteni lu mel ay reen ñu war ñu faaw faje nit ci tawat wala xéddu mel non waaye luddul lool rek fi lañ ko liggéey ci kër gi lépp kon nga xamné nak nit ki dana ñëw togg ak non ñu xam jafé jafé yi ne ci mom xamni ki kat nangam lañ ko wara bindal waaye li la war andal ngir safaraw lolou mais mom fi la dekk lolou dama nan fi la dekk lolou mom fi la dekk nga xamanteni amul bis bu may xey ba ngon jot te duma gis ay nit ñoo musta gis manam tok na luma fukk lu jégué fukki at yo amul bis bu may xey ba ngon jot te duma gis ay nit ñoo musul gis mo tax Touba gi comme ni nga xam aljuma ji xat na lol ci ñoom jamono ji nga xam da ngay dem ba nga xamanteni ni da ngay dem ba guddii waxtu yi may wax ak yow nit ñi dina ci kër gi di trok te loolu du leg leg day dis ci yow da nga wara xey ci gaaw bi di beer bi delu wat Dakaru loolu day xawa dis leg leg ba taxna damay bëgg leg leg am ko xam dafi dess mom legi ci kër gi nga xamanteni ni leg leg amna nit ñoo xam dañuy jël ci rendez-vous te seen rendez-vous mën ta xaar aljuma bu jot nga xam ñoom waxtu wuñ soxla seeni garab rek wala seeni ñaan mom dañuy ñew ci kër gi ko xam soxla na ma yit ta soxla bi xeyna man na ma nek Dakar waye man na ko safara bi te duñu gisee mak yow ñewul ci kër gi da nga fekk sama ndaw mu ñu jokk ak yow ñu fa ci aajo ki nga xam dem na ba nga xam mom man la soxlal bopam personnellement nga xam mun ñu ba ñak gisee koku aljuma lañu gisee
1: mak
0: waye nak gis yep mom amna ku ne ci kër gi waye man sama bop mom aljuma ba aljuma la fi nek
1: ma sha Allah
0: wa legi nak bu ñewé nak ci li nga xamanteni ni moy walum xam nga nit mom damay japp ne li jitu ci nit ki nga xam action na ci yow
2: seigne
0: Ablaye moy set ay mbiram
1: set ko bala nga ci dug
0: doom adama bu ne ci aduna bu ne ci aduna budé set lu ay mbiram diisok borom xel man na réussir aw yoram
1: budé set lu ay mbiram
0: tay diisok boromum xel
1: tay diisok boromum xel
0: man na réussir ak dundam
1: ci lu yomb
0: set nak man deg na ci ñu bari tok na ci ak ñu bari waye ma ngi sédel sama borom ma bind lima ci yalla denk xamuguma ko yalla denk mom set ndax man na ma wax bo xal ne ci bir pos suma nexé waaw te lepp ci alcorane la koy sété
1: to arkar
0: li nak mom du lo xamanteni ni nak waxnako fone tokna sa almagne wax ko fa
1: waaw deug la
0: ndax may serigne bi depp ñeuk déplacer fi télévision yobuk almagne
1: yobuk almagne
0: dafa mo émission lolu mako ñeuk def sénégal kon li may wax ni luma xam la
1: deug la
0: moy motax ma la ñaan taral na ma man
1: waaw taral na la
0: nit mënutuma ci jox luma amut
1: deug la
0: nit mënutuma fi yobbu fuma demul
1: deug la
0: mom ñaan
1: deug la
0: kon lepp luma ci waxe non la démé waye nak nopi gi li tax mënutu tane mënu gu tane
1: waaw
0: moy leg leg mbir bu ci amé ñu ci nek te bokku ñu ci
1: waaw
0: diko yak
1: waaw
0: yow bo noppé yak ñoma yam
1: deug la
0: bo len baye li nga mom yow nga xam man ñaan dama jappane man ñaan fi non doyen la ci man doyen la ci ñaan man yewuma ci nek ci doyen waye ab tool ku ci liggéey ba dégg jaajeuf bo mu mu tool bi xam nga fa tool bi yam xam nga dig tool bi moy man yef yi dama ci bokku su doon luñu sédolo kenn duma ci ëpp
1: ci
0: kon duma nangu nak di sétane ay goné di ci wax lu waxuut di ci def lu defuut motax lu ci wara dama koy def ba ci Mustapha al-Karimi fi non li nek ci dëkk bi ci ay Mustapha al-Karim diko wuyo kenn xamu num tollu
1: deug la yaatu na dé
0: ta afa man kenn dawako dégg kenn ñepp ci Cheikh Mustapha al-Karim ginnaw sama turundo ci man la nit ñëk dégg nit ku ñukay woy ci man mi la wax man mi Mustapha Ndiaye mi la ñëpp dégg ñëk dégg nit ku ñuy woy al-Karim
1: rawal
0: ginnaw man nak bari war na fi nek ni legi nak yiñ ci def nak te bokku ci mo xaw doy war
1: ma sha Allah
0: wa mo doy war lol dal moy walum setangi non kon li ci am solo moy nit bu ñëwé ci non li ni ñëk def moy li ni ñëk def lan ay yow moy dañu set sey mbir ba pare
1: ba nopi waaw
0: ba xam lan mo galan ko sey mbir buñu neppé ci set gi nak amna fi yenen yo xam bo ci duggé xeyna dañ ci
1: inshallah jeureujeuf cheikh mustapha ndiaye al-karim mbokki fatli ni émission bi ñu koy défé fi ci kërëm ci touba janatul mahwa yeen ñi ko soxla nak aljuma rek la fi nek manam mbokki touba ak liko wër képp ko xamné soxla nga cheikh mustapha ndiaye al-karim aljuma rek la fi nek kërëm nak mi ngi nek fi ci touba janatul mahwa manam bo joggé corni serigne cheikh saliou jëm janatu sanday jor tableau hôpital bi rek bo fi accès hôpital janatu tableau bi jëlal télé bi nga xamné rek mom mo jëm ci hôpital bi del wañi ci sa chamoñ premier mbedd deuxième troisième quatrième manam ñentelu mbedd bi nga jadd bo jadde rek ci premier keur deuxième troisième quatrième bi moy keureum wala sax bo accès ba ci tableau hôpital lu janantou bi rek nga taxaw woko ci numéro téléphone yi 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 ci fatali nak aljuma rek la fi nek way yenen beusi tamit teewul ku ko soxla it man nga ñew ndax bu fi nekul itam nim la ko waxe ndaw mi ngi fi inshallah rabbi ku ñew lepp luy sa aajo dañ ko mëna fajj señ bi
0: li ñi égal ci lasrar
1: waaw
0: ndax tay lu melni walum nit ko xam dafa bëggoon am ay keuyit
1: waaw
0: yaaka na lolum luma nit ñi xam la
1: waaw
0: ndax bari na luma genn rew mi lolu ci la bok
1: waaw
0: moy genn rew mi ngir yu mel nonu legi dañay dégg na ko señ bu am day tok na la man damay ñaan ci walum visa te mo muntu tukki
1: te mo muntu dem
0: tay yow mi ñew ci mom diko ñaan la mo la gëna bëgg tukki
1: muntu tek tankum aéroport
0: waaw ambassade bu mu am ni dakk mom ambassade bum dem ñu dakh ko mom
1: tam
0: neena ma mëna ñëne ni ñu
1: waram
0: tukki
1: loolu xel
0: dem li ma gëm moy señ Ablaye moy nit bu leen la da lay ñaanal nga am kër wala lay ñaanal nga am auto da war fek mom ko ba nat mom ndax nit lu mu lay ñaanal ñaare mo la koy gëna bëgg yow rawati ne ñaan kat bu laaj xaaliss bu laaj na la nangam la lay ñaanal ci mbir mi ko kon bëgg na xaaliss
1: deug la deug la
0: kon ba nopi tam mom lim lay laaj mu mënu ko wala lim lay ñaanal mënu ko ko loolu gëwuma ko man ñaan ci walum tukki nak kep ko am da nga nek fi ci réew bëgg am ay keen ngir dem bo ñëwé ci man da na ñaanal nga dem musuma tok nit musta tok fi ay temeri temeri nit nak la ñaan visa ñu dem
1: ño xamni tukki nañ
0: fi tukki ñi nga europe wala ñi nga amerique ku nekk bi temeri rew tane bëgg am ay keen ñi bi senegal bu umi tayag fa wa ma téléphone wala say mbokk diglu jotaay bi jox len sama numéro nga woma ma wax la yoon yu jaar ba nga mi keeyit ma lebal la len li nga ami keeyit ñofay non lay ñaan ci walum keeyit amna lenen lo ñi tak gis fofu
1: ndomba gi lum don ndomba gi
0: wa ndomba gi nak mon legi dom deg na ndomba lu ne
1: wa ndomba yi de legi beuri na mom ndomba
0: lol ndomba lu ne la gis na ñeuk tok ci ak télévision tudd ak ndomba tudd ak aw tour man la ma ñeuk tok ne ndomba ak nangam gu am aw tour mako ñeuk wax ginnaw nak ndomba ya nga dan deg ñu nan ay kundu ngare ay nakku ndamak xéer ni mel non waye lul lolu wala ndomba ngare lul lolu ci télévision la télévision ma ñeuk tok fi ci Sénégal gi tudd ndomba gam aw tour muy tudde ko ndomba ak dabé
1: ndomba
0: go xamanteni réew mi bam réew mi daj melni man ma fi defar ndomba gogo non ta dem na ci 5 contenay dam na ci 5 niou réew yépp waye dam na ci 5 contenay moy dam na ci réew yu béré kilifa yu béré tak nanko moy ndomba go xam képp ko ko tak ci aduna te nga yakku yakal la yow sa bop xam nga nak loy wax ci aduna yow nit ñi nañ ko xol ci yow ba paré
1: deug la
0: moy man nañ nit ñi nañ xol fama commencé fi ma ci tay
1: xol fa nga départ
0: ci digënté bi nak xam nga yagut nak
1: waaw deug day yagut
0: légui nañ xol digënté bop nak kon amna lu wara lolu
1: deug la
0: légui nak yoy nak moy ndomb la go xamanteni ni duma ci nango wax légui lu bari waye dal kep ku yalla dimbalé ci aduna ba nga am ko manam da nga rombé te ku la rombon da nga rombu fofu la ci taxaw ba ku am ko soxla ñew
1: mom ndomb ak dabé dañuy dugg nak ci tawat yi nga xamni moy dal do ma damaay xamna waxtaan wi sax melni li ci dess beureetul waye dañ koy teunk amna buñu wax new carton ci walu sey mu melni jangoro lu jo xamni beuri na goor ñum sonal lool melna nima ko waxe ben médecin nak bur ci dem neena ko melni jangoro new carton ak yoyu melni ni wax gi da gëna yomb fajj waaw gañi dañ ci ciow di wax rek
0: legi nak mu ci ñew nga ci walum fajj
1: waaw ci walum fajj mi wax
0: moy ne nga tuddu nga
1: new
0: carton gis nga nak fofu lima ci ñeuk taxaw moy goor ñi nga xamni dañu fawé sen awra
1: moy mballu
0: kep koy def bo ko ko xam dang koy def bo ñewé sama kër bu lu mako neub ta nak ma ngi leen di wax né danger bu reuy ngi ci ndax day li gëna neew ci limi def moy day delos awra gi ndaw
1: koy delo muy tuti
0: yemul ci lolu man na la yak sa sidit ba sa awra dootu mëna jugati li gëna bon ci aduna moy lolu ci goor waxuma la sax yalla bañ gi mu ko bañ waye tawat yim la mëna juro ci sa bop boko xamone di rut def lolu na dafa am liquide bu spécial bu koy dindi ci man moy ko xamanteni dem na bam yak awram koku bo ñewé bul mako neub wax mako amna nak ño xamanteni jafé jafé bin am moy ñom bu ndé sey dañuy gaaw ex sen bok lolu dafa am amna pomade bo xamanteni boko jëlé ñett fan no bëgg sey ngay sey
1: sans effet secondaire
0: dedem doko lek doko nan
1: waaw doko la waaw loy diiw
0: la du garab yoy lek loy nan lem la ko liggéey
1: lem luñuy diiw la rek
0: luñuy diiw la
1: ah lolou
0: man garab yima la jox mom garab yu leer la jox man ndax man luma lay jox ci aduna rek moy man damay xamne li mom dama sama dal amul jafé jafé waaw bu amna nak ño xamanteni ni dañu am yépp ci nawra da del bu li sey ak seen soxna wala xat galay ñu yek seen bop lolou dañu amna ben sunguf mu tuddu sunguf al karim dafa am liquide al karim am pomade al karim am
1: d'accord
0: mo ñetti al karim ñom ci walum sey moy pomade al karim liquide al karim ak sunguf al karim sunguf al karim mo fi jitu koku mom kep ko xamanteni da nga am jafé yi sey bo ñewé bu jël traitement bobu wër man na samay garab yi ci upp traitement lay nek dalay fajj du ay garab yo xam ay garab calmant yoru moy garab calmant man garab yi fajj la yor nit bu len doxum city dama koy dindi ci nit motax dama koy traiter mom
1: doxum city
0: dama koy traiter motax geewuma nit ku na la man na mala fajjal ci doxum city lu mutul fukki fan geewuma lolu man
1: amna ñoo xamne kay ci bis bi lañ wax joni
0: man geewuma ko nak man lolou gëmuko mo ngi nan dañu yok awra man gëmul lolou yok awra
1: ah lolou it gëmoko
0: gëmul lolou man mi ngi melni ko nan la sa loxo bi man na la ko yokal bo mëna gudd nima ñak gëmé lolou la gëmé lolou awra ab ciir la nit ne awra man na delu man na gëna ndaw
1: delu
0: nga dafaat ko bam delu mel na melon moy amna non lay démé waye gëwuma ci aduna mukk ne manam lolou amna bu fekkenti ni walum asma ko dama ko juddu walé mon man dama juddu walé mon asma man sama nday sama mbokk ñepp sama wajur yépp xamné man dama asma won ñima dekkal xam nga nak li gëna bon ci aduna say mbokk diglu nga xamne li nga wax da ngay fen lolo gëna sopp ci aduna man yow di lay diglu ñepp xamne lay diglu xamna da ngay wax dara du ci dekk man dama asma won man ta ma fajj sama bop bu werna ay at nak la ay at ak ni asmatuma mot asma man nako fajj
1: waaw lolo
0: ay témini la ci fajj nak
1: nga ci fajj
0: waaw bañ wër asma mom du jafé fébar yi may fajj mom la ci gëna ëpp yermandé
1: waaw mom asma
0: dama ko xam légui nak jigen ju muñu am dom koku moy gëna yom askano ndjaré ku yëngu ci walum fajj ci goor ak jigen nak ko xamne da nga am jafé am dom bu yalla dogalé nga tok ak man da nga am dom fi actuellement ni may wax yow ñaari turu la ñoo ma nga ñaar fu
1: ñaar fukki dirondo
0: te
1: lepp ci côté bobu
0: ñi ëpp ci ñom donte nak amna ay mbokk dañ muy tuddé doom
1: waaw
0: ñi ëpp ci ñom ci walu on doon lañ muy tuddé doom ci ñaka am doom lañ muy tuddé tuddé
1: doom de lolé ci ñukkal
0: waaw
1: machallah
0: amna ko ci ñu bari nak kon walu am doom mom amna ci xam xam te ma ngi koy fajj muy goor ak jigen du problème goor rek jigen nak moy am jafé jafé am doom nak niko jigen di amé non la ko goor di amé motax man dama leen soxla ñom ñaar ñep gis leen ñom ñaar yi wala jokk ak ñom ñaar ñep waaw surtout nak ku jigen ki nak même ko gor ki bu amé jafé jafé am dom man nako xamé ko ci gu jigen ki man nako xamé ci gu jigen ki suñu waké tok ñom ñaar dina laaj ku jigen gi ci kanamam ku gor ki limuy dundu ba xamna xamu gor ki nako yow li mo la té mëna am dom té jigen gi la koy xamé waaw ni walum am dom kon ni ci dess nak moy lu melni estomac yoy dañ koy dindi
2: waaw walu estomac
0: waaw lolou dañ koy dindi tension nonu kum sonol lolou yoy garab yeb ay traitement la waaw nga xam bañ buy metti
1: waaw bañ
0: koku du garé sama ko doko gënalé
1: ak lu du mu doy war
0: do dama né bañ buy metta la xuma bañ bu yaqku nak
1: ah bañ buy metti
0: man fañuma ay bañu yaq yoruma duma problème ay bañ ki nga xam bañum day metti ba sonol ko ak lu ko andi metti mo xam bañ bi yaq monop di metti bu ñëwé yaq yaq bi dama ko fajj waye metti bi lay dindi ba dootu mettati
1: bam seddu guuy
0: nga xam bu ko neexé bu dé ñëma na la ndawal ndax dama né bu dé ñu gu ci kër gi bu ënaré bañ bu dé gën do yobalé
1: lu seññu ci man la
0: wallahi wallahi
1: ma sha Allah waaw
0: kon dal seññu Abdoulaye mi ngi non
1: waaw mom nga daf mel dafa yam ak waxtu yu mat sax
0: waaw
1: am na solo lol tuar kala
0: xam na né bëgg na ñuy def jotaay yi
1: inshallah
0: ndax lepp xam xam lay doon
1: inshallah
0: ngir ñu ci jariñ ñu ci jariñ nit ñi
1: inshallah
0: ndax jamono fofu la tollu
1: deug la
0: kon ma ngi sante yalla bu baax
1: jerejeuf
0: ndjay li tejje fi nga xam fi lay baaxoo tejje rek
1: ñu
0: ci sama buntu ci Serigne Touba di Cheikh Amadou Mokhtar kon dal bis yépp no ngi Fass Mbaw
1: Dakar
0: bisu aljuma bu jot nak ma ngi fi ci sama kër gennatu ma xwa képp ko xam ñew nga bis bu dut aljuma dang fekk sama ndaw waye man sama jëm bop mom aljuma la fi nek
1: aljuma nga fi nek
0: numéro yoy nga joxe yi moy sama numéro
1: inshallah
0: benen numéro bo jëlit joko wo ci ak man
1: joko
0: numéro bi ñaari numéro ñoy sama numéro yi bop ku ci wote joto ci ma ci ni ngay wote sama ndaw lañ ma ak ñoma nek waaw ku ci wote ci ñaari numéro yi joto ñu ni ngay waxal sama ndaw yi bop lañ ma ak ñoma nek
1: inshallah
0: leg leg nak ligli bi dañ tollu fo xam do mëna jël téléphone
1: yi
0: di wax ak ñepp waye dana am leg leg kilifa yo xamane danañ woté dañ lañ jox sama numéro personnel bo xam man lañ jokkol waye numéro personnel mënoko amé fenn pour ci ñaari numéro yi ñaari numéro ñi ngi ci jot ñepp sama ndaw lañ kon dal Seigne Abdoulaye ñi ngi sante yalla bu baax
1: jërëjëf
0: wa safarillahi li wa lakum wa li shahadil muslimina wa assalamu alaykum wa rahmatullah
1: aminu alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh jërë ngeen jëf mbokk yi kon li mo ne kon émission bi nga xamni kon ñi ngi ko doon amalé fi ci Touba Jannatul Mahwa ci kër Cheikh Mustapha Ndiaye Al Karim di fajkatu aajo de ngeen mbokk yi waxtaan wi lim ñu ko ubbil ci walu asrar mu ci jambar lol Touba kala sunu borom may ko ci xam xam de ngeen nim ko waxe ca mam yalla waye am ci lo xamni tam daf ko jangal bopam boole ko lamu don su ko defee tubarkala mu gëna amati solo lol waye de ngeen itam li nga xamni lepp daf ci ñaan tubarkala machallah ngir ñi nga xamni kon am nañu jafé jafé yi nga xamni yépp waxtane nañ ko inshallah kon mën nañu jokk ak mom ci fat nak mom Cheikh Moussa Ndiaye Al Karim nim ko waxe legi rek la koy bamtu waté moy fi ci Touba ci kërëm ci Touba Jannatul Mahwa nim koy faral di waxe nak mom luyewul fe luyefe mom kër gu mu nekk di ñaan muy Touba muy Dakar fu ci ne kër bopam la kon ku ko soxla fi ci Touba Jannatul Mahwa kër bopam nga koy fekk bo ñewé inshallah rabbi ning ko fi fekk ci fatali nak bo ñewé ba tableau hôpitalu jannatu rek muy tableau hôpitalu jannatu maam bo joggé corni seigne cheikh saliou jëm jannatu sanday jor ci tableau hôpital bi rek bo jaddé melni lu jëm hôpitalu jannatu sa chamoñ premier mbedd deuxième troisième quatrième manam ñentelu mbedd bi nga jadd ba tax ci sa chamoñ rek bo jaddé itam ci mbedd mom premier kër deuxième kër fo taxaw rek bo né kër cheikh moustapha ndiaye al karim dañu lako wan wala nga woko ci numéro téléphone yi nga xamni mom moy ay numéro boko jotul da nga jot ay ndawam 77 524 23 24 benen bi moy 77 440 02 40 ak Cheikh Moustapha Ndiaye Al Karim kon bokki yalna jangoro yep faju bi barakati Cheikh Al Khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dig dajje benen jotay.
3: Vous écoutez
4: le réseau
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lerke FM.
4: Le réseau
3: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet Ler Yujoko, Djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchenar FM ak Diantibé FM, Indi Lerke FM, Di Bati Djam, Djaplante ak Wolente Gu Andak Yaka.
5: Batu jamu di wadah jakarta akan mulut untuk mendekiakan.

والجسم منتسك في الارض والسلم.

للجنان ومن يزل سوى الماء وسيلتنا فزيدوا الله.

0: Bismillah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boki. Nyong fi ci radio Kenyat FM 88.6. La voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Parti Jambi wote jappalante ak worante bu and ak yaakar ñak fi ci Koloban suite caserne Samba Jeri Diallo de ndak Serigne Touba gi suite gendarmerie Koloban ci émission njobor gi am aljuma bu nek ak soxna Aram Diop ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ñaana ñuy sakku ci yeen ñaan di wax amin saasu ñu tollu di wax ngeen wax amin ndax saasu ne ñu ngi leen di fasale di ñaan ci barkay wéru safar bi nga xamné ci lañu genn wér woow nga xamné mu am ben fan bo xamné ci la Cheikhul Khadim néwon nañ ko santalé boromam ci tukki bi mu doon tukki ngir wuti xéewal gum indi bo xamné ruur képp ko amé ruur rek Cheikhul Khadim yow la tukki lool bam ñibi sé nak lam wuti won am mbir mi sawan bawan ba ñepp ngi ci jamm kon Cheikhul Khadim mo ñu indil indépendance totale indépendance la wax bi ñi fété 4 avril mom mo ñu ko indi won ci tukkem bo mu joggé won fi 18 safar dem xaré ko mom rek andula kenn dimri wu ko fon doon ñaané kenn néw fa sax nan ko amin bu woran be ngon du am lu mu doggé ci xobu garab bi da nan yey muccu ko waaw ku mel non ku ko yalla jox ku tax do jema roy ci mom do jema xol ci nim daan doxale do jema xol ci nim daan jamo yalla do jema xol ci nim daan doxale do jema xol ci fam tegon tabarak wa taala suñu borom ak yaronni sallallahu alaihi wasallam ko ñun talibé nañu gindé ko way nañ xippi suñu gëtte xol te roy ci jëm ji nga xamné ni kenn xamul lu mu liggéeyal ñu liggéey bu sell bi indir ñuko defal ñuko toggal ñu defalal ñu defal soti ko ci un plateau d'or tej ko ñun ubi lek rek moñu déssé ñu lank ji may lan baña way ci ndigal baña bayyi téré kenn ko ne yanké la neex ci ñama koy saña wax nak kon nañ dess wat xel yi wakirlu wat ci yalla jël borom wër yi nga xamné ni mom moy am ben fan tay ji ñu jël ko jital ko ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam sukkandiku ci ay sunnam sukkandiku ci ay diglem di ci wey di ci jaamu sax ci dak abadan ko defé ñu am jam
1: yene gi deglu
0: yalla ko
1: tan fm 88.6
0: ñu balam yi nga xamne mom la tek suñu kaw diko wacce ci suñu kaw te mënu tuñ ci dara ndax bakkar yu bari kon fofu lay ubé sama waxtaan di santat ñepp di gëreman ñepp ndax magal gi ku ca joggé tay defena war nga Touba djeglu war wakirlu war te xamne Serigne Touba rek kay Serigne Touba jamono lumay nakari tayla walu gëna ay tayla xar yi gëna bari tayla gëlem yi gëna bari tayla nag yi gëna bari tayla ginaar yi gëna bari ma sha Allah ku ñew rek nga basur na do mandi ëmb indalé ba nga tak indalé ba nga duy indalé koku ken mënu ko Cheikhul Khadim rek ko man Serigne Thiambou Doun bi di law ba tay ji ku ne war nako sant ku dem warna ko sant ku demul warna ko sant jeufi Serigne Touba jaraw lak mam Cheikh Ibrahima Fall jara man damal daru ay jara mam jobotam gi mu fi bayyi gannaawum nga xamne mbir mi laalu suuf ni ko Cheikh Mohammed mo muntaha waxe sang bu tedd bi nga xamne re borom beg mi borom jamm ji takku liggey rek la xam jamm yalla ay way neena bu mbir mi laalu suuf way ca kaw ca kanam nañ ci japp ñun ñep bok ci def ci suñu ñak def ci suñu jëf def ci suñu xel def ci suñu xol ak suñu yene da jeex tak ndax mom day def nako ci a son âge at yi mu am ku ko xol muy dem sa yaram warna do war nga xalaat du bari xamne jamm yalla rek ko wor ku yalla andal da ngay am fit am jom am katan bo maget tak bo joy bare rek yalla lay tiye nañ len ko dimbali ci lim bëgg dekkam beeri Touba nañ len ko dimbali ba lam fa bañ ñu ba dindi ko fa ba buñ ko fa defati lam bëgg ñi diko fa saxal ay way julit yi japp len ci ñi di julit sax gi jëm waxatu mak ñi julit nañ ñen gor goru ci tool bi tool yalla bi diko bay ak suñu ñaar yoxo ak suñu xol bu fess del ak ngam fess del ak yiw fessdel ak jamm ñu yeenante ko bëggante soppante wolonté dimbalante yeeramante ndax jamono ji na xarim jamono ji metti na dé jamono ji tarna dé waye buñu wakir lo ci yalla jox ko suñu bop doy lo ko gëm ko billahi lepp dina neex waye fi ne kuy xut da nga ragal nañ xol ci jëm ji am démé jom jam andalon ak fitwam andalon ak ngor gam andalon be ben tubab yabako nañ yegg nañ fofu nañ fa yegg ñu ni sama mu delo ko ñukal ca bam fa tolo nam mu ñewon nañ jël mu ñal def ko suñu lan lay tay duñu ragal duñu tit lu ñew rek dinañ ko mëna dekk nañ yaatal xol yaatal yaatal xol yi rek yeeramante rek dimbalante rek di digante yi dina tax rek ñi jamo jam boko amé rek do xib do mar ku mënul amo salol koor togg ben repas lek man de lola def solution ndax xamoo fokoy joyto fo dem bo joye koku joy sawet ñi am ñi ngi joxe waye ken mën ta matalé amna ño xamni ñi ngi joxe dé waye ken mën ta matalé 14 région yi ku ko bëgg wër bo ñëwé sa gafa ga dina widd dé ndax koñ bo dugg rek dum soore yalla fa lay yam dëkk bi metti na dëkk bi tarna waaye nañ ñaan yàlla mi nga xam ne moo wàccee loolu nattooñu ko nañ ko delluwaat lépp santaat ko tuubaat di taalal suñu yoxo tey julli ca waxtu ye julli juróom desaañu julle ñaa taalal suñu ñaa yoxo am ci moom yaakaar nag wér kum dal santal kum dalagul ñaanal yàlla bum la dal ñim dal nañ am yaakaar ak yaqin tàllal seen doxo yàlla mu ñaan ko mu may leen ndax yàlla ko ñaan mu may la moo ko wax de kon nañ dalal xeer yi bu ñu caalit mukk ab julit du caalit nañ muñ nañ am ngëm nañ am pas-pas nañ nangoo liggéey buñ xeeb dara boo xëyee rek demal wuti waaw jobor gi ci kër gi loo am rek boo ñëwee baxal leen naan biir moom du fen loolu la mag ñee ko wax nag man waxuma ko kon nag jërëjëfati sama xol dafa fees betuulu may jot ay message yu metti yu doy waar nit ñi di faatu hôpital yaa ngi fees dell morgu baa nga fees dell xale yu ndaw yi màgget ñi ndaw yi ñoo fa ëpp moo tax kenn ku ne war nga semaine bu jot mbaa weer na demal hôpital seeti malaade demal cimetière yi ci armée di siyaare bi dina la delloowaat ci yàlla bu fekkee da ngaa bari ne bay tuurule di nga tibb yépp lu bari joxe ci boo dee di nga bàyyi coono balaa ko nit ñee séetal bi di la mirage ba ngay tëdd bilaa di nga daj dëgg ca baamel bi xam nit ñi fee mirage atuñ dañuy séddale de ñi amul bu ñu demee foofu xool ñëw ñu tëdd tey buñ leen woon kaay de ñu delloole seeni cër te du ngeen am dara sax ñu daw ñi ci armée la buñ newoon tey buñ jógeen tey dinañ yeggale ci seeni mébat dañ naan baxal ñett jóg kon baax na ñuy siyaare ñaari bërëb yooyu ñu def ni waa kër soxna Oumou Kalsoom Dieye jàmbaaru lislaam jooju yàlla na xippe ajjana moog ay waajuram ak ay rakkam ne ko kekki njobootam googu dimanche bu jot ñu togg seeni mbana yóbbu def ko ay barge jox ko Albert Roye xale ya fa tëdd yépp ñu jox leen jox seeni waajur dimanche dañ leen teeru ni ñu teeroo buur yàlla xam na ko dimanche bu yàlla sàkk laa leen wax de bañ ko daam tàmbaleeg léegi ëpp na fanweeraat Mosta Dakk boole koog seeni ñaq boole koog seen coono boole koog seen xol bu sedd ci buñ koy joxe ak cawarte yan nañ gudd fan koy gone yan nañu gudd fan ndax nee na jaamu yàlla bi mag gën a mag ci jaamu yàlla mooy joxe ñam ak ndox ñu koy joxe rek di nga gudd fan te jaam rek ngay am macha allah kon nag ñu delsi waat yi suñu émission bi di jéggul nag bu baax ndax internet bi dugg naa ci gis naa te gis naa xale yi nga xam ne itam nattu dalee na dal ñu topp seen àddina jàng ba am seeni lijaasa di taxawaalu am naqaru xol dem di xaru ñii di xaru ñii di dugg ca yàmbaaja ñi dugg ci leneen ak leneen ak leneen yo xamne sañuma ko tudd fi ndax yakamti adina ndax liggey yalla ko mom mo koy joxe wursak yalla mo la koy jox doko jox sa bop kon ku nekk da nga wara dal da nga wara nekk julit muñ di jaamu yalla fonk sa ndey fonk sa bay fonk say rak fonk say mak fonk say dekkando ko gis jox ko ciiram ndax doom adama bu ne doom adama la ko dajje rek jox ko ciiram bëss dina ñew nga dajje ak nit mu waxtaan ak yow la nga doon wut sox nga dajje ak mom koku mu jox lako ay bo yara diko amo teggin palé wo ken dooroma nit bo la nuy do ko fay yaang sa portable fo tol boy dox sax yaang seug ci portable bi di manipuler il leg des nga fakkas taru mbuk dara boku do dajje ak dara ken dula wax ndax dañ lay jitt am ño xamne dañuy dox ci mbedd mi di lek di dem ndaw yi manki ndaw yi de la jeunesse ne dañu civilisé dañu moderne modernisme mo len duggu ay enfant moderne lañu di lek ci mbedd duko gëna graw amul non lu gëna graw dox ci mbedd di lek di xampati di lek di dem nit ñi di gis xamuloko xelam nek ci lek gi ngay lek xamo nga dajje ko xam ko ku santi njaay ah señ ali boole ma la ci de ah moytu len lek mbedd baxul lu ne mëna la fa dalé la jeunesse de demain baye len dox ndjolor digënté 14h buñu jullé tisbar ba 15h dalu len ko mu len fekk tok len fa bo mu dal ndax amna borom mbedd mi dafa am borom de da ngay dox ñi dox bo dajé ñom ñëfël la do ci mëna dara nga yaqku ya xet paralysé kenn xamul lan la kenn du la mëna fac ci adina ma ñu def la dara ah kenn du jëmon dara doxop timis moytu len ko amul mak amul xalé amul magget bayi len doxop timis timis amna borom buñ né allah akbar timis fum la fekkon tok fa ba jori fa timis bo masé ga doko jog yeggal saw yoon budé sa bir kër bur génn na la fekk ci jakka ja bok waye timis mo gëna garaw yep nit ñi kenn xamul lu len dara té légui da nga xexi rek ñu né amna manes déna duko waral toilette yi ñi dugg dafa am borom sheytaani fofu lañu dëkk so taxawé nak ne bismillah wa leemu ñu daw gën nga dugg def li ngay def gënaat ne xufla naka ñu daw ñu duggaat motax lo yakamti boy dugg leemul way bo yakam ba dugg ba fekk leen bañ feul la ndax ñom duñ ko bokk ak yow dañuy daw genn buñ defalé nak yeen say da ngay gis ku dugg dus rek daanu dé buñ xam lan la fekk nak ah ya ba fekk seeni borom ndax borom kër boko fekké ci kërëm nuyu woko ah lum la def rek yow nga fekk ci kërëm togn ko xex ak mom lum la def yow luñ dafa def rek yow ngay genn sa kër lemo ngi ngay wuti do am jëlal do tassel jëlal nga dugg ci auto lemo lula fa dal ya ko tek sa bop yalla dafa bayyi gatché wati alquranam ji pour ñu diko jëfëndiko alquran nak bu fekke yow tare rek nga ci am ah lool mom taxul ñu naan jang da ngay jang xam alquran je ñeriñ ya ca nek xam sunna ya xam ngeneer ya diko jëfëndiko diko santane ñukoy jëfëndiko ding ci am tiyaba ding ci am yool waaw way am sa xam xam rek kep ko sa bop yow dong jeriñul dal bo dé yobale ko lo taxulon ñi di lay jox xam xam ni dekk bi nak ku meuna dimbali nit bo ebo nga jox tax nit ñi sonon nañ de te ci émission yi melni rek lañ meuna dimbalé nit ñi nak ku ne yaangi ubi di sa nopp di deglu ndax tay dina fi jëlé jëriñ wa kon nak nañ ci jublu rek tay sallo ñap fu ñu tollu di tuub di jéglu di julli ci yaronte sallallahu alayhi wasallam di julli ci waxtu wa téré yéwu nak lepp nga ci téla yow fajar nga jog 4h du matin 4h du demi 5h do lay fajar de do ca tek rek waxtu julli jotna digënte bobu nga japp ba sel julli ñaaru rakka taral sa loxo yalla loko ñaan mu may lako wax ya nga dag say naro yu xoot yu neexoon ñu ñu jakkar lok sa borom e yow yalla ya xam sa aajo de yalla sama aajo de li la te yaam ko gën xam ayam ko tek yama se yama yaang may gis yaang may deg adina bi yep ñi neewon ci besoin bobu bëgg bëgg bobu soxla bobu ñiko yitté woon yep ko yalla wacce mën na am ci sax ñaan gogu yalla nangu aajo yep faju aajo ñi neewon aajo bobu yep faju muy febar muy ñak muy lu mën ci doon ñaanal suñu borom mo la ko tek ñaan ko ko

0: Nyalin. Wah, ini agak levi, Bob. Wah, kon nak nyu nyu nyu ya lewat tan bi.
1: Kenyek FM.
0: Ndax portable bay dafa am tuti jafé jafé. Kon nak ma ngi won ci suñu digënté ak suñu borom ak ndaw yi ak ni ñi ñaanalante suñu borom ngir mu situation changer ken baña décourager. Ñu boole ko ngëm ngëm ak am ax xamne lepp suñu borom la mom ñi sétan nak kon nak damay tek fofu sama loxo ñuy ñep sant ñep ndax dama ne won na wax li ben bala ma tambali waxtaan bi nit ñi bayyi ci seen xalaat ma ngi won ci ñaani ñaani ñi lemo pour mucc njabar gi mucc ñi di len lemo soy dugg sa kër boy genn sa kër boy dugg sa neek boy dugg sa douche boy lek boy naan boy setu lepp da ngay ñaan boy sol yéré bo amé yéré bu bess bu bañati ko ñak sax doto raflé lool yépp suñu borom def na ci ay ñaan waaw mu ngi ci téré mu ngi ci alcorane dëkk dëkk bi ñuy dëkke pour am jamm nga am jamm ak sa njobor jammo nga am jamm ak say soxna nga jamm ak say soxna yalla yombal la loolen yoré lool lepp mu ngi ci alcorane kon nak réseau BTL ma ngi jéglu bu baax di len nam lol di ñaan magal gi ñu joggé buñ fa jëlé yaan nañ ko bokk nako aduna bu yeb bokk ak diaspora bi auditeur yi ak auditrice yi wa diaspora bi yépp ñu ngi lay dundé ñu ngi lay di sant xol bu dafa sédd bu ndax dafa am ñu joggé magal wax ma yu neex yu am ñu def ca magal ga ak dafa xew ca magal ga sama yaram bi dafa man dama met dama febar ci sa ndax absence bi mako absent dama ñaka tew dafa ma met du sama jobaré duma sañon ken duma fa jitt ndax man alam job rek ñaka dem Touba rek doy na ma febar doli na ma febar man doli na ma febar kon nak ma ngi sakku ci yeen ñaanal man li ma yalla tek mu teggel mako ndax am nañ ko ci yalla may am nañu ko man am nañu ko yek am nañu ko yegul waye nak soxla na wer ma ngi koy dagaan bu ci way man nga ñaanal ma ci jokk ak man ci sama numéro 77 650 99 tax nak febar nenañ boko sewalu

warkarla bay ay borom safari war nga wax sa bokk safari da bay ay bay ay sa bokk safari li ñu def ñaaw na te talib dafa am borom li ma doon wax legi ci toilette rek talib dafa am borom de am waxtu yu ñu wara daw ak waxtu yu ñu warta daw waaye bu màggal jotee dañ dafa ne rek ñoo moo màggal bi bëccëg ak guddi yëpp dañ koy faral rek amul heure amul dara heure bu ne rek nit ñaa ngi ci talib bi te du noonu ñoom it dañuy traversé xam nga nit du am soxlaam yow tey boo amoon sa soxla ñu ne la doo fi jaar nga taxaw ñu ne la xaaral nga taxaw soo ba ngoon est ce que diñ ko nangu da ngay fitatiku dem sa yoon ñoom it noonu lañuy def dañuy baare yoon bi di dem rek duñ leen may fuñ jaare te bu ñuy jàll ku leen laal ñu fël la amul demal maa ngi ñëw ku leen laal ñu xetax la fële billahi jaru nodd kon nañ leen di léemu bu ñu dugg oto rawatina chauffeur si tey ànd ak njàpp kuy dugg oto na nga ànd ak njàpp ànd ak laab te ngeen yor kursi di ñaan waaye dugg oto di wax sa soxla di wax kaa yi kaafar kaa kaa bu jeex ngeen indi beneen politique suba politique ngoon ba ma ngeen di yegg Touba ay waaye tey jëm cay def bërëb bu sell bee di Serigne Touba wala jël seen kurs di def ay salaatu ala nabi di def ay basmala def ay ikhlaas def ay la ilaha illallah def ay astaghfirullah azim dog bu jeex nga jël beneen ah waxtaan waxtaan waxtaan waxtaan waxtaan ba di nga gis ñoo xam ne sax bañ a léemoo dañ gëj a xamati fi ñu ne noo ngay wax rek nañu wax bu seen yoon newoo ñu wax nañ leen mooy tundiku loolu yow mun nga pettil ba sa ba dootu déggati dootu xamati lu muy def ndax xel mu jaxasoo ndax di leen may xel moo tax ndax wax moom boo koy wax ñëpp a lay déglu jafar bi na dem ba xelam sax du génn ci moom ndax du ngeen wax ba laalaale ko sax moom nañu moytu yooyu da ngay dugg oto gis ñuy waxtaan ca kaw yor téléphone di wax surtout kaar yeeg tataa yeeg bertee bi yor téléphone di wax ca yuuxu ca kaw doo ko ne may mat ba ma wàcc ma tontu la mbaa nga wax ndànk waaye da ngay wax di yuuxu di dérangé ñëpp premier ñene ci kanamu oto ba ca bopp oto bi ñëpp ak lay dégg nga defe ne loolu du àq àq dafa sew sa soxla yëpp nga wilipànde ko ci biir kaar bi ñëpp xam li ngay dox ñëpp xam li ngay doxee ñëpp xam kiy wax ak yow problème am loolu rafetal jekkul nit day am sutura luñ na waxul war nga koo xam luñ na waxul war nga koo xam waaye nit ñi fi mu ne dañoo seen soxlaa leen ëpp doole xamatuñ sax ne ñi nga ci biir oto fàtte nañ ko waxal ndànk mu mer su pare attaqué la ndax yaa moom te kaar bi moomu ko mais daf la wax dëgg ci dérange soo tooñee da ngay nangu ne tooñ nga te wax dafa nañ ko war a waxee fañ nga war a waxee wax dafa jooy mu ne dañ maa wax te ñoruma waaye ñu wax ma fuñ koy war te waxee waaye ñu wax ma te waruñu maa wax fa ñu foofa wax dafa garaaw te ñëpp lay xamal nag boo wàccetee ku tase yow rek ne ak ki dama doon wax nàngam amatoo sutura weer nga sa bopp ku la warta yab dina la yab ku la war a yab yab la waaw kon nag personnel réseau DTL Dieynèr Dakar jant ba Touba Lerga FM Louga maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di ñaanal kenn ku ci ne yaa xam ne nga bëgg yar na ko yàlla defal yàlla defal ñu aafiya defal ñu taw fiix defal ñu fajub aajo defal ñu sandatu daaree ni lafal ñu cat dàqal ñu seytaani musiba yeeg balaa yi yombal ñu lu ñu yore njaboot gi jigéen ñi soxna yi nañ nangul borom kër yi na sox suñu maam ajara nangul yewoon suñu maam Ibrahima njoboot gi nañu nangul seen waajur yi góor yi ak yu jigéen yi na suñu na Ismaïla nangulee woon waajuram ba suñu maam Ibrahima suñu maam Ibrahima itam ni ko yàlla nangalee woon yàlla na ko yàlla nangulee ñu ko noonu suñuy ñaan waajur yi nga xam ne ñoo fi nekk ña jiitu ñu itam ñu di leen fàtte buñ leen fàtte di leen ñaanal yàlla jéggal leen yàlla gërëm leen yàlla yërëm leen yaatal seen i bàmmeel ndax loolu rek lañ fa am loo yàkkamti yàkkamti yàkkamti boo jullee ñaanal sa iwaay dawlu ak nu ñu ma toll nag deneen fasaale deneen yéneen deneen génne sarax boo rek lañ fa am tubaarkàlla macha allah waa Dieynèr sant nañ leen gërëm nañ leen jóge nañ ci màggal gi lañ fa ñaan nangu na ndax ku nekk xam nga ne ñaan nga nangu na ndax ku gis la woon ca Touba gi nga xam ne yàlla wàccee na amin amin wàcce na Touba yàlla nañ ko saawaan baawaanal nag ba àddina bi yëpp 14 région yëpp.

0: Ya sorabe nyep ñoo ngi gis nga ne nañ ko sa nañ ko
1: ñeñ.
0: mangalé ñep kenn desu jere jeuf Serigne Touba param Serigne ci bu doon bi la bi reñu bësam bi nga xamne mo do bësu nakade bësu tiss ni bësu metti metti dem won sa gannaaw sa njobot sa say soxna sa yépp nga bayi len ginnaw say mbokk say xarit say dekkando say non ñu sox ci seen bañ nak ñu ñew bo fi ñewat de ñu koy sanké way way mbacké mom dem nga mom occasion la won mission bu mu waron doxé la mom mur mura kala ndax mom dafa waron doxé mission par force genn réew mi té xamulon fu muy jaar ba genn tuba bi yombalal koko dafa né mom da capturé jappuna am amna prisonnier fekk prisonnier bi mom mom loolu la doon wut koko yobbu mu dem amuy waxtu bu tassé gesso ñe ñi ngi naan ñaw am nañ japp nañ ko ki mom ngna alhamdullilah sant yalla am mom nga xamne yombalal nañ ko lu fu mu dugg ba dem liggey liggeyam bi xam nga ne yaari ñaari soxla yoy wut jamar ki nañu de safa woro nañu de ki di defene mom amna ki amna ndam te fekk defetam la ki mom di wuti ndam ñu yombalal ko yalla rek man ken munul motax ko ebu rek baye sa bop yalla ko xol ci jëm ji cheikhul khadim mi nga xamne ken xamul lumu lamu def te rew me lam fa daj munesu ko wax lam fa def munesu ko wax lamu bind lamu ñaan suñu borom lamu tag señ di da muhammad sallallahu alaihi wasallam tag yalla lepp mu doon ka defal bopam ay kayitam fu ko daan jere ay daam fu ko daan jere ay khalimam fu ko daan jere xana war ngeena jaxle de malam yoy fu ko daan jere hein lu mu liggéey mu def ci maal yow gis moo tax maalam yi boo ko kiyee benn lox rek lay doon ndax day jàpp rek di diiri fuñ ko yóbbu rek mu yanu yóbbu billahi amul ku ko fóotal amul ku ko toggal amul ko jox mu naan amul dara ku ko dimbalee dara dara dara dara cay moo tax billahi mu metti yàgg na fi tubaab bii moo mën a toroxal nit moo mën a sank nit billahi kum yalla dimbali ak yalla rusul ba tubaab bi nga jamarlo ak mom dina la def lo xamne do ko do netal ci adina dem kenn ki dong rek mo dem jamarlo ak mom mucc jaxal len lol bañ koy delo ci dafa wonañ ni ki du nit motax nak ñun ñepp ñu wara bogasu wat bu baax takkan digi bu baax takkan seri bu baax parce yene liggey jaamu yalla tek ko nak ci ni ko yalla santane jangi yalla ndax ken yalla ken du ko jaamu te xamoko nañ ko jang nañ ko xam nañ ko wooru nañ ko doylo ba ya nek fanatik di dem rek ma mbax di dem rek te xamoo li ngay def lan la dedet Serigne Touba day waxul lolu de da nga wara jang da nga wara xam li ngay def tek ko ci ay sunna fu woor bu sasal ken Serigne Touba bu ko kenn sasal li mu wax lu leer la dafa bind ba fi jëf ñu gis wax ñu dégg te am nañu ko fekkee woon mu bindaat la tastere dunia bi yo raya fata man ba ano ran beti ja fa saya ni
2: ko bind de Pionnière FM 88.6
0: lool lañ ci war di baye xel toujours waaw suñu sang bu tedd bi di cheikh muntaha mu cheikh mohammedou bachir ñew ne man zanna khayra allah yukhni aw yadur fa zaaka fi daarin zaaka dil wadu nañ koy wax suba ngoon kon mu ngi fagul man zanna khayra allah yukhni aw yadur fa zaaka fi daarin zaaka dil wadu wali kula ko mu dem ba ca kanam bo doole ca ne dee leen jàng mat la bun faw zey ni suba teel boo xëyee bala nga gen sa kër yéema yëpp dañ ko caa doxañ bi ngay léemu yëpp ñu ngi ko doxañ ci biir mam la bun faw zey ni soo ko jàngee nañ ko santaane noonu la ko defaree ci biir mu lakkee woon ko tuubaam gii nag ñagee ko ko ba dara mënu koo bët kuy def lu ñaaba yeeg tuubaa da ngay feeñ kuy ñëw indi sa yu bon bu ko def tuubaa da ngay feeñ yàlla dalay weer seytaane mënu ci Touba dara jéem na lu ne nag dara dëkkam boobee ak koo fonk ak koo bëgg ku fay dem danga koy bëggle fonkle ko ko lañ fay téré nga bako bu ko fa yobbu bu ko fa wax bu ko fa def ñent ko ñep ñent xibla yep mu def ko fa motax ko am sa kër nang ko fa def outal sa gassal sa ñent fax bu xoot jël ma la bon fawé ni en wolof ko bu baax ay permayable yu bari tak ko bam deugar nga duggal koñ bu ne nga duggal fa ben digi kër nga def fa ben mu juroom mo juro ma la bon fawé ni mom xaju fen ku fa nara indi lu bon ba nga na fa wax lu bon ba nga na fa def lu bon yalla wër la do duggu sax do fa jëm sa xel sax du fa yex ba nga fay di nga fay duggu di wax aka def nañ ñi ñak suñu bop ñak suñu njobot ndax njobot moy alal te njobotu leg gi tumu ranké nañu amuñu yaayi len topto amuñu baayi len topto ku ne bo xé ya ngay daw ñi 5 heures di matin lañu jog ñi 4 heures di matin lañu jog ñi 7 heures lañu genn xabaare njobot ga sax ramassare solal len ci biir auto ba la len solal yere kay yobuñu jangi di wacce chauffeur ba yobul len ba car ba yobul len ba ñi jëlal ci abonner sen doomi auto ba len jël ñom buñ xey rek départ nañu amna borom kër yo xamne tuñ tax sax ndeké seen kër bi ro ba lañu ndeké lool yek na am jabar am soxna ak doom xey di do ubeku naka ma metti fama daan fama suma liggéey fama daan liggéey nit difa xey difa ndeké dama ko interdire won toj tas ba lay def de la ndeké seen kër yi seen soxna yi sonu lal table ji defar couvert def yépp nap table bu rafet bu ne mu jënd ko torsion bu ne mu jënd ko do fa ndeké do fa agné lu rër te bo ñëw sax da ngay ñam tout rek saniku duba lool ñet ni ci xol ñen sal jigen ni tok ndeké lu metti masal ubeku nan sa café touba mba sa café nes café mba sa xaw ya xam dag sa mburu touti bu ko amé loko bolel bolé ko ak mom boko amul nga jëfëndiko ko nan bok sa ñe café do ko dem mu ñaanal la ngeen ñaanal lan ci ku na dem ngam sa jank bu baax nak wacc ci kër gi ndax jank ñoy yor gone yi motax jikoy jank bo amé chance jank bu baax mu yaral la sa doom bo amé jank bu soxor bu bon xalé ba non lay mel ndax mom lay gis mom lay waxal mo koy def ku koy def yu metti do ko fekke xana nga def caméra caché ci kër gi bo ñi xol lim koy def ak lim koy wax nga o ko waxal mom kesse ma nga o xalé bi gañu ko ba def ko nenene ni de la metti na de jamono ji ku ci am doom mu yar fa nga yar mu ko yar metti na amu fa ngay koy bayyi mu di la xaar ba nga wacc jaar fa ba auto ba yobbu ko bu ñëw di fekk ya nap kon nak lool da fay metti nañ leen gorgolu ci njobbat ki nañ leen sama njob ma ñëw na sama mbokk baykat yi ñi nga xamne tubarkallah machallah dañoo am galankoo ci nawet bi ñi yex amuñu jiwu amuñu engrais mbo bay ñew fekk na yalla ji taw tawati bi am ñu ji ben parti bi ji ben parti bi mo addu kon nak nañ gëmaat yalla rek di baye waat suñu bop yalla rek lima doon wax rek té xamné nawet yalla ko mom nawet nañ ko baye yalla way nguur gi nañu jël sen matuway def sen planning ba nga xamné au mois de juillet ji wi juillet ñu joxe ji wi joxe engrais yi joxe mbokk joxe gerte ak lamuy andal yépp intrant yaag yépp ñu joxe ko ndax baykat bi moom ruuj na te mois de juin di xaar kon nag ministre de la agriculture nay wàcc ci terrain bi wax ak baykat yi te ne naa leen bu ñuy tabati ministre nañ uti ñi nga xam ne nii ñu def ko mu nekk directeur de cabinet baykat boo xam ne bay xam na luy mbay mais ministre bu xamul bay mosta bay boo ko joxee mbay lu muy def ay nit rek lay dem di laaj lu mënu la cee wax lenn amul benn technique mbay amu ko kon kooku nu muy mën a géré mbay day metti ministre de la pêche kasaalika de l'élevage naka noonu mais nu mu soxna Aminata Mbengue Ndiaye laa fi gis mu def liggéey bu réussir ko ndax moom moo nitrice la waaw femme de terrain la xam na luy terrain loolu ñu ko mu doon def jàng na ko ca école ba pare ñun ca école boobu lañ génnee ñu dedaam wàcc si la terrain ndax xam na lan mooy base xam na lan mooy doom adama jël seen i jafe-jafe seen i bëgg-bëgg yooyu jël ca kaw il faut émaner les besoins de la base jël ko les besoins doivent émaner de la base dafay jóge ci population bi yëg dem ca bureau ya ñu càmbaree ko buñ ko waxtaane fii ba tënk ko càmbar ko yëggal ko jox ko ca ka nga xam ne moo ne ca kaw mu jëm ko lijjanti nag nu ndax nit ñi dañoo sonn waxtu waa ngi bëgg a jeex te dama am benn vidéo bu ma dugal woon ma bëgg ñu génneel ma ko ñu waxtaane njaboot gi waaw ñu waxtaane ko si njaboot gi ndax am na boo xam ne Seydina Mahamad sallallahu alayhi wa sallam moo ko joxoon soxna Fatimata bintu Rasoul doomam pour mu diko ñaan ndax yalla jappale ko dimbali ko ndax borom keuram loxom jottulon ginnam te ñom ñaar rek la won te bëggul won mo ñe kenn bëggul won nit kenn yërum ko ndax benn bubu rek la amon mom soxna fatimata bin furso mu wax benen bi di wax ci maqam am ci njobotam doomi yaay doomi naka lañ wara comporter wo seen kanamu yaay yi naka lañ wara defante jëflante ak seen yaay yi ndax nenañ ajanaa ngi suufu ndëgal yaay kon nag dañuy sant ñëpp gërëm ñëpp foofu suñu loxo ñu dugal vidéo bi ak audio bi ñu déglu ko macha allah bu fekkee am jàppandi na ñu dugal ko su jàppandiwul maa ngi wax mère sec mi nga xam ne moo fi togal auditrice yi di ko sant di ko gërëm di ko nuyoo ñaanal leen ma nuyoo auditrice yeeg auditeurs yi ku waay mën a nekk Sénégal ba diaspora ndax moom yàlla dafa bëgg réseau DTL ba rawati na Cienière jant ba leer ga tubarkàlla macha allah di ñaanal seen Cheikh Aliou Mbacké fan wu gudd wér gu yaram loolu rek laa koy ñaanal Mbacké yaram ndax nekkam fi am na njëriñ te ku xool ko moom rek ñeme lañu soxna may doon wax naan Seigne Touba dara taxu koo woon dugg ji wàcc jii du ñu am jom am ngor am fit jom ngor fit ndax moom jaamu yàlla la géej it jaamu yàlla la der bi muy taxaw di julit jaamu yàlla la moo tax ba muy dem tiitul raful dafa dox tenkam tenkam ndànk xam ne moom jaamu yàlla la der bi mu sànni it jaamu yàlla la ndox mi itam yàlla ko commandé leeru bato bi di dem di julli julleeg tiitul raful kon ñun Seigne Touba bu ñu gën a gore waay ñese yëbante baa ngoog na yegg ci gaañi maa ngi leen di fonk maa ngi leen di faale maa ngi leen di déglu itam dee dama yónnee message ñu di ci waxtaan di ko togg boom ñor sokkee waxtaan ndax fi mu ne wax jot na de amba en arrière wax jot na tiitit jóg na jot na ndax lii faatu bëri na ñu feebar bëri nan te kenn xamul lu ko indi du lekk ñàkk
1: sell
0: ak naan gu ñàkk suñu dara matul ba noppi duñ lekk lu baax duñ naan lu baax suukar jus yi ñuy def dañuy jël suukar bi ñuy suukare jabar di ko ko suukare ñuy defar jus xam nañ ñi may wax am na ñu koy def am na ñu ko dul def togg yi ñuy togg am na ñu ciy def yoo xam ne kenn waru ko ci woon def ndax xamuñu ko fi woon dañ ko fay indi ñu bëgguñu suñu bopp nag ñun ñu jël ko ñaneen ko ñaneen ñaan ñu ko jox duñ ko lekk de ñu jox ko ñun ñu di ko safalee siñu cin loolu ëlbatiku nag faagaagal ñëpp ñëpp faat ñu ñàkk sens yi bien nañ ñu fi des ñu ngi feebar di lagar lagar yi góor ñi amatu njëriñ te bu ngeen ci waxul yéen borom kër yi di ngeen dem ba tële ndax am na ci boo xam ne boo koy lekk da ngay dem ba mel ni mënatoo dara ndax moom lañuy jox nag yi léegi dootuñ leen tàpp loolu lañuy xooyal jox leen nag bi dootu am njëriñ dootu mun a boppam lenn ci wàllu ngóora kon nag lii may wax nii lu ma xam la lu ma jàng la itam lu ma am preuve la kon nag ñun jigéen ñi nañ góorgóor waat ci waañ ñi laxasaay bu dëgg di wax ak jànq ji ku la ko ci defal dàq ko waaw loo leen ko jox de ñoo koy dindi seen lafal sër yi comme bu ko ay seen sër yi bu ñu toggee pare def ko ci nit nag bu sa togg doyee sa ndawal doy sa jën doy sa légum doy am na leneen loxo baa ca des xam naa ne ndawal sax doyatul ndax ku dee gis na mu ngi yuuxu kilo 6000 kilo 7000 kooku moom amatu kenn amul njëgam danaa ne nit dina màtt nit mu tetaanoo ndax ñàkk lekk ndawal waaye ku jóge ci màggar gi dootoo xiif yàpp de ndawal moom dootoo ko xiif ba weeru del site woon maa leen wax bi kon sa ñaar li ñu def fegal ñu vidéo beeg audio bi bu fekkee jàppandi na maa ngi jéglu bu baax nag ci maanaam ni mbir mi doxee ndax ci connexion bi la xaw ma ci lan la waaye daal maa ngi ci jéglu ndax ma sañoon émission bi dañ koy def ba mu jeex tàkk te du am benn dagg-dagg ndax daf maa ñor lool te ngeen ñor ma lool it may di leen namm bugg wax ak yéen te dama bugg a wax ak yéen ëpp na waxtu waaw nañ leen góorgóorluwaat te jaamu jiwaat yàlla te gëmaat Serigne Touba bu baax jàppaat ko suñu fukki wax ndax gaamu gi ñuy def nii moom ba mu dalee gaamo kenn xamul kañ ndax nañ ko fonkaat niñ fonke woon màggal gi nañ ko fonkee gaamo gi ñu ngi ziar nag ci fa diine ci réew mi yëpp waa tiwaawa na ngay waaj waa ñasee na ngay waaj waa Louga ngay waaj ah waa Cene Ba ngay waaj waa ñoom dañuy gaamo waa Ndiasaan ñoom dañuy ngénte dañuy ngénte waa ñasee nit dañuy dew na ak it dañuy ngénte waat ñoom itam ah tubarkàlla macha allah ah ma dem ba Saloum tubarkàlla ñu nuyu sama sëriñ bu baax ba sëriñ moom soo njaay mu ngay waaj moom it ngay gaamu ca dëkk sëriñam ba macha allah touré mandig moori medinatu medinatu medinatu medinatu mu nawara ba ca Saloum tay borom xam xam dem na ñepp ngi wacc ñepp ngi wacc
1: ceñex fm
0: kon nak señ alu tegal ñu video bu fekke jappal na bismillah ñu neñ ñepp sant ñepp gërem ñepp ñaan ñepp jamm ma sha Allah
3: dañ
0: lañ jamm ak jamm
3: bokku na ci bi yoonte bi doon def te makoy faral di denk jigen ñi bu baaxa baaxa baax fatima dafa am jafé jafé mom bak ali jafé jafé bi seen biir seyde waye dafa am yu mu bëgg te amuko te jigen de soxlo dara leg leg mu and ak ali ñew ci yoonte bi am lu mu bëgg ci walu aduna pour yoonte bi dimbalé ko ci ko ta yoonte mënon nako jox ñeegu lal wala mu jox ko ñeegu yéré ay gañi la ay pièces la donte jamono bu ba amna yu tollok jamono bu waaw way xolleen yoonte bi ci tarbiya doomu adama surtout nak dooma yi wara tax nga gëna sonn ci ñaan bi yow jigen yoonte bi doomam la ko jox daggitu xolam da gitu xolam la ko def di fatima waxe ba pare ne ko fatima del taqoli rawati na ngeli fatima ne ko baye ban la ne ko ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi joxna fatima aduna ak li ci biram motax o sa dama joge won ben dekk mak sama ben baye bu ndaw xamna man dama fogné dal so bëgge yalla dégg la dang koy wax ci

Salaamaaleykum gaay yi.